tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4.

0: wuli di jaba ga mo kare tsanga tsebe le ngutlwele singutlwele ja kop mona ke bua ga mo hale ha ga bale mo gana mari ba bata sa metsi ga gap makakatele majagella pelesa si dia pelo sa ba kwena ga nya pa fitho nga bua ga bula ne ga tsosa di fe
1: ke re ba ske ne ba botsa go gana motho yero kwa o kae ka mo hopola mohlanka re mo sotho thapelo bulane ke

0: banna ga go otle fatshe ka mangwele ya mabedi
1: ga le bantate ka mpho e kgolo ya bophelo gobane gobala ditlholego sentsha go tswa ke magamo ba ikele sefapa mo maetleng a bona ba tle ba swele dikano tseo ba leng go tsona oo mekele morekanyo le alelela o tlobe dipele tsatsi la ntwa e be setshabelo sa rona ga magopo le maga ba sata goeletse ka dikokobetso modimo magalemele wena tona magotla le godimo modieletsile ga mmogo le mee medi e sola lefatsheng e batla go senya moya ya batho amen
0: amenen go a fase
1: amen ga tsolaga
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka gore he ko ulwetse o botlhokwa mo lemong wa moifi wa bona ba kgwale ka sitela le o basotho ka kakaretso amen enneso judada judada we antshella tswekere letsogong la ka mona a re amene legato laka amene nneso e tla iphumana ke ikentse jwa ga o na letho lenka ba ka iphumana ke ikentse lona yo re fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monnate mmino ona e le wa difela godima phisi ya fama iya lekgotla la gasola gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino.

Nomoro tsa mohala +2665995956 le 212199956. Re futsela ka letsoho, re ja ka lebese. Re futsela ka letsoho, re ja ka lebese. Tumelo ya ka nke ke ka etlwela. Tumelo ya ka nke ke ka etlwela. Are ba inkele sefapano mahetleng a bona, mme ba tle ba shwele dikano tseo ba leng ho tsona ka lebaka fela la tumelo.

0: Amen.
1: Amen. Tate ka dikgomo ka mazinyo.
0: Amen.
2: Amen. Mga lamas

0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.

0: man.
1: Ntate Chacha.

0: baha o morena
1: se baha o morena
0: ne maretsidi
1: inkele morena dilo ya ka yohle ila elwe ki wena ka mehla le mehla se baha o morena ne maretsidi
0: re baha o morena me maretsidi
1: tangi nda
0: se baha o morena ha o le mahlomoleng a khumama Obitse ho Jehova modimo wa hao mema thabo ga uta a lepeka ha ntate molo masimo e ba ha o morena
2: ba o morena
0: ntate tshukulo
2: o molemo o ya pate o nale ho ya dina makane yo lo ya tsunya ba sunye tle tsing di komang Mo e tlebe sa le ntse ke komela ka mentsha yohle ka mentsha le mehla ka matsatsi a ka ofela. Ba ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ntate tsukulo mo hai.
2: A tsusane ntate.
0: Amen ntate wa. Re ba ha o morena. Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho. Mme mafako o khunwanyane a le Nazareth.

0: e ba hao morena
1: ba hao morena
0: me mmatokela
1: ke tsile se se se mathata a lona ka thapelo ba ntiene ya le tsima ba hao morena
0: e ba hao morena me mmatokela o mosuhle
1: amme le tsa
0: morena modimo wa mathiri tsola khanyala go tswa ba balele ba ntwe ya ho mme wa ka
1: bana ka mo khotsana ntate
0: amen mme wa ka ba ha o morena morena re ya o leboa ka bophelo ba ha o morena ne marene ile gotle a le hanta temolo neles ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: go a fatla
2: ya le fatse le ka patsa di ntle tsaka la pete se di ntle tsaka ke o jo fatela mo moya go tlhokana
0: ba ho mo re. Ba ho mo rena ang kwa fahla mo halisuku a ntate molo le khuwe.
2: Amen ga tola.
0: Rena mo rimo ma tsiri tsola khanya le go tswa ba balele ba ntwe ya ang khulu.
2: Ke ja le ra kwena.
0: Amen em tsamai. Ba ho mo rena. O thala o rapele o sike wa nyahama Jesu wa utlwa. Mpa ha iso bina ko. Nako ha iso fi. Morena adoro ale ofisi nye kholo antate moro motsene nge
3: le qhobo siane yaka
0: re ba ha o morena
4: ba ha o morena a bole bole
0: morena wa ka
4: o ja o ya ka khatwa ka nka be je je ga se nalo se na se no mpo te ka the ba ba khatwa ha o ka tala antate bole bole na kwa se a bona na kwa ja jo go pa le o ja ba tba itse ba na kwa ja bona ba ha o morena
0: ba ha o morena morena masita
4: about
0: a one amen in night
3: o ke ke wa tsapa
0: ba ha o morena dumela ho nna le ho ntate le dumele ema o tsamae o bane tumelo ya hao yo pholosi
3: senyeho e bola ya
0: mane motle a le thaba tshija re ba ha o morena
5: ba ha o morena
0: sa khomo
5: khomo ya o halalela dikolong tsa bona tse bata mme o tukise molwala ga tsa ba ha o morena
0: ba ha o morena sa khomo mo kiri
5: ya ma support ngwane
0: amen nna

0: ba ha o morena
1: e ba ha o mogana ngwaneso
0: masale
1: mogana Jesu Kriste o bitsa bohle ba gathetseng o go tlong go nna rona ka go fela ba gathetseng ba imetsweng mme ke tlale ke molola e nkileng joko ya ka mme dithuto go nna gobane ke mosale pelo e bonolo mme le tla fumana meya ya lona bomoro ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale
1: amene ga tolaka
0: rena modi wa matshediso la kanyala go tswa ba balele ba ntlo ya gago Amen. I ba ha o morena. Jesu le ratola ha o lo mphileng lona. Na ke tla le leboha jwana. Kwatsaneng a le kwatsaneng. I ba ha o morena.
2: A ba ha o morena ganesh.
0: Na ke A wisi male shwane.
2: A kina asa enta ke tapin. Kilo kwa isame se se a o morena. Gala a o morena.
0: A o morena a wisi male shwane.
2: A le, nene.
0: Ankin na ke. Eba a o morena. Ditsela tsohle tsa a o morena. Ke sa mo haule nnete a o sile fielo a le khubetswa re ba ha o morena
3: ga ba ha o morena ntate
0: go matshepo
3: ba tla nge ho fa ha sa fumana le mo gatele ha sa le ha u ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena go matshepo
3: kwa la ba ka amen
0: amen e nkhonwa Re ba ha o morena. Ke tshepetse Jehova ha ke sisinye. Re ba ha o morena. Me Alice Makhomo a le leng kutu. Re ba ha o morena.
4: Re ba ha o morena.
0: Morena Abras.
4: Bitsa la Jehova ke kobojane thata ya lukileng o balela ho yona mme o dila phameng ba ha o morena
0: ba ha o morena morena bras
4: amen ngwaneso
0: amen morena wa e ba ha o morena ono ena e sa emetse nako ya teng e haufi e phethahala mme e keke ya thetsa le ha e ka dieha wena o emele e tla fela e phethahale e keke ya dieha o lebelle e tla phethahala ntate ga dikgomo a le mazinong

0: mona ho utlwa bo morena mmatshepo fela. Aba ho morena o ikgatlisetse ho Jehova o tla o neya se batlwang ke pelo ya hao. Ne makganga Ndebele a le stadium re ba ha o morena Anis ba ha o morena Anis
1: ba ha o morena
0: Anis amen in night.

ba ha o morena a go nkarabe ka pele moya wa ka o ya tepela o sike wa mpatela se fahlo sa ha o ntate le hloka a le qeme a ntate molopita.

0: re ba ha o morena re se ke ra bua ka Jesu fela ka pa ra utlwela ka yena empe re motsebe re morate re molatele me re etse gore bonne re etse gore bonnete ba hae bo fetule maphelo a rona ntate moeketsi ya le ntate molo matala re ba ha o morena
1: ha o morena
0: maneso

0: Seba ha mogeng.
1: Morena a masisi.
0: Ha o tshepile matla ha o fela. A se ntho ka yetsang ka boena. Empa ha o beile tshepo ya ho mogana modimo ka mehla. O tla neo ha matlatso a matlatso le ho dimo. Le o tla hlwa dinga jo ho bileng ka mehla. O re yalo Jesu Christ. Seba ha mogeng.
1: Seba ha morena a masisi.
0: Papo ntshongwane.
1: Amen nna.

bajo morena, mohauwa morena, uke ube hodima rona jwalo ka re o tshepile ngwana ditsela a le kwadi. Baha o morena utlwang Jesu se fapanonga o hlaba mogosi o rentate o ba tshwarele go ba ha ba tsebese o ba se etsang a o sile hata ala magalane.

0: ga o kopa maona ntate o theolela ka gore dikgotlotsenne tsa lefatshe gagolo ka go lefatshe lene la Lesotho gagologolo ka go lefatshe lene le o le bitsang motho Jehova mau wa mogana wa gona Jesu Kriste kopana le matshiso a moya walela tse di bele gona botlhe tlhetse mogana Jesu Kriste atle a tlhoaka kereke ya ka bophara ba lefatshe amen
1: e ba o morenang go a fatlha mogalesuku a ntatemolo le goe rena modimo wa matshediso a lekgang ya lekgotsa ba balele ba ntlo ya gonne se botlhoa kwa molemong wa moifa bana ba kgwale ka sitana lo basotho ka
0: kakaretsiamen
1: nna o ho Jesu wa ka a ko re tshwagele dibe tsa rona mme o etse gore meya yohle e finyelele le godimong a gagolo meya e tlhokang go feta e meng a thuso ya mogau wa gago 60 a le lefatsheng a le gole domsisi

ha o so tsebe ka lefu ha o so tsebe letho a go bela go kopana le wena letsatsinyelane la hosane ha mo kana modimo ena antse arata hore ma PCF ema ya le gotlala gasola hantata le ntjela modimo e ka re pula ha e kebe ene e khutlise bakenya e sa kolobisa lefatshe le bophelong ba hao le ntse la mo kana modimo ha le tekeletse phetuo le tekele kene ka hare ho wena le fetule jwalo bophelo ba hao ke tlo iphumana ke ikentse buang o bana ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena re hatele pele ka tsela le mogwa mofuta ona ona o tjena ke e jwalo mogahlelong a o mong a ya bitswa mabitso ona ke ya ba halaledi ke aya mogahlelong o a ya bitswa mabitso a ba halaledi ana la hao lona le tlabele le teng ha bitswa mabitso a ba halaledi o monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba ha bo bonete papa ke party e ba mai bonete ena o ya loya Ima PCF ama yelo khotlala gasola hantatae.

ntate ke bitsa ba robetse ntate di kumontse tshisa bitsa ba nna ba ntlumya le 550 kere prompita yena ha ila le khotimo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba tshubwa na le ha fetwa mutimo a fetwe le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa wena fela mutimo ba profita le dinga ka le bohle ba tsile wena uri ke la ya re neile mo pilo ke la re neile ntintu

0: asikathi yamna
1: Jampula wajuga
0: Uchaba
1: Eh sikunenzani sayise sathana nozuzu
0: Hey Pio
1: Ekhala eh imekuphethe
0: Hey Pio Hey Pio
1: Kyalebuwa
0: semtibang Pipi mtibang
1: Asitanchi sajamu su Tawanji sajemu
0: E jem
1: Luana yena ya mama late
0: Isa lugu zeni
1: Ko isa lugu zeni Mwana mamu dhabina nga kuhumanati Mato sampo tsamna ka kona ga se mo ka tsi o ke re ke ena ga re tsana o ke re e ka bona ntle ke tsa
0: A bo tsara ga America
1: Eh ke mo tsa ke le mo ke kona ke tswa ke mang
0: Eh
1: A hana se mo ka tsi o ke re ke ena na ke e ka go se le ka mahonya na o King Manuma Janus.
0: Nesu.
1: Umunad.
0: Ebile o ya tabi.
1: Umunad.
0: Ke tabo fe.
1: Lukisa e. Amele mo.
0: Eh.
1: Kama kama kana nkwane ila ba meampo.
0: Oi, e hle ke meampo, e hle ke ngwe.
1: Aba ga khadi nthumeng.
0: O ba tle ba latella.
1: A tle ba latella.
0: Ke ba go utlile ga e ke ka mantso yana ona a fitile ala mabidi. Eh,
1: aba je kwa na ka santa te tshepa mahlo.
0: Eh.
1: Abame asimani shwani nake.
0: Awona ke shwani nake.
1: Amathila gale gale shwani shang.
0: Awona ke hle phephi shwani nake.
1: Amene hwana shwani tse tsoga ba ha mo gaina.
0: Eh.
1: Ne tshika pela tshu. Aw sine we stega me ga khala tikisa. O khona mang ka buha tsela. Na mama go bana mo fane me go kwala batata le tikitsane. Bana mathepong tlo ka maspo. Baskoma shadi ha tsa Facebook mogana masisi ka poncho a u shupula nzuru ka letsikitsane le na go tsidika mazinet le na thabo khautse pe ka masinet ka letsikitsane ntate tsholo mahai ha tsosa me ma fa go khuno ya lena sa gata ka letsikitsane le na tikelo mo shihle bo go khwane me ma gne ile gotle ha nne le se ka letsikitsane gona mafahla ma ha tsiko ha le go mogana do go ha motshene ka letsikitsane mogana masithe ka mantsunya Mane motle thabatsisa ka letsikitsane so go tsa go momotse go tla ka maspos. Ne se di happy ka letsikitsane a ga dintse me matitse ga thaba khupa. Masale ka thibella kwa tsaneng a le kwa tsaneng ka letsikitsane a o tsima le swane ha mabote. A o tsilitselo ka go tswana ka letsikitsane go le matshepo kwa labata. Ne a le sima go mo motlong go tonga letsikitsane mo gana ba sahabi. Da tega du khomo ka mazinga tika le tsikitsane mogana ane a re khubetswa a botsing mo pedi fa ka ne tshe ha kwadi o khono putsi ka maspodi a mana ke ma tsikitsane ne ma khang de bele stadium e re a o khona mai ba ma ga go kwala batla chatis la le mathi ya ke ya ma tsikitsane a qala a u sile hata magalani da te di mphom phulo ha ga mo seka Facebook Aw simo go se lo go mahamotanyane le matumelo ga makabatane ha tshosane ka tele hloka tsone ha pita mogana na le dia bese ya ga tumo ke tsi ha matara ba nda tele tlhano tshisela na matuwa ke ba majikitsane ha pe ga tumo ne tsi ha matara go no tshou ha tsele ngwana di tsela kwa di le matukisho ka botleng si tshi a ndong si aba go ngela thapelwa mo ha o ke ngkhono mo fahla mo ha le shuku ha le go Kabile masuma manane su supile. Maya o halanga tlo se ite mana tsa ba masuma mahlana le tswe mine. Nake.
0: Nes.
1: Tate tsatsa. A ke utlwa ka botso to dinga tsosane. Sa ntlo le ke ntlo. ha o rata ga wa mena hlongwana sula pele ya la la gato ba re ipatlela pele ha o fela e seng ho ho ho sa sa tla re hlaba ka ente ya le ho di mo se bo qala le tsatsinya ya e hlabolile ebe o ka pina di tsake ma hai le fu
0: oh
1: Yeah, awe mametse motho ka nna la ka 1 eye.
0: Ke ntshantsha ya kubu no mogo ke ya bone.
1: Oh.
0: Eh.
1: Oh, number 4.
0: Eh, number 4 ya kubu.
1: Ah, so ka mamela handlo ka gale.
0: Eh.
1: Ke ne le ha yo ka na.
0: Ba tsi bona le motho a ntsang hlala ka first degree mona.
1: Ke ke mo ke ba ke ma ke ma lume wa Jonas. Sa tsela tsa ga

malome wa Jonas. Malome wa Jonas. Leke, how get down, leke?

0: lefuweng hantle ntle. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena ha bo papa ke party. Ma yena bonnete o ya loya. Jit! Ha ke tsebe na mona ho thwe. Ho monate. O ka gutla ga utlwa gore na o nogeng. O ka gutla wa utlwa ga utlwa gore na o nogeng. Ha ke le motho wa mobi. Ah, o ka ntsha ba ditshobotsi fela empa happy lo yona. E ba e ka jewa ya ngwana wa motho. E re go utlwa gore na e be na o nogeng. O monate. O monate.
1: Ke thabo fela.
0: Manetsi.
1: Eya
0: mwanisa ditaba ditlo silehang ke ne dile ke tsa tsinsho go berea e kopane a mokgwe ka
1: ho ga ngwe berea e
0: kopane mo evelo ho re nya bobedi e yanda go be o sa ntse na mo kana na le di ya berea e tlile ke di 24 tsona tse tsa kgwedi yona e
1: yanda tse ke 24 tsona tsena tsa kgwedi yona ha tsa ka ntlela ba etsa sa hlasa
0: e
1: e
0: yanda. Jale berea ya kwa pana moqivela.
1: E yanda.
0: Ho ke nya bokae?
1: Ya bobedi.
0: Ho ya bobedi. Kabese le khutla malo.
1: Se ba go ba kopanela ka mang ka tampaneng.
0: Kabese le khutla malo mfante.
1: Ah, moqivela
0: no. O re kile nna.
1: E yanda.
0: Moqivela o kwa la bokae na? Ke ke bona. Ntwetsa ka. Ke ke bona ditaba tsa ka ska tlo be ga ikitsa ka dintse di ntahla mo. Ke rata ho lwa ile wa hlahe mo kana. Oh. Oh, moqivelo ona kwa la 17. Oh, moqivelo ona kwa la 17. Oh. E ba moqivelo wa ne kwa di 24. Oh, santsano fela ke be ke nyane etla. Ke be ke nyane etla. All right. Ke ne se ke rena le tla be se le khutla malong fanteng. Empa ke a bona re ka nna ba go hona dilo ipua. Ho le ba malong fanteng ha o sena passeporto re ya hwaela ke ga ga hatele pele di maphisi ya fama ya le khotla kgasola hantata ya uthi wa hantle a vane le soto hotel and casino muri mo ntate o hlomobetse go ilo e senya Bloemfontein eno. Bloemfontein eno o hlomo jwetse gore re ilo e senya.

0: Jethe motse.
1: Jethe motse wa le eso.
0: Nkwa fahla.
1: Ke tsala go bona ka tropo ga tsala haka.
0: Ebe o ntse ya o bana o sena passport.
1: A era hi.
0: Nai.
1: A o maguma ona tisi. Ha le go bona ke tsetse teng hele.
0: Eh.
1: Magine. Go khukwaneng. Ha ke tla magane ka ne ke tswana tlile ke tla menela. Ke tlile wa tla ka di fumba. Ha go bo tsheo. Ha sa nkatane. Ke se tsene. Ha putane. Tsheni. Ke di beng ha ka mahungu. Ke Patrick mo ke sekolo, ke se tsifeng ke sekolo. Ka la ke ke tsheo. Ka la ke ka magala khala. Ke tla ikisa bona sa ke na ke tla feta sala go ipe ke se go fokotsa di tsifi. Ke ma go ya palchu go bona ruba ga go
0: bona. Ke se go bili. Ke ga jana go kwa fahla.
1: Ke mo bona.
0: E bile o ya thabisa nna ke.
1: O bona.
0: E tla go fela. Judada. E se bana kwa re paetseng a ntame tsotsi ya le mashuma mabedi ka metso e mmeri fela ka tadi mme a mona a to reng ya kona bo hlalo. Jet. Motse. E
2: di motse mwa deso.
0: E neso.
2: Go a ba di mwa ja go go tonga ke tla ba ke tla fika. O ya la bo longa deso.
0: A go tsa maere ke go.
2: A ba. Mo go neng ja ke mo fumadi mo ma. Mo fumadi a ba ba ya mazo. Kula ngwana halo bontu la ngwana tsano ga dia dia la ngwana ni hale nyata ke ga go bo ngwana ni ke go tsiki pa me pa ga jutu ngwana ni ke go tsiki go go ngwana ni
0: o tsaba o thewa motho ngwe o a bosa ne ke ne se bolo kwa kwane
2: le me di ya o ne se go
0: a go mitinya o ye bana ka ba ka hopola kotsi yena e keta ngwetsa la ha o thewa ka mona ka kgogong a ga ntshela ye bana jethe motse
1: jethe motse wa leso
0: ye nake
1: itlo a ha eso anna ke tla sella ka handi ya mona tere ena india la fase
0: mane eso
1: Haeso ke hanghema ha mokete go kong hanghema e dimo ga ntena ke ha se poko e be le leng ke ga le thina ha se sala ga se mala ke ha mo suwe a le ni hanke go tsena bo go go ke tloke ke ga sa reta o se mocha ha mo le ngwane ebe ke re tete motseng hantsi ngwaneso
0: tete motseng a nake ke ntse ke monahana wa ukwa sa re pere he he na ke ba ba mo fitlisa a re mafura he he na be na ta mphitlisa a re a tseba go thaba o tshaba o thewa motheng o no wa galejwe tsaba hanto go tsaba o thewa motheng o no wa galejwe e batho ba tsaba metheo bana ba ai e batho ba tsaba metheo bana go ba mo putsa nthwane ba ke mo ipa ke ya o bona empa motheo ba ke mo ipa ha she ya o bona empa jeu a uya teng o hlakile wa utlwa go na le passport e wa mutlwa go na le passport o monnate ebile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanye na o bosotsi ba fela gore e ba ha bo papa ke phate e ba mmae bonnete o ya loya jethe motse
2: aneso wa ga go ra e
0: o tloa kae?
2: CTV, Jane.
0: Oh, CTV.
1: Kena
0: dikwetseng. Ebile o ya thabisa nneso. Tut. Motse.
3: Jethe motse.
0: Na ke.
3: Ke sa pota pota se tla tsena sa ga se tla ke go go ntse ke tla kwana pina yo ga ibe ke go fitla go wena mo.
0: Oh, pina e teng o tlhabeng sa ga se tla.
3: Eh, ke tla pota ga ke tla ke se sa ga ga.
0: Na ke.
3: Ke a tla la tumela.
0: Eh.
3: Ke se tla go tleng mana ha ma local court bo so. Ka le tamong ka mane mo bo le segele ka tileng dintho tse khoma letsatseng. Makola ke mogera masikobe, bo fuma di masikobe. Makola ha mapilo go, ha majaga ke la furo go fikelele letle. Go busa mogana magobalo. Ba dimeng mo gethaneng, ha se bola ya ke fite fela mo fuma di mahla ba tsiya ka ntshapa di bupi. Ke potele ha mogela ke ha bo simele malatsa. Mangane ba tsosa ba tsetsa ke ha mogana. Ba sopha mo ha ma di emega ke mane mo le tswang thintle ka smart ke re mo du so le teng. A tsenke e hlaba fela le fuso eng ka tsela ya masego go betswana ke fete fela mogana sa tsha ka ntshapa ga ga ja magwala mo ya phumula ka khoso ha mabotse a ke fete fela mo tsana ba botlhokwa ka ntshapa ke thobela ke re motimpo so ha ke fete fela ke masipodi mogana matsopo a ka ntshapa pele ke bone mo hawo mo tshe go no di tsimo ba budi ba ba me tsimo ntho ne re di etsa teng ke re le excited
0: malekeleke
3: Malekeleke. Ana
0: re
3: tshintsha re re tlile sa ka spate fa se se re kana se mo le mo se kwana. A se go isitse se ba fela, mahala ditlo yona ke iphuneletsa. Ha ke fihla ka masego go kong gantho mo nnate. Ba ya le mo kukumpwa na ga mela teo se ka tsama fela yena a sale ka thaya entsho. Ho botse ke o ja ifita, ha ke fita mane Smadi a tlo go tla ka lengwe le fatshe yo ka ngwana mo nka o tlo ke se ke le ke fa le zwela ka le letona ke nna yana ke fika khoreng e ya mima ke se ba ka ntle ke bona ga hona le thwa ke a iphaphata ka mpilo ya bona kintu ha isa le yena se go le tsuka motho a mongolo ka ntle a tlo ba sele se ke time ke a nyolo sa ke fika ke di mane a ba ni o tlo ya ka ke re ma ho kwa no motho wa marwe o tse feta a ke sha ke Matile ke bona motho ke ma buli buli
0: ke re kena morena masisi
3: o mona tuma ne
0: a re bila o ya thabisa hlenna ke
3: le ba tsura sha le mataletsa
0: ene mechele ya lelala
3: anka la she ba fatse
0: e ka tlwa le kha tlwa le bona bubodi bodu
3: e tsele makgwa ba ha sa di ja tsele ke thobela ka mona ke tso phuka le cobra
0: ah Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: monate.
1: Yo mwanamme.
0: Eh nake.
1: Yo mwanamme.
0: O monate.
1: Yo re wa tabisa yo mwanamme.
0: Ke thabo fela nnisi. Eh nake.
1: Yo re thabo fela buli buli.
0: Eh.
1: Ah go la ntate ndaje bala le ona ho ga di shoto yo ala ho yetsa chi.
0: Mm.
1: Ewa bontsa wena go re ha o yetsa jwalo ntate o yetsa go batho ba tle ba sebetsa go lwa nyere ba tla sebetsa ba sotho ba le hona bunda
0: e ho ha u eng di tsela tse
1: e ba tla di mona mona ona ona bo no ba buli buli di bona ba le ga ga go ga ya tsara ntonda ba se utwe di bobi di bona ba le la la ba le tanda
0: ke ba ke a le
1: bo ga yo di shoto mono
0: ke a le bo ke mao ba mona ha mmuso o thakgola jwalo ka la supa ke ha mmuso o thakgola jwalo tsela yena ya A2 ho tloa mona sidika dikwenga ho le ba mane junctioning ya airport ho tloa mona airport ho le ba mafeteng ke mao ba mona hape hape mmuso o sa tswa thakgola yena ya A1 ho tloa borokgong ba masego ho le ba sidika dikwenga ho tloa sidika dikwenga sa masego ho le ba makhaka ke tsela tse tlolokiswa ga o botsa e ka tsela tsena gale di hauwe mme bonnete tsona wa di bona o gatshe ga o kena ka go tsona ka nnete tsona di sedi di dikoti ke nnete di ntse di katwa mona le mane empa ka nnete tsona ga di sa le boleng fela ga o sheba ka tshebo ya gago ya matlho basotho ba yalla ba bang ka ntle ka mona ba re ke nnete ga o botšha ya ditsela tsena tsona re thabetse empa lela le lapileng ga lena tsebe na go ne o sabe molemo gore tsela tse e kanga tsena go gauwe ditsela tse dinge go fapana le ga o botšha ya ditsela tsena o tla gopola go tsela tsena tse dingwe tsa tsona di kweta go kenywa dipalesa dipakeng mo di qeta go kenywa metlakase dipakeng ya mona mme ke tsena gape gape go thwe di tlo gauwa botšha a na tšhelete ye e ileng ya sebetsa gaong ya ditsela tsena le tukisong ya tsona e le gore e se weleletse ke maikutlo a mang a basotho a ntseng a tlhaela o monate
2: ya thabisa ngwaneso
0: o monate
2: Ngwaneso. O go tlhodi di ka etsa tsetso.
0: Ke wa bona hore 30 weeks, 30 months.
2: 30 months.
0: Di kgweditse mashome ya mararo.
2: Di di kgodinya.
0: Mm.
2: O ye go tsa fitla mo haise e kwa kae? E go tsa makae?
0: Ha ba ho thwe ke gao bo tsha o hlakile hore ka nna ba o to qaqapollwa yena ka pa o tlo eketswa yena.
2: Watseba
0: ha o tshwaralo ka mona ka bogogwaneng le galwane mmono the wa le ba bo bogogwaneng mana mo tsheneng taba ena ke dilaka tsa khakhankhang gore mabenkele ke ana a maholo a ntseng a hawa pela ditsela mo
2: hey ina ba ba pe likisa ba ba le ke khale ba tsai kae tsina ke a ke go la khalo o no bile tsa le yo thumo le le mo matla ha tla bisa a tla pella teng a le yo tla e mati
0: wa e bua
2: a ga di shebe
0: wa e bua
2: a ke ne ke go tsebe na go ntse sa ma ha ke bona ja o so tere ba ntse ba ha nna ke ba ntse ba ha go botse ba go dira mona ke mo kontraka ka e go dira go di sele ya bobedi yo o so ntse tsa minus
0: holoki
2: amen
0: ona le gao ya ditsela tsentseng di hauwa ke bana ba le gotlala motse moholo masego ga ka ga nka tsela tsena tse tloanga mona hantate ko e le ba mane matshageng ka kwa dingamane tsela ke ena ye nyolwa mona hantate ko etsa maamane ha tsa uitse mona e feta ka mane ka kwading yo ke na mane matshwage mane ba sebeletsi ka pa basebetsi ba ntseng ba sebetsa mono ba seboko ba bang ha ba so patalwe ba ga di kgwedi di sebile di le kae kae ha ba so patalwe ha wa botsa ya ditsela tsona ga di bona gore di ya etsu empa di boko jolo ka ha mokana masisi ya satsho a ga di boko tsona di tla bateng ka mogao maikutlo a hao ana ke hona mmuso ha o raya di shoto ha o etsa je emmeri metso o tsopele ge gitla ho rra ya bohlano o monate
1: Yes, you want to say, hey, one of me.
0: Hey, Nike, hey.
1: Ooh, ah.
0: Hey.
1: Ah, booty booty, hold on, tell her, I got my jabona. Muso, I had it for. Impantus, they say, Peter, my booty booty. Oh, no, when I was all that is for to hire the one, Imava, so to my family, 70 years, maybe one of our hand is for to my 70 years, my papa, so to my family, China. E ga ba taba na ene ba itse wa ba sutu a ba ba tlosa challenge.
0: O me sebetsi fuwe melata jolo ka ma China jolo ka ola tuwe kontera ka tsene tsa ma China e seng ba sutu.
1: E fuwe ba sutu e fuwe melata go go bone le mo sebedi tse melata na o tabana tsela e le ntse go anta de twali di tlwa go go tswa di go go mo le melata ta de le ba sutu pela go ka la bona mathata.
0: Ke a leboga.
1: Amen.
0: Ha bua taba yena ya e buang. Tsela ke tsena tsa ileng a tsa thudi ha wa botsa ka ha go metse ka mona. Tse ya ganya botlwadinga tse ya ganga ka mana ka bo semphetenyane. Tse ya ganga ka mana ka bo tshenola ka mana. Tsela tsena di ile tsa fuwa basotho. Ke di boko fela. Ebe basotho. Ebe re ile ga lowa ke mana. Ebe bothata ba rona bo

0: ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela di mahlohora yona ke ya bohlano ke ka mogore jileng a mogozi ka tenga letsatsing lena ke ka mogore jileng tsamtho ka tenga letsatsing lena go kontse o loqetela radio o monnate
1: ke wa thabi ya ngoleso
0: o monnate
1: ke thabo fela
0: eh
1: ga nne di ntlafa tsona ga nne de ke a di ba sa muso o le go le tsa handle go go hira ba sotho
0: mm
1: o bale ni se le ya e
0: mm
1: ba bale ye nwe ba ha ba sedeta o so ntse o tshe ba bang ba go tsa dikgodi tse kae kae ba sa sedetse na e ba nna ye tsa ba thola go tsotoka ga mosebetsi wa bona yena ya ba sotho le ona ke a e bona bala ba fuwa mesebetsi gore e be mesebetsi ya bona e tlabe sa phethala gantle basotho o ntse go reka batho ba pelekelele ka tšhelete ga tšhelete ele a fitlha o bona e ka re ke batho ba jang tšhelete go feta gore ebe mosebetsi wa bona ba motlhe ke bona bothata bo bona ba basotho kapa ba batla gore ba iphise pele mosebetsi o e leng go ba o fuwe dilemo tseo o go phethale obane ga o seo ka wa sheba mo la baka ba sebetsa ka kwadin ka monono mo tshelo la mo maleng tate ne ka ba sebetsa ga ke tsene ka mosebetsi o bona ne nka ka o fitsa mosebetsi kapa ne nka ka o fitsa go checka ditsela a ka taba lesia di dijalo o e leng gore e latla baka magata ditsela tseno mola o e koloitsa batho ditabola ke basotho ke ketela ya ka tlo ha o fuwa ma China mesebetsi e be re yalla sala ntse ka gona ka sa etse go di bentle setse ba o fuwa mesebetsi ke le ba sotho
0: a ka

0: le basotho re reka di GD6. A re kala re fumana tjhelete fela yona eno a re reka kolo itse tenya fa pana le kolo itse mosebetsi.
1: Ntle e shebile go go la go ho ithisa go bona go hlae go le mamma go fa palo go etse mosebetsi o motle. O tsela wa ga mo ga mosebetsi o motle. O tsela ha o fuwa mosebetsi ntse a tshwa. Bela o tloga ka kolo ye di bela pa ta ka go ga tse tenya pele go le mosebetsi ya bona a etsa.
0: Kolo ke ngwaneso. Ke ne ke monka ile go qetela.
2: Ke a ke sa ke re tjwantjwang le yena mabolala sonke. Ka hey, go kwa, go mo.
3: Selemela sports updates.
0: A ke ke tshaba fela ho re na getsi ya Selemela. Ha ho lo jwang a di hlontsa ditaba tsa dipapadi na e fupere enga. Ha ho lo ile la bobedi, wa tsa la bobedi mona. E ba boholo ke tla shebana jwalo le diloko tsa rona gore na ka moga go di pshatlane mafelo a veke gore na lokong a mona na di sedi eme ka tsela le mogwa mofuta o feng ke tla go hopotsa fela gore letsatsing la hosane papadi e teng a ntse le tsane tsa di cash ups ka ona ka mane ka Lesotho Premier League mo teng se tlhopa sa matlama setlanga ho nka na bjalo le se tlhopa sa di jabatho ka mona ka Bambatha Tsita Sports Arena ho renga ya bone ka mona ka Bambatha Tsita Sports Arena le tsatsing la maoba la hosane ba matlama e tlang kana bjalo le se tlhopa sa di jabatho re tla boka ha di orua etswe di karabo. Give me sifenga ya bahlankana. Seo nka ka hopotsa nsona fela ke hore mafelo a veke yona ena. Yeo re sa tswa e furalla. Re hlokometse jwalo ha mohlankana mokalo ka ditshepe marabe a nka jwalo brace ba hae. Gahlanonga e le setlhopa sane sa Limkwa Mkwini. Ga bona jwalo mohlankana mokalo ka Janetha Bantsho a nka brace ba hae. Gahlanonga le setlhopa sane sa Manonyane. Mafelo a veke yone. Mme ke tlhopha tse pedi tsena ke tsena di boetse. Di tlo kopana. A na re ka bona. Se ba di bapaditse. Di boetse di nka jwalo hape hape. Brace. Kgahlanong le setlhopha sa seng. Tantang e tla gangwa ke lerole. E tswe ya senang se ka ja. Mma yena a tla potlake a tle ya mo rekele sona. Ke mmatha ka lebelo le potlakileng haholo ke mmathela ka mane ka Berea. Ka difa Berea. A ke fitla ka mono ka difa Berea. Ke mathele ka mane ka mapoteng a zona. Moteng setlhopha sa FC mapoteng. Boholo ba tsona di bapetse jwalo dipapadi tse hlano. Setlhopha se ka hodimodimo FC mapoteng se na le dintlha tse 11 ka mokotleng. Se hlahlangwa jwalo ke MP Barcelona ka dipapadi tsa tsentse hlano le yona ena le 10 ka mokotleng. Borerong ba boraro, boemong ba boraro ke California FC ka dipapadi tsa tsentse 4 ena le 9 points. Boemong ba bone Amadax ka dipapadi tsa tsentse hlano ena le 8. Boemong ba bohlano ke Lions ka dipapadi tsa tsentse 4 ena le 8. Boemong ba botshelela ke Maluti FC dipapadi di 4 ena le 8. Boemong ba bosupa Dukopest dipapadi ke tse 5 ena le 7. Boemong ba borobedi ke AmaZulu dipapadi di 5 ena le 5. Boemong ba borobong ke Matshega dipapadi di 4 ena le 4. Boemong ba leshome ke Knights dipapadi di 5 ena le 4. Boemong ba leshome le motso le mong ke Hunters dipapadi di 5 ena le 1. Ka tlase tlase setlhopha se ingwetsweng ke tsena tse leshome le motso le mong ke setlhopha sa Amaja FC. Dipapadi di 5 ena le haoletho. O ka ukweka ka ke ntse ke bua dihlopha tsa dinaha tse ding. A the ke ntse ke ipuela jwalo ka dihlopha tsa naha tsa Lesotho. Ke ka mokgokeleng Basotho re seng re le ka tenya

0: ka ukwa ka ke ntse ke bua dihlopa tsa dinaha tse ding a the ke ntse ke bua dihlopa tsa naha ya Lesotho ntumelle ke mathebo a lo ka lebelo le potlakileng ke kene ka mane ka majara zone ka mona ka majara zone boemonga ba pele ke Matsenga United dipapadi dihlano ena le 15 points boemonga ba bobedi ke Galaxy dipapadi ditsheletse ena le 13 boemonga ba boraro ke Sekamaneng ya Young Stars dipapadi ditsheletse ena le 13 boemonga ba bone ke Bluebirds dipapadi dihlano ena le 10 boemonga ba bohlano ke Madimo dipapadi ditsheletse ena le 10 boemonga ba botshelela ke Kwalepe dipapadi ditsheletse ena le 8 boemonga ba bosupa 11 experience dipapadi ditsheletse ena le 7 boemonga ba borobedi ke Mabalane dipapadi ditsheletse ena le 7 boemonga ba borobong Dikulo Young Stars dipapadi ditsheletse ena le 5 boemonga ba leshome A to Z FC dipapadi ditsheletse ena le 4 boemonga ba bolishimela motso le mong The Bats dipapadi ditsheletse ena le 3 boemong ba o qetela sehlopha se jereng tsena tse leshome le motso le mong ka maoto ke sehlopha sa difefo dipapadi ditsheletse ena le 1 ke ka mona ka majara zone ke a feta ka mono ka majara zone ntumelle ke mmatheka lebelo le potlakileng ke fetele sefikeng a zone ka hodimodimo ke sehlopha sa mannong dipapadi di 4 ena le 9 boemong ba bobedi ke diphafa dipapadi di 4 ena le 8 boemong ba boraro ke dikwena dipapadi di 3 ena le 7 boemong ba bone ke manka dipapadi di 3 ena le 6 boemong ba bohlano ke Tigers dipapadi di 4 ena le 5 boemong ba botshelela ke dilemela dipapadi di 4 ena le 4 boemong ba bosupa ke diphakwe dipapadi di 4 ena le 3 boemong ba borobedi sehlopha se ingwetsweng ke tsena tse supileng ke sehlopha sa mathula dipapadi di 4 ha ena letho ke mmatha ka lebelo le potlakileng ke kena ka mane ka mmamathe ka hodimodimo ke sehlopha sa TY FC dipapadi di 4 ena le 12 boemong ba bobedi ke dilepe dipapadi di 5 ena le 10 boemong ba boraro ke All Blacks dipapadi di 5 ena le 9 boemong ba bone ke Hunters dipapadi di 4 ena le 8 boemong ba bohlano ke Mathula dipapadi di 4 ena le 8 boemong ba botshelela ke Rangers dipapadi di 5 ena le 8 boemong ba bosupa ke Shera dipapadi di 5 ena le 7 boemong ba borobedi ke Atlanta dipapadi di 5 ena le 7 boemong ba borobong ke Azero dipapadi di 4 ena le 6 boemong ba leshome ke Stars dipapadi di 4 ena le 1 boemong ba leshome le motso le mong Typhoons dipapadi di 5 ena le 1 boemong ba o qetela sehlopha se hatuweng ke tsena tse leshome le motso le mong ka maoto sehlopha se ingwetsweng le bonnete ke sehlopha sa Rovers dipapadi di 5 ha ena letho ke mathaka lebelo le potlakileng ke kena bua lo tiatiane nga Central ka hodimodimo ke sehlopha sa LMPS dipapadi di 5 ena le 13 boemong ba bobedi ke Motsamai Stars dipapadi di 5 ena le 12 ka pakehle ke re ka ofela tsena dibapetse dipapadi tsa tentse 5 ke hle ko ofela dinthlagolo ka ofela wa tsona dibapetse papadi tsa tentse 5 tsena dihlopha tse ke itse ka hodimodimo ke LMPS ena le 13 Motsamai Stars boemong ba bobedi ka 12 boemong ba boraro ke Killers ka 11 boemong ba bone ke Kepi ka 10 bo emong ba bohlano ke ntjabane ka 7 bo emong ba botshelela ke di vendors ka 7 bo emong ba bosupa ke 11 tigers ka 6 bo emong ba borobedi ke moon town ka 6 bo emong ba borobong ke di yodi young stars ka 5 bo emong ba leshome ke arsenal ka 3 bo emong ba leshome le motso le mong ke motshoka aces ka 1 bo emong ba qetela sehlopha se ingwetsweng ke tsena tse leshome le motso le mong ke sehlopha sa unika ka 1 ke ka mogwehe ka mona ka mamati ka paka the rear division eeminga kati ka mona ka beria ka mogo dieminga kati ke etsa lotwana la ngwana ngwana ke sele le lensele ke batla o mathela ka mona ka Maseru Region 5 ka mona ka Maseru Region 5 buholo ba tsona di bapetse di papadi tsa tentse nne ka o di modimo ke Black Boys di papadi di nne ena le 10 e hlahlangwa bualo ke Sotho Kids di papadi di nne ena le 9 bo emonga ba boraro ke ke a tshepa ke Swallows Development yes hey ino ngotswe ka bothata jina banna ne ngotswe ka bothata empa ke ya bona ha ke kopanya dintho tsa ka ke Swallows Development dipapadi di nne yona ena le 8 bo emonga ba bone ke Luna Big 15 dipapadi di tharo ena le 6 bo emonga ba bohlano ke FC Membra dipapadi di nne ena le 5 bo emonga ba botshelela ke Thabe Superstars dipapadi di nne ena le 5 ha bo emonga ba bosupa ele di 4 dipapadi di tharo ena le 4 bo emonga ba borobedi ke Thotamodi dipapadi di pedi ena le 3 bo emonga ba borobong ke Malakabe dipapadi di nne ena le 3 bo emonga ba leshome ke Dibata Vita dipapadi di nne ena le 2 bo emonga ba leshome le motso le mong ke Power Athletica dipapadi di pedi ena le 1 bo emonga ba leshome le metso e mmedi sehlopha se ingwetsweng se hatilweng ke tsena tse leshome le motso le mong a ka maoto ke sehlopha sa Airport Bets dipapadi di nne ena le 1 ke ka mogwehe Maseru Region 5 B Division eminga ka tenga loko ha re shebabualo mafelo a ka mogo elinga ka tenga tseno ke tsa Stream A ke ka Stream A ha re shebabualo ka mona ka Stream B buholo ba tsona di bapetse di papadi tsa tenga tse nne empa ka udimo dimo ke Queen's Park Rangers dipapadi di nne ena le 10 boemong ba bobedi ke Mansebo United dipapadi di tharo ena le 9 boemong ba boraro ke FC Soccer Roots dipapadi di pedi ena le 6 boemong ba bone ke FC Qeme dipapadi di pedi ena le 6 boemong ba bohlano ke Peter Brothers dipapadi di pedi ena le 4 boemong ba botshelela ke Triple R dipapadi di nne ena le 4 boemong ba bosupa ke Dinotsi United dipapadi di tharo ena le 3 boemong ba borobedi ke Peacemakers dipapadi di nne ena le 2 boemong ba qetela sehlopha se jereng tsena tse robedi ke sehlopha sa Barcelona dipapadi di pedi ena le 1 ke ka mogwehe Maseru Region 5 B Division Stream B eminga kati ntumele ke mathaka lebelo le potlakileng a holo ke mathele ka mane ka lapeng lane la Admaco ridoshwa bwalo B Division horena kapa A division hore na yona iye me ka tsela le mogwa mo futa ofe na A division na yona iye me ka tsela le mogwa mo futa ofeng ho fihletse ha jwale ho fihletse ha jwale ga di shebe fela hore na ho fihletse ha jwale na di eme ka tsela le mogwa mofuta ofeng ntumelle ke qale hona ka mona ka south ka o di modimo ke se tlhopa sa Rangers dipapadi di tharo ena le 9 Rangers ke ya ka mona ka botsheletsane boemong ba bobedi ke diphakwe ya ka mane ka Qutting dipapadi dipedi ena le 6 a boemong ba boraro e le Qutting LMPS dipapadi dipedi ena le 4 boemong ba bone ke diponono ya ka mona ka Mohalisuku dipapadi dipedi ena le 3 boemong ba bohlano ke Mahlasedi ya ka mane ka Semonkong dipapadi dipedi ena le 2 boemong ba botshelela Qwading Highlanders ya motse moholo Maseru dipapadi ditharo ena le 2 a boemong ba bosupa e le Salos FC ya ka mona ka Mazino to dishopong dipapadi ditharo ena le 2 boemong ba borobedi O5 United ya ka mana ka Mohalisuk dipapadi dipedi ena le 1 boemong ba borobong ACT ya ka mana ka Mafeteng dipapadi dipedi ena le 1 a boemong ba oqetela setlhopha se jereng tsena tse robong e le setlhopha sa All Aces o tla Mohalisuk dipapadi ditharo ena le 1 ke ka mogwehe A division Southern Stream loko ya tenya iye menya ka teng ntumelle ke matheka lebelo le potlakileng a metsetsong yena e le shomela motse o robong re qata ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano ke mathele ka mona ka Northern Stream ka o di modimo ke se hlopha sa di lemela dipapadi dipedi ya mona ka ya ka sifikeng ena le 6 points boemong ba bobedi ke ditshehlo dipapadi dipedi ena le 6 points a boemong ba boraro e le Black 5 dipapadi dipedi ena le 6 boemong ba bone ke FC 2 for joy dipapadi dipedi ena le 3 a boemong ba bohlano e le Sefutafuta dipapadi ditharo ena le 3 boemong ba botshelela Buasona United dipapadi dipedi ena le 3 a boemong ba bosupa e le Bothabothe Warriors dipapadi dipedi ena le 1 boemong ba borobedi Happy Hearts dipapadi dipedi ena le 1 dikulo boemong ba borobong ena le papadi le nngwe ha ena letho ka tlase tlase setlhopha se ingwetsweng bonnete ke tsena tse robong ke setlhopha sa Marwala dipapadi dipedi ha ena letho ke ka mokgo kapa ke ya kgale hobane e re ke bone di ile tsa bapala mafelo a veke mo e di cash up ke tsena di ile tsa bapala ha eba yena loko ke ya bo di 5 icon e ka nna ba di ile tsa fetoa tsena tsa A division tsena di tsena di ile tsa fetoa tsena di fetuile loko ena e ka nna ba ke ya pele di cash up tsena e tsa bekene e fetang yena di bapala loko ena e ke o fileng yona ke ya pele di cash up tsena tsa beke e fetang e di bapala mme A division hey e se re sukudisa mogaung ona ai A division e se re sukudisa mogaung ona e se di ya go update A division bothata ke eng ka moka A division re seredi ya o fumana jwalo se re loketseng gore re se fumane e sa le ka nako re le baphatlalatsi seledi ya gore update A division re ipotsa fela gore na ebena molato na ebena ke eng ntumelele ke matheka lebelo le potlakileng haholo metsotsong yena e mashome a mabedi a metso e mmedi re kataone ya mokokotlo goreng ya rona ke ya bokae hora yona ke ya bohlano ke mmathelele mona fela ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi ge e lokisa ditaba tsa gone fela ga ke kgutla mono ke nna le wena.
1: Selemela weather forecast.
0: A ga di tsama fela o kana di lipilwe jwang abakeng sa letsiare lena le entsinga ke morena. Re ma PC ya fama iya la khotlala gaswala ha ntatai. Le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka. Ho futhumale ho isa ho chesa. Empa ho be mahareng a dibakeng tse dinga ka maloting. Moya o ka lebellwa ho fuka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla wa dinoko tse mashome a mararo le kgolong wa pula. Mona le mane e ka kgemanga le di aduma. A ka tsama fela di temperature ga gona tsona di emejwanga di o lebeletse gore di eme pakeng tsa tse le shome le motso o robong le mashome a mabedi a metso e robedi. Oxbow ke yone ka dula ka tlase-tlase ka 19 degrees Celsius. A thenyane mabiti a sane bothabothe wena. Bothabothe yo-yo e ka sitana le leribe. Le le tshwana la nkgono mmamosale ntatemolo molapo e ka sitana le berea. Di tla tsora malabu alo ka 28 degrees Celsius. Ke ka mokgwehe boemo ba lehodimo bo lepilweng ka teng bakeng sa letsheare lena. Le entsweng a jwalo ke morena. Godima PCFM.
2: A pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko.
0: Akibetse ke mathabo yalo ka lebelo le potlakileng ke kena ka mane ka berea ka ka difa berea. Ke bana ba qeta ung update mona. Ke bana ba qeta ung update mona ka women's football. Ka mane ka mama theka mane. Meloko ya bona eno ya ka mono ka mamathe women's football yona e imagine ka o dimodimo ke All Blacks ladies dipapadi dipedi ena le 4 points boemong ba bobedi ke di Lepe ladies papadi engwe ena le 3 points boemong ba boraro ke Stars ladies FC papadi engwe ena le 1 le point ile nngwe boemong ba bone ke Rovers ladies papadi engwe ha ina letho ka class class ke setlhopha sa Rangers ladies papadi engwe le tenye ha ona letho ke ka mogwe he mamathe zone women's football league kapas e menga ka tenye mafelo ka kapa boharenga ba beke ena me a ke tsa tsena fela ke batla go kena ka mona ka Lesotho Women's ke bona fela hore na Super League hore na yona e eme jwang ha reng ka re hlahloba pele ke mathela ka mane ka Premier League a ke tsama fela hore na Women's Super League na yona e eme jwang ka udimodimo ke LDF ladies ka papadi le nngwe ena le ntlha e le nngwe e hlahlangwa bjalo ke Berea ladies papadi e nngwe ena le 3 points boemong ba boraro ke Kick for Life Women's ka papadi le nngwe ena le 3 points bokamoso ena le papadi le nngwe ena le ntlha e le nngwe LMPS papadi e nngwe ka mokotlaneng ena le ntlha e le nngwe Emmanuel Equins ena ha iso bapale papadi ha ena letho le dija batho a itswa pala papadi ya na letho mphaki ladies e bapetse papadi le nngwe ha ena letho PK Stars e bapetse papadi le nngwe ha ena letho ka class class ke FC Stoko ka papadi e le nngwe e ha ena letho ena loko ke ala ne kgwedinye yona ena ya le shume ke ala ne kgwedinye na ya le shume ke ka mogwe he Women's Super League e emenge ka tenge ke mathabualo ka lebelo le potlakileng ke fetela bualo ka mane ka Premier League re se be fela rena ka mo ka Premier League na di eme jwanga o fihletse ha ha jwale ka mo ga go tenga di atlane mafelo a veke yona ena yo re satswa e furalla me a ke ntse ke ya bualo tsentseng a di hlaela ke uri

0: I choose my ghetto.
1: Who's my ghetto? Yeah. Hello.
0: Tinana.
1: Tinana.

0: Homonate ibile o ya thabisa ho monate ke thabo fela. A ke etsa tjena ke mathabalo ka lebelo le potlakileng. Wa tsebana ke le bakae? Ke qeta ho fa ditaba tsa ka mane ka tipo ka mane. E re ke etse tjena. A ke etsa tjena ke ntse ke latabalo sele kgwana mo wa le ngwana teng. Ke a tseba o tla thaba ukwe monate ha ukwa ntho tse ka ntsena. E wena ntwa ya moya sele kgwana
1: mora wa habuyane
0: banna le fatse le ha le nsotla ntate ke lwana ka ena ke lwana ntwa mo lwana ntwa moya
1: eh ba re ke tsire tshobane man
0: sele kgwana ko mema tjena ho sengwa letsatsi ntate ebile o ntse o itukisa o le ba mosebetsing se wa ka. Ditaba ke tsena tse qetang ho hlaha mona tse ntseng re bua ka tsona jwaleng. Ebile o di netefatsa ka hore o di beha jwalo le boteng la lona mane. Ebile hore tsebisa le rona ka le ba phatlalatsi hore mokwetlisi ya ka sehlohong re bua jwalo ka mokwetlisi le tsie masopha a tlatsane jwalo le mokwetlisi wa hae monghadi Mosito Matela le le LMPS le babeletse ka thoko ntate na ke nnete ka pase nnete ya kudumedisa basotho tse ba kena ditabeng tsa gago.
1: Ke tle ka pele ke dumedisa wena moga wa Habulane, ke dumedisa bamamedi botlhe ba Seyalemoya se segolo sa People's Choice FM PCFM go ne go ntse go bedi ga ntatae go tloga mono ka ofela se ke dumedise le lelapa la LMPS FC ka botsamaisi ba teng president ntate Botho Matsoso le botlhe ba tlatsa gae wena molwana wa ka technical team le dibapadi ka ofela di-supportara le di-sponsora ka nnete ke ba tlhomphile gagolo yaka katiko e fatshe a ntate ke bokwa ka go santse e ntse ka letsa wena molwana wa ka gore na ditaba ke tseno ke sa tsa di beya ka mogo o di bonagetseng ka teng gore setlhopha sa eso se arogane le mokwetlisi ntate le tsie masopha ga mmogo le motlatsi wa mokwetlisi ntate Mosito Matela e leng Mr Kareka ka mo a tlwaelegileng ka teng ka gara papadi ya bolo ya maoto. Aha molwana wa ka ditaba tseo ke nnete efe ga gone le bakwetlisi bao ba jwang.
0: Mabaka
1: ntate Bulane ka ba fela gore o tla tlhokomela gore ga e sale setlha sena se kadile nnete fela re bona etse re sa bapala gantlenyana mme ke a gola matlhakore a na a mabedi e le letlhakore la bokwetlisi. Ga ke bua ka letlhakore la bokwetlisi ke bua ka moifo kapo bona e le bakwetlisi e seng a le moe le gore letlhakore la bokwetlisi le letlhakore la tsamaiso ba ile ba dula fatshe ba lekal go shebisana ka bokamoso ba setlhopha motlho mongwe e le go leka go ntlafatsa gona ke go kae mo go ka lokisang teng ke go kae mo go ka batlabatlang go tshwarwa-tshwara teng gore setlhopha se performe gantle mme matlhakore ana mabedi wena molwana wa ka a ile a dumelelana ka karogano tshebetsong e ntse e le mokgwa fela go bona gona motlho mongwe ka se bone letlhogonono letla ga re leka a mang mawala
0: ha e le mona o se go boleletse mabaka gore na ke a feng gobane no deliver hamba khaya teng o jwalo papading ya bolo ya maoto mona no deliver hamba khaya o se go boleletse mabaka gore ke anana go bonala ba sa fane ka ditholwana tseo lone le LMPS le neng le ba lebeleletse go ba fane ka tsona ga ke ntse ke kenyang kwa ka fatshe ke tsamaya mona di-corridor mona na ke seketeana gore hela sebapadi sa metlheng se tsane ka moseka ekare ke eno o teng ga ke re ntse ke re ke a tsamatsamaya ke seketeana le engwe sotho hela mokwetlisi mosodu mogothu e ka re LMPS e tonne matlho go yena a na a ditaba tse setlhopha se setse le mang gana jwale
1: mogolwana wa ka e ka nna ba kwana ntšha tsena tsa gago tsa disneva doko sa mogao go na le mo o di kannang tsa o fa go e leng taba tse ding ke a bona ntate di o fa lefofo mme ke tla e netefatsa wena mokao ga bulane nnete sa letlhopha ga jale ke bua setse matsong a motlha mo kaka shedi eseng
0: shetsanesedi
1: ka moseka e ya mogolwana wa ka setse matsong a motlha mo kaka shedi ka moseka mme o tla ela tlhoko gore shedi ga e tsala ntsa le teng e le go ithuta go bakwetlisi bana ba tswang mme gona jale o sala le setlhopha e le ga setlhopha se ntse se batla mokwetlisi ga se gore ke yena e seng etlile e le yena a tlatsa le tsona go ya pele mpa a setse le sona nakong yo setlhopha se ntse se batla mokwetlisi mme ke a go tlhola ka molomo wa ka ke le mmoga le kgwana ke sentse ke beya molemong wa setlhopha ka ofela ke gore molaka letsakatlego le yanang lalešedi o fitlheletse e ka ba setlhopha sa besimane mokotisi wa setlhogo molaka letsakatlego ka nnete gore a tlhege a bone letsedi keta peleng ya gae go fitlheletse e bang o tla tswa le tsona go fitlheletse tlhase fela a tla fitlha mme ke a gola ga ke kena go ena ya ntate shusi ka moo tshong ka teng a mogolwane wa ka eno ke a gola empa e le ditaba fela mohlomong tse itlhaelang gobane o tla tlhokomela gore ga ngata setlhopha se ya gona le mokwetlisi go tla tlama kangkang gore ka re setlhopha sentse se shebile thabo kaekae e ka re setlhopha sentse se shebile mangmang kaekae taba tseo ka nnete ga se ditaba tse teng ke gona re tla etsa phatlalatso ya patlo ya mokwetlisi gona e be ke mang e ya katatsang a tswa le tsona wena mogolwane wa
0: montate legwana ha re ke go utlwe mona se tlhopha sena sa LMPS re ile ga se bona ntate ha se sokola dilengwana tsa o feta sa ba sa kenyeletsa mokwetlisi ha le makale mahlaha mokwetlisi ha le makale mahlaha go a se thuisetsa se tlhopha sena sa LMPS ba keteletse a tsamaile le yena ke mona ile la batla e mong mokwetlisi e leng ntate le tsie masopa na bothata bo bokwetlising kapa bothata bo dibapading ke a tseba papading ya bolo ya maoto mona ha setlhopha se bapala gantle e ba re tla re ke dibapadi tse sebetsang gantle empa setlhopha ga se sa sebetse gantle re beya bothata bono mokwetlising e be bothata bo kae ga o se o sheba ka tshebo ya gago ya matlho
1: nnete e sale mogolwane wa ka jalo ka ga o se o tshulo o ka re mo setlhopha se sa bapaleng gantle re leka go sheba matlha ko botse gona e ka nna ba se bapale gantle gobaneng mme ke ya gola letlhakoro le batlang le ba ka setlhogong bogolo ba nako e ka ba letlhakoro la
0: bokwetlisi
1: ale jalo ka ga ke se ke tshulo ke itse go wena kalong ya ditaba tsaka ga ke a re bakwetlisi ba naka ya gone le bona gobane ba se ba sa sebetse gantle empa ke itse setlhopha ka kakaketso se sa sebetse gantle e le gore taba eno ya gore ke bakwetlisi ba sa sebetseng gantle mogolo wa ka ka nnete ga e atsa molomong wa ka ke itse setlhopha se ne se sa sebetse gantle le gore ga ke bua ka setlhopha ke bua ka go tswa ka botsamaisi ke bua ka dibapadi ke bua ka tsona mme a re ga go miscasa kapa go fona o kataba e na gona e be ke e ka tlisiwang motlhomong e le go leka go ntlafatsa motlhomongwe go tlhopha se se gona gantle e nngwe ya ditaba tse ileng tsa tlhaga ke ena ya gore motlhomong gompebele ketsagalo e na e etsaetseng ya kagogano ya setlhopha le bakwetlisi e le gore taba eno e re ka o fela re le setlhopha sa LMPSFC e ka nna ba go ntse o na le moo go sa tshwareng gantle letlhakoreng la tsamaiso letlhakoreng la dikapadi le letlhakoreng la bona bakwetlisi e le gore ga ke ba supi ke re ke bona ba etseng gore setlhopha e be se mona mo se leleng teng empa ke gona ka o fela jale o na empa e le mothati fela wa go leka gona ga ga e meng e ka e tswang ga ona o ka fitlhang phetoo na eela
0: a se le gwana wa tseba ke o leboa go menagane ntate ore ebe ga re kokota ka pela ofisi ya gago ntate ga o ka ba wa dikadika ga o ka ba wa qeaqea ga golo jwang ga taba o se o e tseba ntate wa ka gore o e fe basotho ka mokgwe e leng ka teng ntate re le ka moso a re kokota re fe ditaba tsa ka mono ka mmabototo re fe ditaba tsa ka mono ka bo LMPS e le gore batshietsi ba semonye ba tle ba tsebe go batle ba be molota
1: ka ne ntate bulane re le bula gagolo fe molwana wa ka le wena ka go tshwara go fe basotho setšhaba ka nnete re thabile gagolo
0: ka thaba ka utlwa monate letsatsi le monate sewa ka carryon ke sa e le gwana re itse re tla o fa tsona di le fresh re tla o fa tsona di le ntšha kwano odima PCFM a ke etsa tsena ke nka tsotlhetsegeng ka nna ke tsebe go tswa ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ke re bonnete teng ke sebeditse letsatsing la ka jeno a re boela re kopane le wena letsatsing elane la hosane ga mokana modimo ena a ratile ke lata gantle moshimane wa ka tlalefo wa gamtutse mo a leng gona tenya lenanong le monate le bitsitsweng fela thaganiso ya gantatae o teng aus thabelang tau ka ditaba tse e kalang letsatsi metsotso ya 30 e tla go ba ke thole kwano mokutite ba tswa molapo ka thapelo e bulang kgaso ke tswile ke tsamaile jatek

0: le di re ke tlale bishop mlapo a re bulele ka thapelo na dem ruti
1: ha ke u dumedise ngwane so ho semona ho hotle ke u dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng sengwana ke kgatlhilwe gore re ye ka gare o buka ya difela tsa Sione e le bojaki re ikele fela sefeleng sa magolo a mabedi mme o sona re nke temana ya pele re nke molaetsa wa rona ka gare o difela tsa Sione le bojaki sefela sa magolo a mabedi go tloga ka temana ya pele mme re dula go yona fela lona ba ratang go phela mohlapeng wa Jesu gopolang tsietsi tsa tsela e isang haeso morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona Jehova lentswe la gago le fa bophelo ba rona morethetho o re dumelelang go tsamaya wena ngwaneso o sengwana ke rata go tla ka kgopotso kapa o rutolla ganyenyane ga e ba ke bona motho o tla utlwa a re ditsietsi tsa ka dingata ditsietsi tsa ka tjena ditsietsi tsa ka ga di fele empa ke rata gore ke o gopotse kapa nna le wena re tsamaye ka gare go se fela sena mantsweng a reng tsietsi ke a tsela o tobane le tsietsi go ba o tseleng o ntse o tsamaya ga go ya emeng fela re ntse re ya tsela re ka e kgetha empa re ke ke ra kgetha tsietsi tse re tobanang le tsona tseleng eo gopola goba tsietsi ga se ya gago tsietsi ke ya tsela jale ngwaneso ga ka tswa go wena ke a tseba gore le wena ga o mogelo gore o rata jalo go phela mohlapeng wa Jesu empa gopola gore tsietsi e teng tseleng eo empa tsietsi eo ga se ya gago ke tsietsi ya tsela mme jalo ka go sengona ga o tsoa e teng tsela eo tlang go tswa ka yona yona tsela eo e na le tsa yona empa wena o sa e tadima yona e teng empa ya teng o ka godimo go tsietsi eo tlang go kopana le yona tseleng eo Jehova modimo ke lebitso la gae ka gona o ipapise ka ena o ipapise le ena e ka gona o utlwe taelo ya gae e ka gona o tsamaye ka tsela yeo a o reretseng yona moso o tlamantswe a reng ke nna tsela nnete le bophelo ga go ya kayang go ntate ga e se ka nna go re ya tso Jesu Kriste mme ga e ba tsietsi ke ya tsela ke rata gore tsietsi ke ya Jesu Kriste ga e le wena o sekile go go tseba o feta bopaki ba taba ena jo go hetle morago gore di teng dintho tseo di fetileng tse o neng o sa gopola gore tla ba o di fetile oba o ne o tsamaya tseleng empa Jesu ka ga ke tsela tsietsi e ne e le gae wena o ne a o sikile ka jeno o tswile o mametse molaetsa ona gore wena o ratang o phela mohlapeng wa Jesu popola tsietsi sa tsela so ka bokgutshwanyane ke ore ga go motho ya a nang le tsietsi ga go motho ya a nang le bothata mathata le ke tsa tsela mme ngwaneso gopola taba ena o se gokolotse le gona o gogola dintho se o ntseng o reke tsa gago empa e se tsa gago tsoa jwale a re ye letsatsi le leng gape tsela yona tsietsi e teng yona empa o tla feta mme a re ikatametse go Jehofa modimo ka thapelo le gona ka teboo ka gore o re tsositse o re romile mme o tla re fa maatla ga re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang Jehofa modimo re a leboga re a leboga gobane o re tsositse re a leboga gobane o re dumeletse Jehofa la e le mona ge de re sa tshwanelwe gakalo ko o fumana mogau wa gago ge o fumantshwa ke legato la gago ntate ya batla o tle re ya o leboga Jehofa ke na le rona ka go letsatsi lena sika le rona Jehofa modimo o tseleng mme o fe maatla Jehofa le bohlale o tutubolole matlho a rona go bona ka kotlologo Jehofa modimo wa rona goba o re etseditse tse golo ntate ya matla o tle re a leboga tsamaya le rona jwale gape matla ge apeswe ke matla ke wena ka sebele o seng gona o gotle Jehofa modimo re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa le gona bahlanka re ikopela matla tlale kelello le tsotlhe ditlhomo go etelela mohlape wa gago pele bega jalo Jehofa modimo motlotlei wa rona ena le lelapa la gae lapa la borena bo bogolo le bokana botlhe ka go naya lesotho Jehofa modimo wa bona ba tlhonolofatse botlhe ba potapotile motlotlei tshebetsong ba tlhonolofatse o ba boloke bea bookamedi ba sena sealemaemo mamedi le botlhe ba keneng mananeng a bona le bao e leng gona ba tla kena Jehofa modimo ba tlhonolofatse o ba boloke ntate ya matla otlhe re ka lebala jwang ntate mthutse motlhonolofatse moboloke o mo sireletse ka metlha Jehofa modimo wa rona boloka naga ya rona ya lesotho o boloke basotho ka lebitso la ntate lela moralela moya o galalelang amen
0: amen ntate mruti re a leboga
1: tlhonolofatse ya ke Jehofa ngwaneso

America jeno khodiena yamphalane na le matsatsi a le shumele metso e me raro selemo tsona ke sari ke tsepedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng dumela mo mamedi re kana le nanong lena la ditaba kwa no PCFM le bitswa fela thahame so jalo ka ke se ke hlalositse me mo mamedi re ke le bohetha pelo buliane ya nele hetsang dithapo tsena ke le bohe fela le Bishop Mlapo. Bishop Mlapo ya qetang re bulela ka thapelo mongwamedi le bitso la ka ke hlale fomo tutsi ke mswati ke mshingwa shabalala ke tlo sebetsa le thabelang tau ke yena tla bantsa re bala ditaba ka gare ho lena ne ho lena la thahamiso ho seng hona mme o tla re bala ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e le shome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa re tla thetha le yena hore nyaburu bong ka o ga tla re fe dihlo tsa ditaba tsa hora ya burubong mamedi dumela ho hlohle mo mametseng PCFM lo hona teng le wena he mamedi seabo sa hawe ka ba o ka mamela fela o thutse fela yo mametse sealemoya o jele ka tsebe kapa o tlo hlahisa maikutlo a hao go bana ditaba tseo re tlo bua ka tsona tseneng tsa tsona di tlhoka gore le wena o ko hlahise maikutlo re ke re utlwe gore na wena ditaba o di amohela ka maikutlo a fe fela o le jwalo he mabedi metso tse le shomele metso medi re fra le se hora ya botshelela me o mametse PCFM maserumo na ka 95.6 ya thema fitting with sa greeting ke 104.3 ka cha ke 104.1 thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 re boetse hape he mo mamedi re teng ho marandang e o kamamela ka www.pcfm.co.ls ke ona mo kamamelang ha o le ka ntle ona ha le ha o le ka ona ha ka mona o le mo jwale o sitwang ho mamela a sia le moya ka tsela tse tlwaelehileng tsa makhubu empa o kamamela ka mokgwa ona o nwa marandang ke teng Facebook, Instagram, X le TikTok ke a fumaneha mo mamedi re ha ho le tjena fela mo mamedi re wela kgabong ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng hona lenaneo lena la thamiso PCFM. Wa tseba re hemo wa merigolo ka ka mehla le nane o lena ge sheba ha holo di taba tseo e bandi ya itsa halaka ha gele ka ntle ho naha me ha ga di taba tse rintse ho hemo wa merigi di le kolang ke di patlisiso tseo ba fuputsi ba rutehi ba hlemba entseng boithuto ba tsona hemo wa medi me ho nka nako hore tse rintse tsona di tle di etswe ka pa di phetha hale ke di tsibi ka mo he ho leng ka teng me hemo wa medi ha ge ge shebe go na di le panka jeno di puputso ho seng hona. Mamedi ha re ke re shebe ditaba tse hlileng di batlang di le mmalwa haholo ha re sheba tabeng tsena tsa diphuputso hemo mamedi. Mamedi ha ka ditaba tse ding tseo o ka wa ithutang tsona tse hlaloswang ke ditsebi ke hore dimmapa tse ngata tsa lefatshe ha di bontshe boholo ba dinaha ka nepo. Mamedi sena se bakwa fela ke mokgwa oo dimmapa tsena di takuweng ka teng sena se bolela gore he mohamedi ga re bua ka dimmapa re bua ka mmapa wa naga ya Lesotho re bua ka mmapa wa Aforika Borwa Botswana dimmapa tse ding le ga ka kotlolo re sa tobe tsena tsa dinaga tsena tseo ke ntseng ke bua ka tsona fela tlhaloso ke ya gore tsela eo dimmapa di takwang ka teng e le mokgwa o tsejwang e le Mercator projection o qapilweng he mo mamedi e le mokgwa ona o nwa mekeita ka selemo sa sekete magolo a mahlano mashome a tsheletseng a metso e robo mokgwa ona he mo mamedi o ne o thusa fela batho bao e bang ke ba sesang ba sebetsang haholo le fapheng la dikepe ho tseba ditsela empa ho sotha haholo kapa boholo ba dibaka ha lefatshe he mo mamedi jwale ha di se di bontshwa mona dipampiring taba eno ka boyona e hlalosa tse hlileng di fapaneng le tseo e leng tsona tsa mannete ka lebaka leo he mohamedi Greenland tlhaloso ke ya gore ka bonagala e batla e lekana le Africa dimmapeng tse ngata athe ha e le hantle Africa e golo haholo go feta Greenland ka mokgwa o tshwanang Alaska he mohamedi e bonagala e le golo go feta boholo ba yona boo e botlhaloswang ha o bapiswa le dibaka tse haufi le Equator lebaka ke gore he mohamedi ha lefatshe lona he mohamedi tlhaloso ke ya gore le le tšhitša le fetolelwa setshwantshong seo jwale setshwantsho sena se fitlhang se manegwa pampiring e batalletseng go ke ke go a kgonegala gore go bolokwe boholo kapa sebopego le sebaka sa dibaka tsotlhe di nepagetse ka nako e le nngwe jalo ka ga o tla bona gore he mohamedi ga ngata gore thwe lefatshe le sebidiko tsena he mohamedi le ha se le ha lefatshe le jwalo mme mmapa ena e jwale e beiwang pampiring mo jwale go ka gathweng e fitlha
emane wa fatshe pampiring mo ho batalletseng ha o bobebe hore o hlalohanye le mo e bang hona le mepa le methe o di thaba jwale dithaba tseno tse etsang hore le dibaka tse dinge ha mo mamedi o di sheba o fumane hore sebaka sena se segolo ho feta ka mogo ke neng ke lebelletse ka teng ke taba e hlileng e hlaloswang hore ho ka etsa hala mme o tla hopola hore he mo mamedi ge sa leta benyona ena boholo ba dinaga ha di le mmokeng ona wa machaba mmokeng ono wa machaba ho la le maikutlo a ileng a hlahella a supa taba ya hore ehlile Afrika ya lokela hore e be le seabo haholoholo ho dinaga tsane tse tse kgolo he mo mamedi tseo he o ka bathoeng boholo ba ditaba di etsetswa diqeto kapa diqeto di nkuwa ke tsona lefatsheng mme Afrika le yona e lokela go e kenelele e bonagale e na le boemedi dimmokeng kapa mekgatlong ya lefatshe gobane Afrika dimapeng mona le ga e tlaa e kare enyenyane tjena fela Afrika e kgolo haholo le ga o se o sheba dinaga tsa teng mme he mo mamedi se bolelwang mona haholoholo le ke gore fela he mamedi dimapa tsena ga o bolele gore ga di na thuso go bolelwa fela gore mokgwa o sebedisitsweng o na le mefokolo e le gore sena dimapa tsena tse kang equal area projection di etseditse go bontsha bogolo ba dibaka ka nepo go fapana le yane e ke itseng ke mekeita ka moo he go leng ka teng ke ka moo he mo mamedi ditaba di tlhaloswang ka teng ga re gatela pele he mo mamedi go tse dintšha ditaba he ga re ntse re sheba go tsona tsena tsa dipatlisiso na momamedi o ne o tseba gore Finland e nnile ya begwa boemong bo godimo ka go fetisisa lethatamo la dinaga tse tlhileng di thabileng ka go fetisetsa lefatsheng go latela World Happiness Record Finland he momamedi e tlhagelela e le naga e thabileng ka go fetisisa lefatsheng ka tatelelano ya dilemo empa taba ena ga e bolele gore he momamedi batho botlhe ba Finland ba dula ba thabile kapa gore ga ba na mathata tlaleo ena e sheba gagologolo mokgwa o batho ba lekanyang go kgotsofala gwa bona ka bophelo ka teng ga ga dintho tse amanang le maemo a phagameng Finland he momamedi ke gobane fela e na le tshepo ke setšhaba se nang le tshepo se nang le tshietso gagologolo e tswang go balelapa le metswalle bolokologi ba go iketsetsa diqeto bophelong le tshepo mekgatlhong ya setšhaba Finland he momamedi boetse gape e tsebagala ka dibaka tsa yona tse ntle tsa tlhago matsha meru le moetlo o bitswang fela ka gore ke di sauna go bolelwa fela gore go na le sauna e le nngwe go batho ba ka bang 1.59 naheng eo mme taba ya botlhokwa he momamedi ke thabo ya setšhaba e sa itshetlegang fela tabeng ya tšhelete empa tshepo godima dikamano tsa batho tshireletso le tsela yeo batho ba bonang bophelo ba bona ka yona e le botlhokwa ka teng ke ditaba tse dintse bonagalang di le teng gagolo ga re sheba tsena tsa Finland ga re sheba go tse ding gape diphuputsong mona ga momamedi ke moo re shebang monna ya kileng a tshwara moya wa gae nako e telele a le tlasa metsi kapa le ka gare go metsi nako e telele ka go fetisisa mme ga momamedi go tshwara moya ka tlasa metsi metsotso e ka ma 20 a metso e mene go isa go metsotswana e 30 a metso e supileng taba eno ka bo yona fela ga momamedi ile ya fana ka go roba record record ena he momamedi ile ya fihlelwa ke Budimir Sobat wa Croatia ka la 27 Hlakubele selemong sa 2021 la o le jwalo he momamedi go botlhokwa go tlhalosa gore record ena he momamedi ga e akageletse fela taba ya go hema fela e boetse kenyeletsa le taba tsa oxygen e hlwekileng pele a ka qala teko ena ya hae he momamedi o ile a hema oxygen e hlwekileng pele a qala teko ena ya hae sena se fapane le bokgoni ba motho ya tlwaeleileng ba o tshwarega moya ntle le go itukisetsa ka tsela eo mme ka kakaretso batho ba bangata he momamedi ba ka tseba go tshwara moya metsotswana e ka ba 30 go isa go 90 le ga nako e fapana go ya ka gore na motho maemo a gae ya bophelo na ke a jwang go tshwara moya nako e telele ka tlasa metsi go ka ba kotsi gagolo gape he momamedi
motho a ka lahlehelwa ke kelello ka mo ho hlaloswang ka teng sitana le hona ho gangwa ke metsi ka hona ha wa lokela gore motho a hoetse a ho leka a le mong kapa ho sena tlhokomelo ya ditsebitse amanang le ditaba tsa metsi mme mo mamedi ke tse ding tsa ditaba mme monna enwa hemo o ya bitswang fela Budmir Sobati o ile a roba record ka hore ena a kwale moya metsotso e mashome a mabedi a metso e mene le metsotswana e mashome a mararo a metso e supileng a le tlasa mpa ya lefatshe momamedi o ditaba tsena tseo ge o fileng tsona tse thago tsena godima ditaba tsa rona tsa dipatlisiso ga re dithetha ga ke tsebe gona ebe ke efeng ga ga tsona he momamedi eo o ka reng go tsona tsena tse thago ke yona ya mantlha eo makaditseng gore dimmapa di ka kgelosa matlho a rona hape hore Vinland hape mo mabedi e etella pele ha holo di nyaha tse batlang di le mmalwa ka thabo taba engwe hape ke a monna ya tshwara metsi Budmir a tshwara moya he mo mabedi se metsi a tshwara moya tasa metsi metsotswana e ka ba mashome kapa metsotso e mashome a mabedi a metso e mene na mo mabedi o ka ile ka taba e jwalo fela ha re ke re shebe he mo mamedi gore na wena o kgatlhiwe ke efe ha di letha go tsena ha holoholo ha re sheba ditabeng tsena tsa diphuputso re di fete re mathele ho tsa machaba mamedi ha ga ditaba tse ding jwale tse bonagalang di le teng naheng ya Aforika Borwa o tla gopola gore ke maobane ga o ne go bua ka moporesidente wa metlheng Jacob Zuma gore go ke go tlogelelwe lelapa le botlhe ba amanang le ena gore ditaba tse phatlhalatswang ka tsa bokulo ba hae di ke di shebetswe ke lelapa le botlhe ba amegang ka kotlologo ditabeng tsena setšhaba le batho bao e bang ba ntse ba fana ka mafosisa ba tle ba emise ganyenyane go etsa jalo gobane President Zuma ke motho ya tlhomphegang ka go fetisisa ke president ya metlheng ya Aforika Borwa empa ditaba tse dinge moamedi tse tlhaeletseng he ke mo rally foundation ya Jacob Zuma he moamedi e ipileditseng go ofisi ya moporesidente le lekala la mesebetsi ya setšhaba le meralo gagolo-golo ditabeng tse amanang le motheo wa Aforika Borwa wa go phethatsa maano a holoholo a lekgotla la kabinete kapa kabinete e amanang le taba tsa tshehetso he moamedi ditshehetso tseo ge buang ka tsona ke tse fuwang diporesidente kapa moporesidente wa mehleng gagolo-golo mabapi le ditaba tsa bodulo ba moporesidente wa mehleng wa Jacob Zuma mme foundation e ena he moamedi ga ga ditaba tse ding supa taba ya mo e tlaisang ngongorego ka tlhokomelo ya meralo ya tshireletso sebakeng sa bodulo sa monghadi Zuma sane se bitswang ka gore ke ngandla o re ga se tlhokomelwe ka mokgwa o loketseng mme Zuma ga jwale o ntse a tlhaphoelwa sepetlele sa Pietermaritzburg mme mo mamedi ga re bua tsena moele wa yona foundation ena Ntswanele Manyi o re Zuma o lokela go fumana tshehetso e loketsweng ke maano a kabinete jwalo ka go ba moporesidente wa mehleng le ga o le jwalo he mo mamedi taba ena e hlaisa ditaba tse ding tseo e leng dikarabo mo jwale letona la mesebetsi ya setšhaba le meralo ya motheo Dean McPherson le hananeng le dikoso tsena ka gore lekala le tlhokomela meralo ya tshireletso ya ngantla mme McPherson o re lekala le tlhokomela fela ga se taba fela ya gore le ka tlhokomela meralo eno ya ngantla mono empa le tlhokomela moporesidente bodulong ba gae bo jwale a ka ba fuwang ke molao gore a fumane tlhokomelo e nngwe e itseng empa ditabeng tse ding tse amanang le moporesidente wa metlheng tse private ga setse o bona ba ka atlega gore ba ditshietse gobane ga gona maatla a molao a go tlhokomela bodulo bo private ba motho mme ke tse ding tsa ditaba tse a arabileng ka tsone gore jwale he mongamedi bakeke ba tseba gore batle ba fane ka tshietso eno e tlhokagalang
ha holo holo botulong bo private ke tsene tsa ditaba se ho hema Mohammed di hlaellang ha re di feta hema Mohammed sepolesa sa Africa borwa se thagotse ka molao sebetso ya sona ya naha ya ho matlafatsa tshireletso nakong ena hema Mohammed ya matsatsi a phomolo mme ditaba tsena hema Mohammed di etsa hetse haufi le White River province ya Mpumalanga mme tshebetso ena hema Mohammed tlhaloso ke hore e reretswe ho eketsa ponaletso ya mapolesa ho thibela le ho lwantsha botlokotsebe le ho sireletsa setšhaba nakong ya matsatsi a phomolo motlatsi wa letona la sepolesa Kasel Mathale le komishinara ya tshwereng boemo ba hlogo ya naha ya sepolesa Puleng Dimbana ba bile teng ketsahalong ena hema Mohammed hammoho le komishinara tsa sepolesa diprofense ho lebeletswe hore ho eketswe dikoloi tse ntjha tsa sepolesa tse fetang 3,000 ha mapolesa a tla matlafatsa tshebetso dibakeng tse kotsi haholoholo tse bonagalang di le kotsing e kgolo ho kenyeletsa le dibaka tsa bohahlaoli Dimbane o kgothaleditse setšhaba ho sebedisana le mapolesa hore ho tle ho fitlhelwe katleho mme bophelo ba batho botle bo tsebe gore bo pholoswe gagolo-golo ditlolong tsa molao le gore le tsona dithibelwe le pele di ka tsa etsagala Mathale ena o lemositse mapolesa a ameha bobodung gore a keke a sireletswa ke uniformo ya sepolesa o kgothaleditse gape setšhaba go tlaleha mapolesa a amehang ditabeng tse amanang le tsotso kapa go sebedisana le barekisi ba dithethefatsi mme taba ena e tla nkelwa bohato le ao le jalo hema Mohammed baahi ba bang ba re ba ntse ba tlhoka dikoloi tse e lekaneng tse ka ba thusa nakong eo ba kopang thuso ho sepolesa gore batle ba tsebe gore ba tshware ditlodi tsa molao mme sepolesa se boetse se itlamme ho sireletsa setšhaba nakong ena eo ho lebisitsweng dikgethong tsa makgotla a puso ya dibaka mme hangata Afrika Borwa a bitswa fela makgotla a metse ka ga e ka kwano re ne re tla ga ke makgotla a puso ya dibaka tse tlatla di

Ke le ba mututsi momamedi wa PC ke o dumedisa o seng hona le gotlala maipiletso le lahletse matjoing boipiletso ba folike makhutle ya tobaneng le qoso ya polao ya mongodi ka karetso wa mehleng wa mogatlo wa baoki mo rephe santi Mokosua o ne a hanelwe ka beili pejana ka lekgotleng le phahameng makgutle o ne a re o na le tokelo ya go emela nyewe a le ka ntle o setsi sa tlhabollo ka le reng o na le dikgwebo tse wa ntseng a di alositse le lelapa leo a le tlhokometseng qeto ya lekgotla ya maobane kapa qetong ya lona ya maobane lekgotla la maipiletso le itse makgutle o tla tswa le setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa go fitlhela nyewe ya tlolo ya molao ya polao ya motho e kena lekgotleng le phahameng moqosuwa o ne a bolae mofu ba le mokodi ka morago gore mofu a re a mo lefe tšhelete eo a neng a mo adimile yona Mokga wa kobotata ya Basotho ABC o re o tla tswela pele o tshetsa tsohle tse amanang le tlhopho botjha ka ha e reretswe go tla ntsha naga mathateng ao e tobaneng le ona. Sena se tlhaeletse mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba wa Mokga Maobane Moteng. Moetapele wa ABC Nkaku Kabi a itseng tlhopho botjha ke motheo wa ntshetsopele ya Lesotho mme ha fela go phethagatswa ga yona go ntse go dieiswa seo ke o hulela setšhaba sa Basotho morao. Go sa le jalo mekga e meng ya bohanyetsi pejana e ne e ile ya phatlhalatsa go ikgula ga yona mesebetsing yotlhe ya tlhopho botjha ga fela mmuso ditulong o ntse o tswela pele o se tlhomphe ditaelo tsa magotla a molao le ga o le jalo Kabi boetse a tlhaisa ngongorego mabapi le gore mmuso ga o so thei komitšana e tlo bopa mokgwa wa go kenya tshebetsong setlhomathiso sa molao wa motheo sa bolesome go feta mona o itse mmuso ona ga ona maano a tlhakileng a ka tswelang setšhaba molemo e la etsa motlhala ka leano la ona mmuso le banka ya poso la gatlhametso ya digwai ka diterekere leo a itseng ga go moralo o tlhakileng o bontshang se tloetsagala ka morago go kotulo ya digwai tse jalo Lekala la temo karetso ya dijo le phepo e nepagetseng le bile qutheng go ya lekola kgatelopele ngodisong ya digwai e reretsweng go tlhwaya mefuta ya dijalo tseo di dilemang e le go netefatsa gore di tlo fumana dipeo tse tla mamelela maemo a legodimo a lebeletsweng tshebetsong ena a eteletsweng pele ke basupisi ba temo digwai di a ngodiswa le go arolwa go latela tlhagiso ya tsona e leng mogato o tlo thusa kabong ya dipeo morero ona o ne o ile wa thakgolwa ke letona la temo Sedibe Motshwane Tshoborane dikgweding tse fetileng kapa tsepedi tse fetileng mme o fitlhela ga jwale tlelao ke gore go ngodisitswe digwai tse fetang dikete tse nne le masimo tlasa ona morero ona. A bua lebitsong la digwai monghadi Thabo Mokgothu o itse morero ona o file di

paitshepo ya ho itukisetsa temo ya lehlabula ho sanatswe ditlaleo tsa phetoho ya boemo ba lehodimo a bile a ipiletsa ho dihwai tse ding ho ingodisetsa ona e le ho thusa mmuso ho hlwaya ditlhoko tsa ona kapa tsa tsona. Ditabentse ding re sheba Afrika Borwa letlole la Jacob Zuma le ipiletsa ho bopresidente le lekala la bosebeletsi ba setjhaba ho netefatsa hore mopresidente wa mehleng o etsetswa ditshwanelo tsa hae jwalo ka hlooho ya mehleng ya naha. Polelong ya lona ya maobane letlole haratse mmalwa litse le hae la Zuma nkantla ha lena tshireletso e lekaneng le hore ha ho swetswe ditukiso hore le ne le be boemong bo amohelehang. Moeli wa letlole lena Mtswanele Manyi o re Zuma o na le tokelo ya tshehetso e itseng go ya ka maano a kabinete. Manyi o re mmuso o iphapanyeditse ditshwanelo tseo Zuma jwalo ka moporesidente wa mehleng a lokelang gore e be o ntse a di fua. O itse matlo a diporesidente tse ding tsa mehleng a lokiswa le o begwa maemong a nang le seriti, mme banka sena e le o swetsa Zuma. La go le jalo letona la bosebeletsi ba setšhaba Dean McPherson o gana le diqoso tsa gore ba sebetsa leeme a bontsha gore lekala le kekeletsa letho le sa tataisweng ke molao, mme seo le fanang ka lona ke tshireletso fela a thitukiso ya matlo a dihlogo tsa mehleng yona ha e sa hlahatla sa molao. Sena se hlaella nakong eo Zuma a ntseng a le sepetlele Pietermaritzburg. Ha re di phetela dikhamphani tse kgolo tsa mafura lefatsheng, BP, Shell, Exxon Mobil le Total Energies di tlohetse ka lehare mmoka wa lekgotla la lefatshe la mafura ka lebaka la ditlhaselo tsa marabela a Houthi tse ntseng di tswela pele boemafofaneng ba motsemogolo wa Saudi Arabia, Riyadh. Qeto ena e tla ka morago gore marabela ana a tlhasele boemafofane ba King Khalid ka dimisaele mafelong a sa tswa feta beke letsatsi pele mmoka ona o ka qala. Ba boholong Saudi Arabia ba re tlhaselong eo ke bonyane batho ba 12 ba bolailweng, ha ba bang ba akanyetswang ho 300 ba tswile dikotsi. Tlhaselo eo ya ka moqebelo ke ya boraro e etsaetseng bekeng e fetileng fela. Ho feta mona ho boetse ho tlalehwa e nngwe ka Sonta Hamo, motho a le mong a ileng a bolawa, ha ba bang ba 11 ba tswile dikotsi. Ho fihlela ha jwale kapa ha tlaleho ena e ne e fihla boemafofane ba King Khalid bo tlalehilwe bontse bo kwetswe, le ha o le jwalo ba boholong Saudi Arabia ba itse moka ona o ntse o tswela pele. Mwamedi, ditaba tsa Senyesemane tse bileng di na le bolepi di a latela metsotsong e 15 ka morago hora ya bosupa.

0: tla mme ke kgatlwa gagolo ke tsela eo le mamololang ditaba ka yona ke thuto e kgolo eo le fang setšhaba sena sa borona mme ka nnete etlile ke karolo ya botlhokwa gagolo eo le etsang le kenya letsogo le tlotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa borona gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena ya borona
1: ya ba ke tswa monyana ka jelo ka ele tswaelo ga ke le ka pele wa tseba go ga ke ya kwana o tla tlantsetse mogao.
2: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
3: You see, some of us don't know English properly.
4: Can
3: and
4: you,
3: then we
4: Matisha,
3: can only come and say,
4: Honorable
3: hong, hong, hong, hong, like that
4: Honorable
3: number.
4: Matisha.
3: Yes.
4: Hong, hong, hong.
5: Ke kopana le bodyguard ya ka iphuthile matsoho. Bodyguard ya ntate Thweri Nku. Kuena ke ebone, ha ke efuwa hore ke ya ka eno, ke ile ka e tshwara.
4: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go mo heta.
2: Order, honorable members. Honorable Pando.
3: Le nna ke tseba Sepedi, ke bolela Sepedi.
2: Honorable.
1: Ka nnete ba kena. Gobane wa tseba ha ke re ha o kena ka mono o tla kena.
2: Because you know it's when I say get in here, you won't.
6: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahela sumatha. Ha bophelo bo ka fetoha ka tshwanyetso, netefatsa hore ba o ba ratang ba sireletsehile le ha o se o le siyo. Kgetha Sekgele Funeral Plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Nelemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension, ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22-03-10-17 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
7: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Letshego, improving lives.
8: Mamedi re ha ho le tsena fela here tere ha tla pele ke le botha bela ntau ka ditaba tsena tse wa qeta gore ba lla tsona tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela. Mamedi re ha tla pele ha ke re feta thekisong re rekise e tle re ka mora thekiso fela he mamedi re tswele pele ka ditaba tsa rona. Mamedi mona re tla ka mona ka magaleng herbal products ela hlokwa ya mamedi go dikolo tsena tsa magaleng di boleng bo di mo ka theko e tlase e gone hang di tswakile ka di wole le legala legala lena ke lona le yo sa le letshepelwa mabaka a thata thata o phekola malwetse ya letlalo go tloa gale galeng magaleng petroleum jelly boetse hapetswa kgile ka di ole tse ntlafaditsweng ka hona ya ngwabela letlalong la hao e tsa go letlalo le be le tle le be bonolo le be boreledi. E hlokisa letlalo le be letle le be mongobo e thibela maqhothantsa a ditlhapela mafafatsane le mathata a mang a mangata a letlalo a kang ditatamoloko jwalo jwalo. E thusa haholo bakeng sa serame ka ha legala lena le makgabane a ho phekola ikwaetse ho tshasa matsoho a hao kgafetsa le kgafetsa ka magaleng petroleum jelly neng le neng ha o qeta ho hlapa matsoho. E sebedise maotong le manonyeletsong o sedisedile o etse ore legala le mafura a thopothele letlalong la hao. E sebedisa leseeng gobane e tswakilwe ka legala le diole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea la gago le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phetogo. E thusa gape go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mang a mangata a letlalo a tshwenyang bana le ga bana ba kutile magaleng ba thusa go thibela lešwata le go tlhokisa letlalo la tlhogo. Sebedisa magale moriring ka ha legala lena le tlhokisa letlalo la tlhogo le thibela go fefoga ga moriri ka goo moriri o gola o teteane. Ha motho a kutile a sebedisa magaleng gore letlalo la gae le dula le tlhokile le mongobo le go thusa go thibela lešwata le ga letlalo la tlhogo le tšhišitswe ke dichemical sebedisa magaleng petroleum jelly e sebedise gagologolo he moamedi gore o tle o kgotlise di-hairline tsa gago. Magaleng herbal products e botlhokwa gagolo kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream go nolofatsa moriri o teteane thusa mo ene ntle ga diagolo bakeng sa natural hair bontate le batlhankana qalelang go sebedisa magaleng moriri o teteane le gabe ka di-haircut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo go a tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all mme ka ga momamedi e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng e thusa gagolo tabeng ya gore ya ngobela letlalong la gago ga e tlhoke gore ge momamedi o kgwathe gagolo ka goo e di ao fela mme e boloka tšhelete e a fumaneya gotlhe ka ge o naga ya lesotho ka mona e fumaneya di-holseileng mabenkeleng mona e a fumaneya magaleng hebal cream le magaleng petroleum jelly mme momamedi bakeng sa ditlhakisetso ka letsetsa dinomoro tsena tsa 5897488-0 kapa o etse whatsapp gona nomoro kena ya 5897488-0 momamedi gopola gore ga e se magaleng ga se yona
9: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
10: PCFM your pulse our beat
9: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
10: PCFM your pulse our beat

0: Mamedi re re hatele pele he ka ditaba tsa rona nakong ena yeo lefatshe le ntseng le fetoga haholo le fetogela ditabeng tsena tsa marandam. Mona re bua ka ditaba tse amanang le tsa artificial intelligence, tsela yeo batho ba sebedisang mekgwa ya marandang ka teng bophelong ba ga jwale he mamedi. Bo etsa gore go be le ditaba tse ding he mamedi tseo e leng diphetogo tse tlang. Mme mamedi mona re bua ditaba tsena gobane re tlo buisana kelo fela le Dr. Bulane ka se bitswang fela ka digital health. Mme he mamedi re ke re buisane le yena he mamedi ka tsona ditaba tsena go utlwa gore na mangolo a tlileng a seng a ile go paramente ka kotlologo le kgothaletso ya bona he mamedi ke efe ka ditaba tsona tsena tsa digital health. Go bolelwang ga ka sena he mamedi se sebetsa jwang, mme taba e he mamedi e ka thusana ga jwang ka mo he go leng ka teng. Mme re sentse re na le ena kwano mogaleng gore re tswele pele ka puisano ya rona le ena. Dr. Bulane re ke wa mohele lenaneng la rona la thamiso kwano PCFM hoseng gona.
1: Ntate Mputso, ke a lewa tlhe mogolo wa ka le gore ke dumedise Basotho gotlhe mo ba mametseng sealemoya sa PCFM ba le gona teng.
0: Ke lebole gagolo ntate. Lefatshe le ntse le fetoga jalo ka ke qeta go tlhalosa gore le fetogela ditabeng sena tsa marangrang. Jwale le lona gape le bua ka taba yeo thweng ke digital health, gore naga ya Lesotho le yona ka mogotshwanang ga ya lokela gore e salele morago ditabeng tsena tse amanang le tshebediso ya digital kapa ya mokgwa wa marangrang, gagologolo re shebile ditaba tsa bophelo. Go bolelwang ka digital health?
1: Ntate motse bitso lena ke a le rata ba fale ba tlatlhekanyetsa tjenana. Se bolelwang ka digital health profile mme ebile ka go kgethololwa yo thweng ke OLS members digital health ke e re ke tlwetse bakeng sa kutlwisiso e betere ya Mosotho. Bukana ya bophelo ke bukana ya bophelo yeo makeup ntate motšha mo amametseng a le gona teng a tla gopola bukana ya gae e tshetlha kapa bukana ya gae e tala ya ngakeng. Mme yone ke ya pampiri e e tshwareyang, empa enana ke bukana ya gae ya bophelo e fumaneyang kapa e seng e le marangrang yeo a sa ka tsamaya a ya gotlhe ka yona mo a leng gona teng, ya ba ko ga fela founu ya gae le teng ya ba o na le yona. Mme ko pale yotlhe ya gae ya bophelo ba gae ya ba e ka ga founu eno ya gae ga e sa le mane lapeng kapo ka phegeng e se le founung eno ya gae mono e le go nako yotlhe ga e batla o sa kapenya fela founu ya ba o sa e fumana kapo sa bola a e fa mooki kapo ngaka ya gaufi ya batlang go sebetsa le ena. Yes.
0: Jale ha re kgetle tabeng ya hore na motho mong ha e sebetsa motho a ka e sebedisa jwang hore Mosotho ya mametseng a le matsa ile a le mogotlong a le qutheng dile kwana a utlwisise hore na se o buang ka sona na o tlo sebetsa jwang ka yona bukana ena jwale e le mogwa wa maganga.
1: Ke ya le bontate Mothutsi, sebediso ya teng e tlo itshwanela hantle le ya bukana ena ya ha e tlwaelileng, gobane ga re tle ditsing tsena tsa mmuso go sebediswa bukana e tshetlha kapo e tala, empa ga o tla dingakeng tse poraefete ba sebedisa ntho tla bare ke difaele tsa bona e le gore e tlo itshireletsa ka bopeo seno ntle le gore kgetlong lena ga a tlo tla ba tsietsing ya gore ha a ile a ngakeng e poraefete ga ya ka mmuso ba ka mmusong ga bana informe ga bana lesedi la gona go etsaetseng go yena taba eno e tlotla e fela go ba bonolo gona jwale. Kapa ga a ile a ya ka mmusong fela a batla ngakeng e poraefete, ngaka e poraefete ga ena gore na jwale na ka mane ka mmusong go entsweng jwale seo mohlomong ge ka gabe sekehlile ke setotobatsa ke gore e tlotla ebile e tlisa thuso e kgolo gagolo gona ge le naga ka sebopego ke sena sa gore bukana ya rona ya pampiri e na le kgolotso tse e latelang ya gore nako eo o nang le kotsi kapo o kenang boemong ba kotsi kapo boemong bo o sitwang go itlhalosa bukana ya gago highly sikwa pele ha mona ho thata wa hlalosa empa ha ba se ba ra fumana sala le dibitso la ha ka ba fumana nomoro ya hao ya phone ba gona go re ho share jwa gona bokulo ba ha jwa mfutwa so ba nna ko new o song sutwa go ipuelelle empa mo ha ga e mo so mo go tsing ka po wa gile o sutwa ke tlhalosa ha ba thumba so ke tsho ke hona le hona ka po ke hlwa ke dipise itseng se itseng se itseng taba yeno e se tla e etse ha bonolo e hlolelo na ko nya go emo bo go nki ba tlokotsi e gona go ithuse na ko nyeno ntle le mono hape e etsa go be bonolo go wena gore o thuse he o le mokudi o sa fumana go go phepa dintho tse ba mohlomong se di entswe kae kae e be ga ntsena di ya go tsiki ya etse hape jole mme ga di yetsiwe ko mohlala ga ba wentse e kse ga kae kae jole motho mo a tlo ma tlane gore a bola a tlo e phete hape monana eno e bolela gore wena motho a ka e qetelang a di wa kotsinya go e yontse ya x-ray one x-ray ha se ntho ba palang ko ga o a phetwa ka x-ray kgafetsa kgafetsa o ka qetela o ba le bothata ba kankere mme ntho ka nyo tlo fokotse gobane record ya gago ya ka mane ka mmusong kapo e ka privateng e tlebe se e leng ka e le nngwe mme o se ke kwa beya tsietseng ya go o be le mafu a ka tliswang ke batho ba lekang go o thusa ntle le mono e tlotla e boloka ditšhelete tse sentse di fokola o fumana gore go phetwa test e le nngwe gafetsa gobane lesedi kapo pale ya gago e sa fumane ga mmogo nka e le nngwe ke yanda teng puti
0: ho baneng motho mohlomong a ka ikutlwa a tlame hore a se atwele bukana ye tloele hileng ho bane batho ba bangata ba lakata ba ya tshwedisha magangang hore jwale ha ba etsa tsena ba e batlo re thatafaletsa bophelo taba tsena tsa bona tsa magangang motho a ka ikutlwa a lokela ho ga sebelise o wa magangang papishon lo wa buka e tshehla ka pa e tala jwa
1: ntate motho tsi mo sutu ye monle emong jwale ka ha le ka la bophelo re se le tlile ka strategy ke ntse le strategy re be kere moralo wa gore na taba ena e tlatla e sebetsa jwang empa e le ba poraefete re se tlile re phamotse taba ena e tlile re matha ka yona gore e be taba ya nnete ye e phelang ka tsela ke ena ya gore go tlo ba bonolonolonolonolo le go motho ya senang founung o thonke smartphone ga rere go na le ntse le dikgatse bena le bolelang masechorcha e leng founu ena e reng ke e senang di-WhatsApp kapa ntho tse jalo e le go le motho e ne a nang le founu eno fela ya go letsa fela le o yena go tla ba bonolo a kgone go e sebedisa jale motlhomo motho a kare e ka nna ba yele ntho ena e tla ka boturu bo mona bo o tshosang ka letlhogonolo go na le khamphane tse seng di tsheditse kapo tse seng di entse go taba eno e tlo tla e etsagala jale ka o ka fumana bukane ene e tala ka 20 ranta le yone tla na e fumane ka 20 ranta ke tsa motlhala e le gore ga re tla mogong wa tshebediso e tlo ba bobebe o sebediseya ke ntlha ya pele ya bobedi mokgwa wa gore o e fumane o tla no bo e bobebo jale ka ana ka fumana ena e talanyana kapo e tshetlha empa ena jale e se e tla ka melemo e ekedisweng ke kopa mpe ke toboketse taba e nngwe ke enana re na le basotho ba rona ba bangata gagolo ba yang dingakeng ba iswang dingakeng South Africa mme ha gutla ngaka ya Lesotho mana ha ina pale ya gore na ka nkano ho fela ontse o etsala jwang mokudi ya kana le ka o hlalosa ka po bemba mokudi ya kana le ka o hlalosa empa boemo mbo bukana ena se kene tshebetsong dintho tse ntseng di etsala South Africa ka potsa etsa etsa Lesotho ka potsa ha etsa etsa tseng Botswana ka potsa ha etsa etsa tseng kae kae di ha mmoho re kgona re bone gona ho ntse o etsala jwang mme mokudi o thuse ha bonolo
0: jale ha ke re tla tabeng ya tshireletso re swatswa buisana le ditsebi tsa ditaba tsona tsena tsa artificial intelligence mo ba supang hore re lokela gore re boloke le kunutu ka tsela tsohle tseo re ka ga di etsang haholoholo taba tse amanang le motho ka moo taba ye ha e tlo dutlisa mohlomong data yeo e leng ya bohlokwa yeo ho ka ho thweng ebile ke ya motho ya lekunutu kapa ya naha hore jwale o fumane e se dutletse le dinaheng tse ding moo dinaha tse ding di ka qeteletseng di nka monyetla ka mokgwa o
1: ntate motutsi ntate kore ntumelele ke le ke sebisa mantswe a Sesotho but e re kere you are spot on kore o ika hlong hantle taba ena taba ena sepheo seo re qetelelang re beya ka pele o paramente tjena ke gobane re tlameo re tsebise basotho gore taba enana ga se ya Lesotho fela eo ga re bua tjenana re sentse re e sebetsa dinageng tsena tsa fadec mme ka lebaka a taba eno dinaga tse dingwe di se di ikeleditse gore taba kapo information ya motho kapo data e amanang le taba tsa motho sa bophelo ho be le mekgwa e hlakileng ya tshireletso ya teng ha ke bua tsena le sotho ke mkhona ga beileng taba ena pla paramente ha re le seding e bile ha gona tshireletso ya private data particularly ha data tsena tsa bophelo taba ena ha iyo ke mkhona ga se beile ka pela nawe naha e bile ke le private sector ge ema nokeng lekala la bophelo la gore ga re keneng dipuisanong ge etse moralo o hlakileng jwale wa go botlobe le melao e laolang tshireletso ya kabena data ntle le mono le gona ke manyanang le tokelo godima information eno gobane go botlhokwa gagolo gona tjena information ke letlotlo ga re bua ka wena le wena tjena lefatsheng ke le leng la ere kere ke di-treasure information gona yo le tsena ke le tlotlo mme le tla nna go le sireletswe hape ka bala setswa le hampe mme yo le go botlhokwa gore go be le melao e laolang gore na ke mang a nang le tokelo ke mang a senang tokelo ya go ka sheba taba eno ntle le gape go be le me o lwane kapo tsela e hlakileng gona technology ena e tlo sebediswa e gona sentse re ikentse tshebetsong ge e share le ba bangwe gore na e be e sebetsa jwang le gore e be molemong wa naga
0: ka kotloloho mangolo ao le angoletseng paramente le tlhoka gore e etse jwang paramente tabeng se e kenye molaotshebetsong kapa le tlhoka gore paramente e etse jwang
1: kile ka utlwa ka fone ya gago ya nyamanyamela empa e re tle ke utlwana ke fela ke utlwile potso yago gantle o ne o rena mangolo a ngoletseng paramente nna ge ne re ngwalela paramente ka sepheo sa gore na e etse jwang ga ba ke utlwile potso yago
0: gantle
1: ke a leba mogolo wa ka o ntlho ntshwagele marangrang e ne ka a nyamela ka go nna kokwana sepheo se segolo seo re ngoletseng paramente ka taba ena ke gore ke nnete e teng private sector o tla fumana re matha ka lebelo le fetang la di-regulator kapo ka lebelo le fetang la mmuso lebelo na polelo e ne tlwaelileng ya gore mmuso ga o tate empa private sectoreng ka nnete go rona nako ke tšhelete ehlile ge a matha molemong wa gontho di etsagale jale sepheo se o re ngoletseng paramente mme re batla go tlalele go be le national dialogue ka taba ena ke kopane re batla paramente e le ntlo e ka godimodimo ya ketsamolao ka gare go naga ba ke ba be le seding la gore na taba ena ya digital health ke eng e sebetsa jwang e molemong wa naga jwang e ka tlaisetsa naga mesebetsi jwang ka go kgetholwa nakong ena yeo naga e aparetsweng ke kgolotso ke sewa sa tlhoko ya mesebetsi e ya ntate ka go kgetholwa nakong ena yeo naga ya lesotho karolo ya tšhelete ya teng e ngata iswang ditsing kapo ditshebeletsong tsa bophelo gore na taba ena naga e kenywa tshebeletsong semolao jalo ka mmuso se e ntse fela ntho o thengke strategy naga yo gona ba private sector se re kenya tshebeletsong ge le mose naga le mmuso gore na e tlotla e bolokela mmuso tšhelete e ngata ga kae e tlotla e thusa maphelo ga kae e tlotla e nyolola ntho o thengke productivity kapo tlhagiso ga kae ka gare go naga
0: Jwale ha ke re tleta benya dikotsi tse ka bang teng e bang go ka go sebediswa mokgwa ona go sena ditaba tse hlileng tse hlakileng tsa cyber security haholoholo tabenya gore jwale mona mo supileng gore lesedi ke letlotlo la naga kore ntho e thweng ke data kapa information ke letlotlo la naga boemong bona ha go se go ka go etsagala gore ditaba tse di sebetswe go sena melao e hlileng e hlakileng ya gore na tshireletso e tla ba jwang ditlamorago e ka ba dife
1: ditlamorago tse ka bang teng le ga fela ga letlhogonolo system tsena tse setse di sebediswa di tla sentse di na le di-standards tsa gore na e sebetse jwang le gore e tle fela e boloke le go tlhoa system eno e pasitse eno ka letlhogonoloa system tsena tse rona sentse re ikenya tshebetsong eo re batlang gore mmuso re go bule matlho ga go le ka yona re bona etsewang ena sentse e na le certification tsentse tsa polokego empa meba mohlomong khona le emong hape ngwana bo rona ka bo ba bang hape private sector ka batla mo Kenya mohlomong ga se ya system e sa bolokehang e ka etsa gore le sedi la naha ka bo the data from ya naha e be bo mo mbono bo e ka hlaselwang ka bo ya fumaneya ha bonolo le ya sebediswa hampe mosomo yo ba tsamana hanga ta ntumpa yetsana ha ba sa appreciate ba ba tsene ka gara information eno le go re ke de tsinana hona le tabe yena ya hothe taba tsa mokudi ke le kutu la hae le ngaka ya hae yena na ire le kunutu le na la mokudi le ngaka yo le se tla bantle public yali e le ntwana e sa hlokahale e se tlhosa taba ena gore taba tsa ka tsa bophelo ke le kunupila ka lengata ya ka e ya ntate
0: mohlomong ga re ke re utlwe hendate moralong ona gona ke mafapha afe a lokelang jwale a amehe ditabeng tsena lefatshe yona jale tsena le ya fetoga mme ga le ntse le fetoga gona mo goeng ona ona wa marandang wa artificial intelligence mo jwale kore ke batla go etsa motlhala fela boemong ba tshireletso ya naga ga tse ba tshireletso ya naga e godima sesole kore naga ka kakaretso e godima sesole gore na mafapha a amegang e tla ba afe ditabeng tse mme a lokela gore a itukise jwang ditabeng tse kareng tse gore o se ka fumanagala gore data kapa go a fumanega gore data e se e tlisitswe ditaba tsa batho di se di rekiseditswe dinaga tse dingwe gobane fela motho a shebile tšhelete kapa go nkue batho ba bangwe ba itseng ga nkua gothwe batho ba na madi a bona go bonagala go na le bothata bo bongwe bo itseng molemong wa dithuso batho e be ba se ba sebedisa information eno gampe ko gore ke batla go tlatabeng ya tshireletso gagologolo gobane jale go bonagetse lefatsheng gore ditaba tsena e tlile di lokela gore di tshireletswe ka gotlhe-gotlhe mafapha a amegang a loketseng ga a kene taba e a e bokanele ntle le batho ba lekala la bophelo ntle le ditsebi ntle le batho ba private ba amanang le ditaba tsa bophelo ke bo mang ba loketseng go le ba bonagale ba kene ba ithuta ditaba tse
1: ke ya lebonate mothutse ntle le lekala la bophelo le gore reng ke ena gubu kapo ke ena monga aba le rona ditsitse private tse sebetsa ka technology ya bophelo lekala le ka la communications le lona le bohlokwa le kala ha se lekala empa ke a gola e rekere regulatora e ka CA le yena o bapala karolo e golo tabeng eno mme ntle le gore mohlomong ke setlhe ke otlolole tabe enana ke ne ke etse gore utlwagale e le gore mosetho ya mametseng a lelapeng mane a tla seke a tloa a ba le tshogo e sa tlhokagaleng ga e ke go na le kotsi e sentse re bona kapo e sentse e etsagala a e kanete ga eyo empa fela e le molemong wa gore ge re mme le mosetho ba utlwisise taba fela ke gore taba tsa bophelo ba motho e mong ke le kutu la hae le ngaka ya hae taba eno ke ena mo e tlamehang gore e bolokelwa na teng empa boemong boo go tlamehang gore ditaba kapo information e fungwaneng motlhala ke bana ba private sector ke company bang e sebetsana le taba ena health data ga e ba mohlomong go tlameya goele ebe go ka etswa diphuputso kapo go a sebediswa information eno go etswa diphuputso bakeng sa naga tshireletso ga e le teng ya semolao e etsa gore information eno e tswele ere ka re itse ke letlotlo e tswele naga eno molemo ka letlotlo le ne la bona le o banang le lona
0: e re re ke re nke maikutlo a Mohamed ntate godima ditaba tsena jalo ka ga o ntse o di tlhalosa tsena Mohamed nomoro ye o ka bakenang go yona ke ne ya 2121-9956 kapa +26659956 o ka botsa dipotso kapa ditlhakisetso ga re ntse re buisana kelo fela le Dr Bulane ka tsona ditaba tsena tse amanang le mokgwa ona wa tshebediso ya marangrang o thweng ke bukana ya marangrang e ene he Mohamed e tla fana ka lesedi la gore na motho ya kulang ke diteko di fetse wa leketseng ga di etswe, ke di fetse a seng a di entswe, ke di fetse a sa lokelang ka a di etswe, e tataisa haholo gore e se ka lahla information. Le ha e le gore he Mohammed ditaba tsa tshireletso ke tsona tse utlweng di sensitive ka go fetisisa 2121-9956. Mme re bua ditaba tsena tlhaloso e le ya gore go se bile o ngolletswe paramente, gore paramente le yona e qalelele gore e ithute ditaba tsena ga lefatshe le ntse le fetoga. Di tle di seke tsa sebetswa se di sebetswa di potlakile, e be di fetisiwa fela go sa shebisiswa gantle kapa go sa etswa dipatlisiso tse tlileng di tibileng. 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Re re ke renke ntate letshwara a le ka kwading, ke mametse Dr. Bulane. Potso: ebe ha boithuto bo paka gore puso tsa dipolotiki di tshietsa le go mantlafatsa ditshebeletso tsa makala go ya ka dithaselelo tsa babusi, tiisetso ya gore ga gona go ba le botlhaswa ka tshebediso ya marangrang ae a sa laolweng ke efe? Ke maikutlo a ntate letshwara a le ka kwading ana. Mohammedi a ko botshe potso go Dr. Bulane kapa o tlhagise maikutlo odima ditaba tsena 2121-9956 kapa plus 266-599-56. A ko kene go yona yona ena ya ntate letshwara Dr. Bulane.
1: Ke lewatle ntate Motsotsi. Ke kopa ke tlise kutlwisisong ya bobebo go tshwana le ka eba bukana ke tsena tse di printa tse tshetlha tse le tse tala. Kore ke tla reng mmuso gona tjena ka tsebo yaka le ya rona ga o tshietse kapa ga o kenye letsogo go rekela mokudi bukana. Mme ke boikarabelelo bo o feleletseng ba mokudi go boloka bukana ya gage. Le lekgetlhong lenana le yone enana bukana ena gae e tlabe se le marangrang, e tlabe se le founung ya gae, mokudi o na le boikarabelelo bo o feleletseng ba gore a boloke lekonopi la teng. Empa jelo rona dikhamphane tse e sebetsanang le taba eno ga na le boikarabelelo bo o ka godimo ba gore re netefatse gore e fela e bolokeile, mme e leng yona seo rereng jele re batla melao e be teng e re thusang le gore jelo rona bao ge reng ge dikhamphane tse sebetsanang le bophelo tse bolokang data re sireletswe ke melao ya naga ya rona kgatlhanong le bana ba bangwe. Mme o re na yo ga mmuso o etsa dintho ya ka latela ditlhaselelo, ge tlolelena taba ya bophelo ba Basotho ke e nngwe tlameo re be tlhaselelo ya mmuso ke mokgona go nang le ka la bophelo. E ne e bontsha gore ehlile ke a direct responsibility ya mmuso go netefatsa gore melao le melawana e ba teng. Mme ke mokgona re seng re kadile go ba ema nokeng le gore re ba tlhabe malotsana, mme re ba etse gore ba utlwisise taba ena botlhokwa ba yona.
0: Re ke reng ke maikutlo a mang ke yana ka monang.
2: Kgotso-kgotso-ntate-motsotsi le ngaka ka moo ntate, ke bita ntate. Ntate wa ka tlhe ntate, ngaka ko boletse ditlo information e tlo dutla gona go e tlo dutla ntate. Taba tsena tsa marangrang di dutla botlhoko ntate. Tshenate a sa tlhoka le kunutu la ngaka le mokudi ntho ene se tlo tla e ba public ya botlhoko ntate. Se go tlo tseba gona batho ba tshwerwe ke eng ntate, ehle mafu a sa tlo patela ntate. Ke boletsenete ke a leboa ntate.
0: Le ha sa ipolela lebitso fela he ke taba tsa gae, ga re ke re tla maikutlong a tau a le ka thiwa kgotso na le motutsing na ga re tlo sitwa go thuswa gobane go thwe system e wele. Ke maikutlo a gae ana. Maikutlo a mang ke ya Tshepo a le ka Kwalabata, ore kgotso ntate, e be taba e tlo sebetsa jwang go boloka le konutu, e be ga e tlo ba bobebe fela gore motho mang kapa mang a ha bula bukana yeo marangrang a ka e bula. Ke Tshepo jalo ka ke tlhalositse a le ka Kwalabata. Mohammedi 2121-9956 a ko jana o tsonang ntate.
1: Ke ya le bona te Motsotsi, re ke tle bakeng sa kutlwisiso e e betere ya Mosotho ya mametseng a le gotlhe mo a le gona teng. Ka tumelelo ya gago tlhe ntate Motsotsi, ge na le di-account tsena tsa marangrang mona, social media accounts. social media account ya e o nan le yona ya le bitso le itseng ka pole bitso le itseng a ke ha ga dumela le ka re buya ka mabitso a tsona ke info ke nkunutla hao ke wena ya tla le phetlolla e sentse le nthongwe sentse la magangang already ni wena ya nan le taolo ana le tukela o di mawe yona e tshwanela jwalo mme ha e ke o ka bo sokena accounting ya emong fela go bana le ha re mohlomo setlokotse ba se batla go kena accounting yeno ya hao ba o le mosa ka nkane ba laolang taba yeno ko company se betsana le social media yeno ya hao ba hela bona hona motho yena ba tla go kena accounting ya mo na fela e le wena ka tsela e tswana le bona go tla nna go be jwalo ha ke se mohlala gena le mogona wa tsa maiso ya ditshelete ka magangang kapo ya tshelete ka magangang o nke ha o bona lo nke be se fike ke kena accounting ya hao ke fika ke shebana ka ga mobile account ya hao ke tswa form tsa mabitso di company tsa holang kutla ka ga mobile ya hao na o na le bokae ha o nolo ke batho ba nan le taolo ba nan le kokelo ya ho ka sheba dintho tseno ka mo ga o ka mana ba se mento ke le ba ka kgona ho sheba ka tsela e tswana le mana o tla no be jwalo mme se re tla neng re se hlalose ne re be re se tiise ke hore jola out na ha ba tofuma itse ba ntse se stimi e wile ena e re na go nyeo e ba mohlala ba ne nnete ke re tla neng re eto boketse bona le nako eo magangang a nang le kholotso ya teng ana a tlwaeleng a mabedi re a tseba ang company tse pedi tsena tse e laola magangang re a tseba ana le gabe e le kholotso empa gona ka lehlono tshere le ka pelenyana gore re sebetse le ba bang gape bo fumanao ga bana ba babedi ba e ka ba agibela yane yone e tswele pele o se ka fumana go ba le nako eo o tsheng se stimile la life money ke re se se lekile empa ene e motho a kike batho ha a sebeletswe go bana taba seng di wele go bana gona le information ene e fumane ke ntho tshintse yo a hale offline e boetse a ntho synchronization ke a tsapa yola kana ba kike la hlamo se thwaiso empa se tsana ntho re na go nyeno yeo ha magangang a gutlang information eno ha e tla be se kenella ha bonolo ha monatinyana fela go yane ya ha se dikopana empa a tsa sebeleditswe le ha e ntse e le sikwelo ha gona mohlaka po le baka la gona go ka motho a sebeleditswe bana systems offline no la e ntse le offline information tse gona wa e kenyehe e tshako e inkuwe ka motho a thuse e be se kopanyo ha mmoho le yana ha ena go yeo magangang a gutlang ha eba a wile
0: e le e re re tshegedi tshwara mona fela Dr. Bulani ha nyenyane fela re kgere ya ditabeng e tla ga re qeta o bala ditaba fela re tla tla re thetha ditaba tsena
1: ke le kwanda demo tutsi
0: mamedi metso se le shumele metso mihlano ditaba tsa bobedi tsa letsa tsika puo ya senye semane o di balwa ke Thabelang Tau ha re fumana ditaba.

0: Now, wa we hore information ya hae kapa data ya hae o na le mo itse gore ngwana teng mme na wa we re tsampa na America ba ka tsho jalo yena bo kotse ba yena hae bone empa e re gena le bothata ba hore gena le batho ba ka batlang ho register tsolo pele mme ha ke gole ka ba molemong wa sechaba hore ke itumelle ho ya mora ka ba ka le batho ba nang le bothata ba ho sena hane hantle mme ho bona go nana fela e le mathata le dimpi taba e nngwe le ha ka ga dumela go tsama ka kelelo le jalo na ha e ke ya pele mme ke a gola gore ka neng go tise ke be go yo se ke hore gona re company e private ha re mmuso mme ke tsang is purely private mme ha e tsane gore motho a ka e nka le mmuso mohlomo cha o yetsa o tla tla ka le ano le ten le kgethulile na ba e hantle jwang batho gona re private ha ke gone company tsena tsa marangrang gona le ile ya kobella motho gore yena marangrang o bula account e rona no ha hona tshilo jwang ga o kobella gore e ba le mohala o tlo tsebe go letsa ha hona tshilo jwang no ga o kobella go be le mogwa wa marangrang wa o sebisa tshelete ha hona tshilo jwang ka tsela e tshwana le ha re tla ntshwantsha bophelo ga go tla re ga o kobella e ba le taba ena marangrang o tsebe go sebedisa o fumane bokana ga marangrang ga e tla e ba jalo
1: o kontshwagele fela nate ka motsotswana fela re rekise e tla re ka mora thekiso fela jale ge thetha ditaba tsena
0: ke a leba ndate modutse
2: ee bana mojanyana du molato wa nka di-gaftini tse thago le botlolo ya metsi molato ke
3: ebile ke kopa le go ka dima amborela
2: o ntse go ya go kae wena monne
3: ke o lata tšhelete yo ntate a e romeletseng go tswa aforika borwa
2: jale o lata tšhelete ka di-gaftini tse tletseng malebota di tlo gama le pele o fitlha moo le go ntate wa gago ga a tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpese o ntse o le lapeng mo o dulla se-gaftini se eno geja mošana tšhelete e tla jena ka mpese
3: hele o ja gantle ntate mogolo wena ke a tseba o botloding ka ka o fela
4: tlogela go sokola then ka wena sebaka go romelela tšhelete ba le ka ntle go naga e be e kena ka gare akhaonto ya gago ya mpesa ba ka o romelela tšhelete ka mokuru mama mani maizaga le hello paysa Vodacom Mpesa, changing lives.
1: Mamedi re ha go le tsena fela he re thetha ditaba tsa rona e re a dikwala me re ke re thetha fela magwabane mohlominyane ha sodi o re nna ke utlwa ke rata mogwa ona e bile ke o thabetse ke maikutlo a hae ke ukwe ka mona ntate ke tholetswe fela ha re se re thetha ditaba tsa rona tse ya kagetsang ditaba tsena o ka thetha ka maikutlo a fe
0: nka thetha ka gore ke re ga tsela pele re tlameha go ananela taba e ntle yo re reng re bona naga ya Lesotho kapo company e ntsweng ke bana ba Basotho e le nngwe e mathang ka pele mona SADC go ka sebetsana le taba enana yo thweng ke health digitalization yo re reng gone re tlameha go le Basotho ke tsene ke tabe mo ne re mo profeta ha bo kwe ha bo gere ka nnete ke le bana ba Basotho ba le mmile tabe na ba e sebetsa mo le mongwa le Sotho le dina ha tsana tse dikulu ho nya sa South Africa ke ke re tshojola ka go tsiya le boa nne ke boela gere mmuso wa le Sotho lana go phaphatha mahetla ka go ile o tlile ka ntlo tshwenkene ano jole e dire ela ntlo ya ba gheka hore e mathe ka le dilo le tlameang gore melao e le teng bakeng sa tshireletso le gore taba ena e sebedise ga bonolo ge qetelele ka gorere senyamo mmuso mme taba enana e na le tlhagiso kapo e tshwere tlhagiso e golo ya mesebetsi bakeng sa bana ba Basotho le o ka etsa botho le go ntlafale
1: ke lebule gagolo fela nate ka puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho ya mametseng go sengwena ke lebule gagolo Dr. Bulane
0: ke a lebanate modutse
1: Mamedi mona ga ne go isana go lefela le Dr. Bulane o kwile ka mogo a buang ka teng ka ditaba tsena tsa mogwa wa marandang o ba tlhalosang gore o tla thusa taba eno empa e le bukana e tla thusa fela gore ditaba tsa bophelo di sebetswe ka tsela e itseng ka gara naga ka kwano ga re gatele pele mo mamedi ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona go seng gona e mašome a mabedi a metso e tsheletseng metsotso pele re fitlha goreng ya borobedi ntse mametse e thagameswa kwano PCFM ere ke re tipote he Mohamedi ka mora gore ke dikelele mona fela go le ge hatele pele go tseding tsa ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona.

Amedi khatelo pele ya rona ha metsotso le mashumana a bidia metso e mene fela pele re fihla hore nya bo supa ke mo ha ga di taba tseleng jwa le hemo wa medi re shebang di taba tse amanang le ba oki ka hare hona ha ka kwano me mo mamedi ba oki bana ba bile ka pele ho committee ya le khotala sechaba ya social cluster maubane me he mamedi le committee tsena tsa ya PAC mo jwale he mamedi committee tsena di neng di kopane jwale ka pele ho kapa se tlhopha sena sa ba oki se neng se tlile ka pele ho committee tsena go tla hlalosa ditaba tsa tsona tse amanang le ditokelo tsa bona e le baoki mo jwale mo mamedi ba reng ba bona go sa sebetswe ka tsela eo ba neng ba lebeletse gore ditaba di ka sebetswa ka teng. Mo mamedi ga ke re utlwe ditaba tsena tsa dikomiti tsena jwale mona mo baoki ba neng ba tlile ka bongata ka pele gore komiti tsena gore na gantle taba eo ba tlileng ba llang ka yona ke efeng.

0: tla nne ke re ka re mhlompheng di robedi jwale o le filetse pedi ha ke bolellwa le tseng antse a di keketla jwalo a di hafola a ka pa di koboka mhlompheng mme tshelete ena e ngata mhlompheng e bona hala ile di milioni jwalo ka ha ho tseba hala ke taba ya nakwana jwale mhlompheng taba ena ya hore ebe mhlompheng tona kgolo hana ho bua ka mona o tla bua ka ntle a tshepise setjhaba dintho ka ntle e leng dintho tse hore re ska nna ga di tlisa ka mo fela bothata ba tsona go bona go nya sa sa tshepalla setjhaba le stone shi setjhaba sena se tla ho rona re le baghetwa mme re tle ka mona ha re tla ka mona hore ya ematlakeng ntho ena e buwe di ya le moyeng kapa e buwe kae ka mme o bua di bokeng ditaba tsena tsa o le fabo ya o bua bo convention center o bua hohle mhlompheng fela ka mona o tshaba ho tlakatso e le nyona taba eo ke nahanang hore mhlomphei he ebe e re beya tsietsing ena gobane ha sa sa tshepagalela ditaba tsena tsa ditshepiso tsa gae le batho bana ba kopanang le bona le setšhaba setšhaba sena se tla go rona mhlomphei mme taba ena ya boya mhlomphei re kopa gore mhlomphei tona kgolo jalo ka ga ile a e bua le stone shi ba ikwaletse le setšhaba sena a ka tlise ditaba tsena ka mona e le mhlomphei tona kgolo a tlo re bolelela gore na jale yena le stone shi ba gakae ka go lefa basotho ke a kea leboa mhlomphei
1: ho ena ya hao se tlose ga bana sa matlakeng ke na le kopo ya hore hantle jwalo ka taba e buang ka jeno o e ngole potso e ya ngotla go e tlhakileng ka mo gona o no buang ka o e le hore a tla tota ya ga ba ka mona next item madam
2: point of order
1: ntlatsa maiso se tose ga bane mhlompheng se tlabaka
2: a ke a le bo mhlompheng ka nnete ke tshwetse na ha ena hona hona hona ho bane ke a le mo hore e ka nna ba mmuso o tlile o itukiseditse hore ha se ditaba tse tla bua tsena jwalo ka ha e sale le ka mokgwa wa teng dilemo tsena tse nne jwalo fela ke ne ke batla ke hlahise ntlha e kgutshanyane fela mhlompheng hore motion ona ha o bui fela ka taba ya dipotso motion ona o bua le ka gore tona kgolo o tshwanetse a tle ka mona a tlotla a tshetle ya ditaba tse amang naga ena tsa bohlhokwa tseo ho senang letona le ka etsang taba eno sebakeng sa gage mme ga e ba taba eno e ke ke ya kena mona ya bua then ke tshwile gore go na le thokolosi e bitswang democracy ka rana ga ena e re senyetsang puso e re senyetsang dintho tsotlhe mme ke lemoga gore gaufinyane ntlo ena e tla ba ntlo fela e bolelwang ka lebitso ka baka la bongata bo hlweileng toka le gore dintho di etsa le ka molao mohlompheng tona kgolo must be here ko ke phoso gore ke phoso e tshabeya mohlompheng gore lemo tse nne di fele tona kgolo a se ka ba tlhaa ka mona a etsa puso ya semmuso ka palamenteile ga re tsebe na ga bo tsamang re bua le matona ntho ntse o yena a tshwanetseng ebe o a di etsa aise ke tabuile ka gare mohlompheng mokgono o ntse o etsa ditaba ka ona aeko
1: a kana go ngwe hle wa itsala kana go ngwe hle o ka itsala o re re hangetsane haholo fela motion ona ka mo go supang o na le dintho tsengata empa ke motion o le mong ha se motion e mengata e le ngwe re tlameha go re bua re o bua e le motion o le mong e se gere a ha re tloeleng e ireng ke si a ha re tloeleng si ireng ke e a motion ke motion mme ho lokela hore o tlise ho tliswe karabo e hlakile which clears the whole motion ya le ho tsebo ho tswelwe ho tswelwe pele tshe ya utlwa ya le ha hore ntho eo teng ke democracy ke thokolosi ya le thokolosi e ke yona eo beileng ka moo e ya le e mo ferefere thokolosi e na le yeo e tloele thokolosi yoo re nne re ipuele ka ditaba tsa paramente hantle re se ke ra bua jwalo go na le puo yo thweng maparamente a tla re puo e is unparliamentary ase ena jale yo song o thwe democracy e tle ke thokolosi a yona a ya nnepagala ntle keo re kanete re ipote ka thoko mohlompheng Next item, madam. Please stop. Don't do that. Salabili Mfumpe. Hey, it was a cabin.
2: Mfumpe, can you take about some?
1: Next item, madam.
2: I'm very worried. Obana hoa bona la go ntlwena e thola tu mo batho ba ba holo ba etsa ntlolo ya molao. Ntse tse tona go la di ntse ka ofela. Ke tlolo ya ga ga ntse.
1: Tso se ga bane. A ke o dumelle ho etsa ntwena e o etsa. Ke hlakile hantle hore ruling eo ka ga yona hona le taba e hlakileng e lokelang ho araba e seila ya arabjwa me how it usa wena monga motion o itlosa o etsa motion o mong ke ntwe o ka yetsa empa hona tjena ha e ba ka ga motion wa hao hona le taba e hlokang hore e etsetswe ruling amohela ho etsa jwalo e tlotloetse ho wena le ho yemong le ho yemong e ska ba ntho eo e tla etsa hala ho yemong ya le ho yemong e etsa hala ka tsela engwe e sele taba ya hore o bohloko ke ntho eo ke ya mohela empa a ke ya mohele hore ha o le bohloko o bue mantswe a sa nepahala eno yona a ke ya mohele o no bue mantse a o lwena o ka gatang ho a bue kwe ke baba. Next item, madam.
3: Point of order.
1: Data ma iso sto se khabane mo hlompe imala ka ne
3: ke le ba hlompe mo tsamae so dipisana ntla ya tsamae so ke mang ka yana ke ho kopata taiso ho wena mo hlompe ka tsamaiso ene ba etseng ya ntwe ha re ba ne ba lo re ke tshwara ke tla tabeng ena ba neng ke ithutile hore ditaba tse tlang ka ntlong ka mona di seka se kwa committee ya tshebetso business committee pele di tla ka mona mme ke taba e setulo se se re bolelle yona pele motion e kuona o teng pele elwa ka go fitile committee nye jwalo o hlahlubwe hore ebe o kene ka ntlong ka mona me pele elwa ka ke hore o tena o tla ka mona ho bana committee eno ene e bona ho nepa hetse hore motion ona o tle ka ntlong ka mona committee e jwalo e lokela hore ebe ya tseba hore motion o tshwana le ona o so ile wa kena mme ona o no ke ke wa kena ha ho le jwalo. Jwale motion ke ona o kene o fitile committee ho latela tataiso e re re fuwe ke setulo ka tsamaiso ya ntlo. Ha setho se ema ka ntlha ya tsamaiso e amang mantswe a mabedi fela appear and answer questions. Manoni a hlahang ka hara ho motion ona. E ba se a se a tshebelwa matjoi mohlomphei motsamaiso ya dipuisano ke ikokobeditse ke kopa o re thusa hore na hantle tsamaiso ya ntluye e fetoha ho latela hore na ke mang a yemeng ho latela hore na ditaba tsa hae direng ha holo ha di a di shebile ho setle ho atona golo ka hare ho ntloka mo mo se tshaba sellang letsatsi le tshabane le dikela mo tsompei mo tsamaiso ya dipuisano re kopa hore thuse ho nepa re le dithotsa ntlweng.
4: Mamedi re nke jinke maikutlo a hao ho dimari taba tsena tse seng di tshohlilwe ka kotlolo. Mo jwale he le dithobjwale di ne di bontsha tshwenyego ya gore e sa tla ke ebe mo go bonagala go potapota gore tonakgolo a tle a tloa ga ba setšhaba. Le ha motsamaiso wa dipuisano ka kotlolo he Mohamedi a ne a tlhalositse gore tonakgolo jwang kapa jwang o tla ga ba dipotso ka paramente ka moo ebile wa tshepisa gore dipotso o tla di araba empa go leng he e teng ya motsamaiso wa dipuisano le yona o tla ka yo e lekola jale ya ba fane ka ruling e nngwe ditabeng tsena. Mohamedi ga ke re utlwe maikutlo a gao 2121 9956 kapa +26659956 o ka kena le ditabeng tsane tsa baoki he Mohamedi ba llang ka gore ga ba bonagale mmuso o ba kenya ka gare go system ya kgiro jale taba ena e ba beile kgoneng.
5: Who is doing corruption? It is people who are in power. Why are they not in jail? People in power who do corruption. Why are in jail small people?
1: E na le maikutlo a hore ke le rapele batho ba Jesu hore re fihlile boemong bo re le na. Nako yeo ke neng ke ntse ke hola ka ga civil service. Hono ntsona le bobodu. Ilaba ka ha ke le mongodi e moholo wa mmuso ka etsa pina mona e reng bua morena mohlanka wa hao mametse re le bahlanka re tla lwantsha bobodu le bomenene e ne tsholwa le pina e leng ka etsa ga e bina re le bahlanka re tla lwantsha bobodu le bomenene. It was nothing compared to today. Bobodu ba nako e ntse re buka ka inga mangama was nothing compared to today. Hona tsena go fitla mo le bahlanka ba lokileng ba matla ba sa bone molemo wa go tswela pele ba holoka le ba matla ba le batho ba ntlafala bophelo ba ntlafala batho ba ha matlo a tuku batho ba ka koloitse tuku
5: chief the results and where we account to the people who hela se le bile pusong le mo se le mo jwa le ha ka e ka ntho tse di tsebisa tshaba gore go utlwa hantle nna ke wema le batweng la Islam khotlo ke se ke le mongwe wa thaba holo ba tla ba batonne mahlo fela ba shebile ntate moetapile mme re tla mmotsa dipotso ntate batika go hela ntate ha ga ne re ntle re matha ka helicopter gabo re ne re re go se tshaba tsena re ha ka haiwa le the full year. In fact re tla mmotsa in the first 100 days go hela ntate the first 100 days o so achieve in 2015 what have you achieved me ke utlwa ke ena le bolokolohi ha ke le ka ga letsholo lena ke utlwa ke na le bolokolohi ba gore ga gona ntho e patwang ga o ele motho ka bohlale le tlhompho e senyegenyege gobane o tsile go se ka tloa wa hata mona wa hatang kao ya ba o fatlhile mmuso ka letlhabane mona we are open we can ask any question you can come up with any opinion ye o dumelang gore e tla thusa naya heno e leng gore ka nnete ka mane ka go DC ne ke bona re tlameha gore re tlhomphe moetapele gagolo re sekebe ga bobotsa dipotso re tsamaye re be careful gona re bua eng le ba bagolo mona ke bona re le batho ba free fela batho bana ba banyenyana ba re betse kgamane tlo o tlo o bua thelebišeneng mo tlo o mona go botsa dipotso mona kore is free ke lefatshe le free leo nna mme ke dumelang go lona fela ntho e nngwe ntate methato e ke santse go ke e bua.
4: Mamedi ga re utlwe maikutlo a gago ke le tshwara ka kwading ke mametse komiti ya paramente ya PAC gantle go etsagetseng ka molao wa tsamaiso le kgalemo ya botlhanka tlasa bosebeletsi ba setšhaba ga e ka e se le paramente e senang le ona meno a go loma fela e bonagala e le yona motsoka sephadi ditabeng tsa botlhanka kgatlhanong le tebelelo ya go ba mmamodisa dipela wa mmuso ke maikutlo andate letshwara maikutlo a mang ka ntlena tonakgolo a ke ke a bua ka paramenteng go fitlhelela melawana ya tsamaiso ya paramente e fetolwa ya pele PM ke hore ke motho ya ngolwang ena ha ana maikutlo ka bua fela ha ho ka dumellana hore ntho e bitswang point of order e ka fedishwa ha e ka re ha ntse a bua ya ba motho e mong o ya ka point of order ke hona mo a tlo thatafallwa ho ba karabo ya point of order e tla lokela ho tswa ka hlohonya ha jwalo ha jwale ha tsebe letho ha ke bone a dumetse ho tla araba parlamenteng ke maikutlo ka mo a leng ka teng a monna mosotho 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mamedi re ke o fe monyetla ko tlhaise maikutlo a gago godima ditaba tsena ge se ntse re potlakela gore hemo mamedi re tle re dikele thekiso mona ke tlotla ke rekisa 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ga re ke re utlwe maikutlo a gago hemo mamedi o rena o reng godima ditaba tsena.

ke a leboga motutsi moomedi wa PC ke o dumedisa. Komiti ya Afrika ya ditsebi tsa ditokelo le boiketlo ba bana e kwano Lesotho bakeng sa mmoka wa bo 48 go tla tshotlha ditaba tse amang bana, mme monongwaga komiti ena e ema kgatlhanong le lenyalo la bana ba tlase dilemong. Setlhopha sa maseru sa bophelo se tlile go tshwara letsholo la wanetsa botlhokwa ba botlhweki ka labone lena, mogatong wa go ruta setšhaba ka mekgwa ya go thibela a mang a mafu ka go boloka botlhweki. Ditabeng tse dingwe, letlole la matšhaba la ditšhelete IMF le re le gantwa e botšhabelo bogare e tswela pele go susumetsa nyollo ya ditheko tsa mafura e akanya moruo wa lefatshe o tlile go gola ka diperesente tse tharo felelona nngwe go tloga go tse tharo tseo le ileng la e lepa ka Phupu. Go tse ding, lekala la thuto la Mauritius le kwetse dikolo dikarolong tse ding tsa naga ka morago gore go tswe merusu e kadileng ga lepolesa le thunya mosadi ketsagalong ya bosiu ba maobane. Ke diphatlhela ka tsereng mabenkele a dijo fora a tlile go latlhegelwa ke dimilione tsa di-euro ka morago gore digatsetsi tsa ona di begwe motšhesong tlhaselong ya ka marangrang, mme ke mabenkele a fetang lekgolo a angweng ke ketsagalo ena. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

www.pcfm.co.ls wena go mametse o lo hokae o re mametse ka ka leqhubule feng ga rata o tseba le hutla mo mamedi e ba mohlomong la haulentse le la le bothata ge biretse ba o rena re lokisa kae ga tse pamisa hokae maikutlo a rona lo tseba fela o rena mohlomong ya ke di baka difense le go ntse ga hloka gore he re nne re lokilukisa former police deputy commissioner lieutenant general Shadrack Sibiya mo mamedi e ka re bo itukoletse jalo mo sebetseng fane jalo ka lengolo la haela o itukolla jalo mo sebetseng mo mamedi empa he ba boholong ba sponsitse fela hore taba ya haya o itukolla mo sebetseng ha e tlotla e montsha jalo ka go ditaba tsa yantsa tobane le tsona matlanga commission mo mamedi ka po diqoso tse motobile matlanga commission bana motho makana hana go o resign ne jalo e hlile mohlomo ntho tsa qoswang ka tsona ha di sa tlotla di ba buima ha ka lokalo gahlono le yena ka pa ha di sa tlotla di ba buima ha ka lokalo ha di ya di le bane le yena empa he ba tlalusitse ba boholong hore taba ya haya o resigna ho hang ha yetse dintho di bebo bebe bakeng sa hae fela e bile impifatsa jwalo dintho ho bane jwale e isa jwalo mona mo e leng hore e re mothona o ho o molato gore mothona o ho o molato bane ho baneng haeba ha molato a itukolla jwalo mosebetsing jele e hlietsa hore ba qamise jwalo ditsebe mo mamedi ho ipotsa hore na hantle ho etsala eng ho baneng itukolla jwalo mosebetsing empa ba tshilo ba re he dipatlisiso ntse ditlotla ditswela pele disciplinary hearing le tsona ditlene di tswela pele a le teng a le siko ba tla etsa bonnete ba gore he ba etsa jalo diphuputso tsa bona ka moo ba lokelang gore ba di etse ka teng ba fumane tsohle tseo ba lokelang gore ba di fumane mo mamedi ka mokgwa ba lokelang gore ba di fumane ka teng hai ke tshwa kere dingata taba tsena tsa matlanga commission di a hlaela tsatsi le leng empa he re tle nne re di bone re di latele mo mamedi hantsi di etsa hala wena ke tsebe be na ke feng taba yeo e boneng entse e tsagala e ke e boneng e nngwe mo mamedi ke amanang jalo le Connie Ferguson e ka re go na le batho ba dulang jalo gagae mo mamedi kapa o na le property mo teng batho ba dulang ba etseditse sebaka gore ba dule teng jalo e ka re batho bana ba dulang ba hirileng gagae mono mo mamedi ga ba patale rent gore ke la ka bona gore tlhile la bengwa dintho tse kwa December batho ba marangrang hona ho ha ba patale rent mo mamedi se bile e fihla ho eng 55000 ke bona ka ga 55000 mo mamedi ba hana ho tswa ba hana ho patala rent jwale batho ba ba ise court ba ise le khotle jwale ba bang ba a tlo senyelwa ke chalete happy ke o dula haka ha ba tlo patala rent e be jwale ke ntsha chalete ngwa ka hape hore fela ke tlotla go ntsha haka ai jo motho me wa botsa gore hantle batho ba hirisetsang batho matlo le gona jang le sharp luna how do you cope o ka ihlola jang tlona le ba bang ba eletsang gore khoni ke o go fela a bitsa batho sa tla khatana o bitsa ba mang a ba jwetsa gore se le dula mone fela etsa bonnete ba gore ba dula mono ba tlatswa jang ka po jang ba tlatswa batho ba ile goreng he ba tlatla ba bantsha babantsa jwang ka bojwang ba se tlatsa mona tsetseno mo mamedi e bontsha ho se se sebedisana le moho ha batho bane ba neng batho ba etsa ntho tse ka rentso hain ho hang morning reload today ho hola my mom's nkhono masina re hola motaongwa mokwena ntate modimo a o febo philo bo botle ke bana ba hao le ditloholo happy birthday hola bo letse dintseng a tantate mdima a o hlono lo fatse tlo ho supile mpela ke fihla hore nya le shume re tlo qoqa le bua le Medina o tshabedi ke tsebisa bophelo bo botla ba kelello ke mahlabulli ha ba tlo fit ho hang

0: Freshly ground pelo ho mono ine le LMA little things ho PCFM o tsile jang tsa tlao lentse le tsa maya jang ke a tsapa mo mamedi o sontso o o itukisa tsa tlo hola go ithuta dintho tsa ngate tsa go tshwaretseng tsona le Medina o Thabedi le tsebi tsa bophelo bo botla ba kelello e bile le mohlabolle mkhono masinati le tsiye hola ha mo nate ka mane ka C point o bonetse dintse ngate
1: o hloka ho phetha maeto a hao kana Ofihle moyang o bolokehile. Flash caps e temba ke saha. Re fana ka dipalangwa mba ke sa maeto le o tsamaisa di tipa ka hare le ka ntle o se tiriki sa mase. Me re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a tlhikile, hana le di aircon. Hape ba gandi ba rona ba tshepa. Re fumane ha o fili kereke ya AME Masego. O ka geletsetsa dinomoro ntsena. 6688-0060 kapa 589-14605 Flash Cabs ho fihla ka nako leeto le monate.

0: beat.
1: Your pulse, our beat, e dula ho emedi ka mora hora ya le show me re kene hore nya bobedi ya lenaneo mo la bobedi le leng le leleng re kena ntabentsa mana le bophelo ba gona bo botle ba kelello re qoqa le bua jolo le tsebisa bophelo ba botle ba kelello ke Medinel Tshabedi. Medinel, dumela o tswile jang? Medinel?
2: Hello.
1: O tswile jang me?
2: Ya tswa le kae?
1: Ke teng ke a lebo ha.
2: Yes,
1: me wa.
2: I think it's a good thing. Kasi na yo abona bophelo ba hae bo le bohlokwa ne a bonka bolokela ho ba bohlokwa mo ho le bophelo ba batho ba pela hae le re ke se ba ho rena ke re se se tsana jwang le quality lifestyle e go re tsisa ho be the quality lifestyle hae hae la o le ke ho rena o na le makwa a makae e laolwa ke gore na o etsa eng ka mauo a gago ke yona e o fang the quality lifestyle.
1: Yeah.
2: Quality lifestyle e promota go phela ga mmogo gore motho ya phelang bophelo bo botle bophelo bona bo botle bo mofa the lifestyle e mo thusang go phela ga mmogo le batho ba bangwe. Ba ya go kgetha gore na o phela le mang e tswa go motho ka mong empa motho o lokela go tseba gore go haha setšhaba se phetseng gantle ke moo re phelang ga mmogo re le community e le gore community ya bona ga e kgona go sebetsana go sebetsana le go tlosa stigma tsa go tseba gore na motho e mong o na le mathata a makae a kelello kapo motho e mong o sotleile ga kae kapo motho e mong bophelo ba gae ba lelapa ga bo a tsitsa ga kae taba ena ya boitshwaro e laolwa ke tsela eo community ya rona e phelang ka yona e determinang the individual lifestyle. Ga re na le di-lifestyle tse e tlwaetseng mametsi wa phisetseme a nkutisitse ha re na le lifestyle e tlwaetseng gore e be ge batho ba phelang ka go tlodisana go seng healthy competition e seng healthy e tlo etsang gore re lo fitlha keresemeseng ge le dikoloto gobane jale o compete le motswalle wa gago eo le nenneng a sekao gojetsa gore motho wa modimo se ka compete le nna gobane nna ke a sebetsa nna ke sebetsa mosebetsi o jena le o jena pele ga o tla leveleng yaka pele ke o bona o wa sakela ke dikoloto ga ke re ke itse e nka community e tšhentšholola bophelo ba motho e mong gobane ga o bona tsela eo gatelela maikutlo e leng ka yona e re communication ya leka ka gago setšhaba sa baso ga re kgone go buisana ga re kgone go shera ditaba ka nnete gore o tlo tseba go fumana thuso ga o na le mathata. Ka nako nngwe taba ena ya mathata mo mamedi wa PCFM le wena re ile o tla fumana gore mosadi o fumana stigma sa go thiwa ke batho go thewa ke batho gobane molekane wa gae a sa phele bophelo bo fekileng motlhomong a tšhita jale go tsejwa gore a o le mosadi mo a mo tsaetseng otsa gore quality lifestyle e re le ga e ba wa tšhita o karolo ya batho ba keneng ka ga maphelo a batho ba banyetse gantle a go inagane o kotse a go seka ba karolo ya bophelo ba motho yo o mo tlhokang o nka ntho ke bua ke itse we have to be together as a community but ga o tle go nna o na le merego e seno ga o tle go nna go tlatla ntlwaela gobane jalo o batla go ba gautsi le motho ya gago e e leng mokwata pele wena o tlo kena dipakeng fela o kena ka bommenemene botlhe jale taba eno rere e affect the community. Wa no tla fumana hore re le batho di lifestyle tsa rona ha ke re bo mang kopotsine a mathano. Ja le bana o ka fumana hore dipelo tsa rona di tshisetswa bohloko ke taba ya hore they know hore na di the rumors maheme heme ka ntle a reng ka batswadi ba bona ha batswadi ba se together e se ntho e re buang quality lifestyle e tsamaelana le togetherness gore re tlo tla re ba le quality lifestyle ha re sepela ga mmogo ha re sebetsana mmogo ha re tlo tla re ba le quality lifestyle ha re sa inwelwa go fihlela re ba le substance abuse bane ba tswa bang ha ba tsena quality lifestyle. Quality lifestyle ha e dumo wa le tsa tsela le o tawa. Ke o go sebedisa tshelete ga mpe. Jela o re quality lifestyle o bang yena o khona go tswa. O khona go bua ona tshe na go futhumetsa swa. O phela go futhumetsa ba ke tsa batho ba bang. Mme ha re tsena quality lifestyle ha re na mebego ka bophelo ba rona. E lo ga go mo ya hore e ba le phepo mme e ba le sephetho o tlisisa hore gape ga gona bohlokwa bo fetang to build a family to build a community kore ka gara community o kone karolo ya community o ko kenye letsogo golong le ntlafatso ya community o tlo fumana gore kelelo ya gago e a theowa ga o sebedise matiti le mapitolo a gore na wena o kena jwang ka gara batho empa o tseba gore o lemeleme bo mene mene bo tlisa gona tsebetseng e mpe ya
1: dithutabana
2: ke re bo mene mene bo ja wena jale nakong eo bo ja bo bo mene mene bo ja o tlo ikutlwela bohloko wena ka bo wena ebe jale o etsa gore o ikutlwele bohloko wa gago ebe o nagana gore substance abuse e tlo go thusa osuba go tsuba go tsuba eng kapa eng yo thola maikutlo o majala ka botofo kapa o thola maikutlo o sa utlwisise gore quality lifestyle e tla le gore meet the right people ya batho ba nepaitseng o fane ka disetiti e nepaitseng o tlo o bone gore ga o na ntho e tlile go tlhoka go go be le tawa ga o tlhompha molekane wa gago o tlhompha bana ba ga o ka ba mme ka bontate o le ka gore go be le bonngwe ka gare go lelapa la gago go be le bonngwe ka gare go wena le community o phelang ka gare go yona quality lifestyle e kenyeletsa gore you cannot be alone ya ba o na le quality lifestyle gobane ga o fele go na o ntse o thweng ka ntle ka mona ke le batho ba tlo o patela tsone ebile gape ga ba na le monyetlo wa go atamela gobaneneng o santse o ikeletse isolate o tlo bona fela ga ntlho ntse ditswa bophelong ba gago ditlhalana gore o bophelo baka ebile le motho eno a pela gago a o cheatang kapo a o etsang elele ore a o emetsa lesale a ditse ka sasiteng ka mo ga ona le maatla a fumana ditharo jele o lokolola motho eno mosadi wa gago kapo monna gago kapo le bana ba gago o ba lokolola go etsa seo ba se ratang gobane ga o karolo ya setšhaba ga o karolo ya motse ga o karolo ya lelapa jele o fetisa le bana ba gago gore ba gole ba itshimatlela ka go tseba gore na e etsagalang ka gago malapa a mangwe bale bana ba ithuta fela mo mamedi wa tisi bana ga ba ithute ka gore tsamayo ya hamedio o lo kompita onesebeseren ngwana ga a tsela sebakeng se seng le seseng o open minded go na le ntho tsa ko dikopitsa tse ntle kapo tse mpe jone dire tsona ntho tse tse mpe a kgone go tseba gore na o kgona go di bua ga setla tsa gago kapo ka gabo ka mole ga gona quality lifestyle e mongwe le mongwe ga a kena ka tsen o le baka mogeng ya gae ga o se bone se etsagalang mona moo batho ba ikemetseng ka matlho a majabajaba a sena seo e mongwe le mongwe a nang le karolo ya gae ga ke go utlwisa ke re karolo ya gae bana bana ba dilang ka go ntse bo leng ka mane bo se se di nngwe go lata e le nngwe ha ba di ja ba di ja ka ofela e nngwe o o ka be share ne ka ba ile e tsa gore they learn from each other je le malapeng a ma e tla ha go tsena le mo so go na le dijo tsa mane di bua e di wa di na tlo se di sa le ha go tsena mo go duba mane di bua go gapelwa e mo le mo ka ga ha e wa tsana that bar ke quality level I have me da re ina e baka gatello e kgolo ya maikutlo e bile e tsa motho ya se ka o mo e tsa ba bang ya se ka o ba tla tsho ha na le matha ke sha ga ho be the quality of being e re ha o le teacher o ba kagolo ya community o tsena se tshaba so o phelang le sona o tsena ba tsadi ba bana ka o ba botsa e bile o tsiba di standard tsa bona e seng go ba nko ba tla gore o fetolela bana ba bang go nke ba bang ba nke lo di ka bo o ipima no so le di tshere e re nna ke tshisa bana fela ba ba ja mala pinga go kola ba ne ba ba go itse ra go e ha o tlame o tlhola ha o le teacher o teacher ya batho o se ha o le morena o morena wa go me ka fela o tlameha go bona go go promote quality lifestyle o leka gore o sebe motho mo le mong a gage go moo ga se go tlo batse ba kao fela ga ke re le bona e le setšhaba se ba morena se ba morenen morena o tla tseba gagao ga o tseba gagae o tseba go tlhaga o tseba go etsang bophelo bo botle ba kelelelo kore re ya gola ra gola dikelelelong le maikutlong go gola dinthong tse ngata tsa bophelo mme re tlameha go ithuta go ba le survival mentality gore re tlhole diphephetso tsa bophelo with a quality lifestyle e kenyeletsang sharing your life with other people mme taba ena ya go shera maikutlo a gago le batho ba bangwe e tla go thusa gore o kgone go laola boikutlo ba gago gobane e nngwe ya matoko a bang teng a kelelelo a tlisang go galefa go kwata kongala go latela gogole ka matlhodiki go le bodutu gobane mothimong a re o lang ka dijo tsaka ke fumanese dijoka fela o a ka la thuja le emotion side okola o a tlosekisa mothimo ya dileng dijo a monkise presenta ya dikgwedi tse tsheletseng a sa modise in one place in one family jale o ama maphelo a batho ba bangwe ka gore e be ga a fete ditaba dile tsa mohlaela ka pele bana ba motho ba hwana ba tsabana ba tsabana e le bana o bo kgona ha bana mokgwa wa go fitlhela ha bana mokgwa wa a bophelo bo botle ebile o yena o rata metswalle ya gae nke ke wa rata metswalle ya gao go feta wa nene ha o etse jalo o moduti ya pepepemene bane metswalle ya tlhoa and ha o ke ke wa elelelwa the quality of your life gore e ema letabaneng leo gobane bona ga gona mo bayana ba teng bophelong ba gago motswalle o tla ba teng gona jale o sa sa gatena le motswalle mo motlhomong ya mothitsang beterenyana a ka o sia empa ngwaneno le ga motswalle ka mothitsaetsa o dutekele ngwaneng ga a setoge e le gore re tlameya go tiisetsa gore the quality lifestyle e re ga re gareng support for each other have been the family that loves each other, live together. It was a mental well-being. They are more proven. But what a phone. Have a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of a number of ha ba ka tsara dipo ho nna ntse ha ga ke mapolan ha ga ke go hlaola ka dilo a a itse go mo a le teng go be le go go nya go be le eng ha ga ke tse a ka mpa tlima go ba go gore yena a se mo sadi o ke ya pe a o nna mo tsasa pele le bo ntate o nna ba ya dikhutlhi la sepeng go ba ne ba ka tsamisa go kenella wa e ntse ho quality lifestyle e itlosa e re thusa ho ba ka le lo ka bona ka ho o bona o tsena le nna Financial part of ke hlaphelo sa ho lele ka botsa a se tla ke se tla ke la monna mofiti monna o tla ho mo ha sa mai ke ke ba ga di ya go tsi ka matu ke sa se ke se le mo go ho tsena ke sa e se le tsho ke le botsa e ba ga nna hana ke ka ba le quality ka go nna hana go ka ba le challenge le tlhoko go go ka mo ka botsa o tsiba o kolota o tsiba o kolota challenge abate o tsiba o go ba thunga di ha o motho a o ka di ka kena le sa phuse jo ba no wa tsiba o nna ha ke da o ka di mo tsiba mo le ka ba ba di kolota di ba ka hatelo o ga le di se ke sa ba thope e ke le tsile da tsi tsi sa ka to di kolota e le tsona di di di o re le wa kolota wa hona go se mo ya sela wena o tsile ka ga di kolota a tlhole le tsa o so bile le pono sa e ba ba le ha ile tsena bo mama mama ba ka tshile ya bona bo ha mama ba ba ka tshile ya bona o so na go ena ya masello a sele ke na go yo re tshe tsha mo ga ke bona go bona ke e tsi tso ke tsena ka e re ntse o tsena ka e yo go kae ka botshelo ba bona o ka re buka go re ke tshile di tso re tsho ka botshelo le ba tswa ba ngwa sa mona ha mana o kgwe o le ba go shebi o shebi ha se tlhagolo ya quality life ba ne o tla o tswa ha mo sa tswa fela la o tswa lona le le ke re ka nne a go ke ke mo se se go phela bophelo bo o tlisa diwari o tlisa dikolo o tlisa mbushi o tlisa mbotsa e le go ke tla go dira ha ka tsena e kgonang gore ke ithate ke ipone re le botlhokwa go be re kgone gore re support-e le go rata batho ba bangwe o be dintho tshwanang ka yona o motho o mongwe gona a sene se fela dinane o kweisa go batho ba tlhokang le wena o kofane go fana ga ona sekepeng ga ona sekala ke fana le ka diphatlho fela tse re di beileng ka matsi e tletseng botopo ga tlame a reke re le dišhago ba diphago tseno o ko sheba gore quality life side sense of happiness sense of happiness e ba teng ga o kgona to help one another
1: mamedi dula go emashome a mabedi ya metso e mene ka morago ra ya lesome pele re phethela lenaneo re batla utlwa gona le buile le wena jwang le o kgoloditse jwang ke ngwe eng ka mofao ka popotso e ba motlhomong he o na le yona tabentse medina o tšhabedi a buang ka tsona o sengwa letsatsi 6200-9956 re rekisa fela ga re gutla re tswela pele ra phethela
0: o batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng ebile di le fresh di a fumane ya kwading gabese o kenya order kapa o fumana dintlha tse e feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa
3: 694-77-485
1: Your pulse, our beat. E re bea metsotsong ya mashome a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya leshome. Tse re tswela pele ho bua ka bophelo ba rona bo botla ba kelello go bohlokomela jwang. Ebile mo mamedi kgwedi ena e re keneng ho yona e hlileng tso hlwaya haholo kapa o shebile haholo dutse haholo tabeng tsena tsa bophelo ba rona bo botla ba kelello. Dipotso dikatsetso le hore na mohlomong he lenaneo la kajeno le buile le wena jwang. Ke bona molaetsa ka mane ka Facebook o reng re lo dumela le Medinel o re o ntlatsa ka matla ho ha ke batla ho nyahama o re selemo sena se buile boima haholo ke lekile ho kopanya dintho fela di hanne mme jwale ha o na le batho ba opotileng ba atlehang o na le ho batla to compare yourself empa Medinel ke tlala ka matla ka mehla ha o bua o etsa lenaneo o bua le motho ena Medinel hore lemo sena se bile boima mme jwale ha o potiwe ke batho beo e leng gore o bona ba atleya wena ntho tsa gao di sa kopane taba ena e qetelele hlile ka o ama lekelellong le maikutlong
2: fela taba e kgolo ke ya gore ga o thudisanong le batho bano empa o ka galla go gala ke dikutlo fela ba motho ba go galla seo batho ba bangwe ba leng sona empa e se ka o tlisetsa boima o be le tshepo ya gore ga e le moo ke kgona go gala e le gore qetelong ya letsatsi ke tlo fitlhela nthena e ke e gallang and do something about it e ka ba wa kwata e ka ba serekana ga sele tseba gore mo setlang se atla tsela se tlhoka gore o etse jang o tšhintshe ditsela tsa gago tsa katamelo ya dintlo
1: Kgotsa Rilo le Medineo ore kholo tsaka e kholo ha utlwa kelello le bophelong ba ka bo botle ba kelello ke hore ke na le ho kwata mme ha ke kwata ho feta tekano jwale batho ke phelang le bona tabene se bile e ba bora e ba tlosa pelaka o re keletso ho nna e bena ke e feng ke ra bona moletso tsong ho Chuck Norris thupa kubu ao batho mphe pe Chuck Norris wa hatla ho utlwa lenane o phepi mme dina o boele mo mamedi ena go ngoletseng a re jwale yena o boele lore ke motho a ha kwatileng
2: ho kwata ho tlisa ke kgalefo ya hore re dula re maikutlo a rona a dula a se kamela bobeng e le negative feeling jwale ha re iphumana re galefile re le jalo o ntse o tlhoka o fumane motho o ka buang le ena ntle le bana ba o ahlolang bana gore o fumane gore na o kgona jang gore dintho tse fetileng o kgone go di fetisa o tsebe go tswela pele ka bophelo ebile o gaina o sebe o gaina self worth e o tlisetsang gore na contribution ya gago bathong ba pela gago e ba efeng bana ga o kwata o tlola dika o kwatela motšhimong le mong But how at the hand, you got a mature system because million would limit our water hour. Is it a question at Gamma? It over two cents and a week, money of it. You can turn a little together of what, then behind a picture of Ned Gamma.
1: Morning, Rilo, the Medinel. Mulligan Waka, Mutaka Tulang, a quarter, a sack abana, baker with a hoodie. Ka sa buisana ka tlung ke lekile ho bua le yena ka taba ena empa ho ntse ho se phetoho ke a leboha Medinel ke tletse ka matla ke mema re thabile ka mane ka hathetsane ha re phethele ka yona
2: e taba ye kgolo ka ho fetisa ke ya hore ga gona moo molekane a lokelang ho qeta letsatsi ke wa utlwa momamedi wa ke bua ka letsatsi motho ya bitswang molekane o lokela ho shera bophelo ba gae le molekane e mongwe mme ga a sa iphumana a sa phela a le mongwe beke ka ofela kapo kgwedi ka ofela a ntse a kena ka tlong ka nnete e se le tshitiso o lokela a fumane thuso kapo le fumane thuso as a family gore ga le lokele go phela le patelane go sena taba gore na e mongwe o entseng e mongwe ga e tsa eng ditaba di dulelwa fatshe kapo leetsa intervention ya batho ba tshwanang le Medinel santse a le teng a le available a le thuse ga le phele bophelo boo le salanang tse di dula ka tsong le batsi obane ka nnete beke fela o bue ka mothino wo tlhatsi motho a sa o buiseng beke bele nka kgwedi le arolelana jwang ditaba tsa lelapa le arolelana jwang dijo le fanana dijo jwang kapo e mongwe le mongwe o bediwa thela mo le mo e mongwe a entseng a sena le tshwabo ka dijo tsa sa diteya a sa di leboe a sa etsele ke gore quality lifestyle e re thusa gore re etse dintho tsa botlhoko ka go leboa le ga e ba bua tse a di a phewa go wena ditso tseo le ga e ka ba wentse o be le moya wa go leboa mme ga o leboa o bula dikgogo tsane tsa gore ne ke kwatile se ke sa kwatela lapa la ka ka go fetisisa e ne quality lifestyle ga o kwatele lelapa la gago o sokola ga botlhoko ga o se ikwatela lelapa la gago le ntate

0: Judy J. Oscar Mbola Theory. And what did you say to me? People's Choice Radio 92.8, we saw 104.3 megahertz. Go feel a journalist Java Omkebo. Marina Shimela Motolomong, Rothman Adifota di Taba, Zahore Shimela Motolomong, Hankam Ramo, Rotokana for play at 11 o'clock. Pinazan is in Nezero, Roba Palazonaka Tatelano, Ala Hora Rona Boraro, Bilia Cotella. But Savana Lazzi. Mamidi, I get to my high bar. O kwe na hane kapo kwe ye ke tle bo kelellong ya house shebe o hopoletse dintsa dintho tse kileng tsa etsala na henya gona le so tshwetsa ho etsala ntho tse ngata ho le fela ho etsa etse ntho tse ngata ho le fela fela gona le dintho tse loreng ha di etsa hala na henya le sotho ho latela na ke na ha enya ne jwa mo mamedi o re a tsala sotho kana go tse di se ka ke di moving go ho latela gona hona le ntho tse etsa halang tse jwa mo mamedi ha ke tsena wena ke ntho e finye o reng ikile ya etsa hala le sotho mona mo mamedi yo ha o ina hana ka po we hopola o re ha ino man rilo na yena e etsa hore ke ikutle ka ka po etsa ke ntho zwa bona tse le gong o re ha ya no go etsa ka re le sotho ke di moving hona ntho tse etsa lang tso sa golong hore di etsa hala di bakeng tse itseng me ka nako tse ding ke lesotho mo mamedi gore wena ke enye kileng ya etsa hala lesotho mona mo mamedi yelong gore ha e gutla kelelong ya hao kapa o ina hana gore hai a tsa iseka ga ke movie go e seka ga lesotho ine le movie seka ga ine le maka ka seka ga o qoqela kapa ka o vets e seka ke maka gore ke ntho e kileng ya etsa hala lesotho mona mo mamedi nna ke se monate fela ke ina hana ka mekha kapa e gutla kelelong ya ka hai no ihlile ke le sotho a tsaba kana go tsedi motho so ka re ke movie go so ka re ke movie fela nna go ne ke nahana ka taba ya ka mohelo mo mamedi le ka mogo Scott a lang ka bophelo ba hae ka teng ya no ka antse ke nahana ntshono ka pa e gutla ke tshoke ha ino engwa dintho tsa bohlokotse ke lentsa etsala na enya le sotho mo mamedi e se ka re ke movie moya wa hae o phumula ka khotso fela nna ha ke nahana yo ya Scott lo rena ona nke bophelo ba ka moelo jang ke re yo
1: he a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka ha ne a re motho o kotula seo a se jetseng ka jeno ke tsetetse tshelete ya ka le ba Vodacom le sotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore e le hore mme your money is going to grow up ho jalo ngwanaka it will grow up with mpesa
2: Vodacom Pesa le Starlib di utlisetsa tsetela moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti ho tsetela penya star 200 hash ebe o kena kgethong ya boraro Vodacom Pesa changing lives
3: PCFM, your pulse, our beat.

PCFM 92.8 fisa 104.3 megahertz with Kid Ginger Tamale Burner Boy re ba metso tsenya mashima a mabedi a metso e rupong apela go fitla hore nya le shimele metso medi mo nna le wena go tlotla re a rohana teng taba mo tlhoka le bitsa mo mamedi ke yona re kenang ho yona ke yona e re shebileng sengwa letsatsi le hutla hore na wena keletso ya hao ho yena e be na ke se mo tlhoka le bitsa bontsha fela hore ha o kila ba ka go kamano le motho ya nna ya nanya fola mhlobo nga usoma mani le mani

tsebe ke batla go utlwisisa ke batla keletso kapo ke kopa keletso le gona wena o no soka ya tamela jwa mo mamedi kapo o no ya tamela jwang e bang ele kamano kileng wa ba ka haru ho yona ya mfuta ono o jwalo ke 62009956 ka go lenyena le na neo ha ona ka mogomong re lokela o renke ge letse mo mamedi rutlo fela o rena ena ha e bona tse rona re bona jwang hobane re ka bona ntho ka mogofapaneng re ka bona ntho ka mogofapaneng me he re gato re re utlwa maikutlo a hao o tlotse bo thusa mo tlhoka le bitso tlo re jetse fela hore na wena o e bona jwang 62009956 ke WhatsApp line ya rona le gona mohlomong tabe ya o somana ka ruho ka mano mo mamedi ke ntho e kgolo na ka pa tshika ka relationship ntse re ka somana ya tsa hala ha o ga ba pala ke re a sa o re jole se re tisitse mmere ba re khotsa re ilo dan ke re ha ba mo hloka le bitso tabena se tsa se ke a ikuka le handla o sa sina confidence in themselves e hile it's a red flag fela he a ka le ka pele hore a bue le motho wa hae a mo didisa fatshe a mo jwetse hore ha comfortable with it ha ka tsola pele ka yona la mojetsitse hore ha comfortable ke red flag empa ha ka itloela hore good bona ka letsa mohloka le bitso ho etsa jwang mo mamedi ho yata mela jwang bona na ke boe mo bo kileng wa ba ka hare ho bona bo ke ntho kileng wa feta ka hare ho yona yo ya ba ho yata mela jwang yona taba ya o somana ka go kamano ke ntho e kgolo ke red flag na ka bo ha se ntho e mohloka le bitswa lokelang ho ga itshwarise hloka yona ke ntho tse etsahalang ka mano mmona ke tse dintsa dintho tse tiisang ka mano ke tse dintsa dintho tse etsang ka mano e ne e ne but hi Rilo ore nna ke utlwa ka go mohloka le bitswa taba ena ha ya modula ha monate hence a e hlaisa jale ke re a gawana le yena a tsweta ba ya hai a mohlale o re ke red flag hello Rilo o re jo ntho e hlokisang boitshepo hakalo e ka re ha o etse ntho tse etswang ke batho ba bang o re ke red flag he bon tate ka ka pa hore bon tate ba ka ho bosa hle o tshwajwalo jele hile seker ho hang harikin okay bona go mo hloka le bitswa etse jwang mo mamedi a ya tamela jwang mohlomong lwana o kila wa feta ka re yona taba yeno mohlomong ke ntho kileng wa wa kena ka royona wa yata mela jwa Rilo le ba mamedi le wena mo hloka le bitso morning on my birthday pepepepe happy birthday ho la bona tse dintse ngata ke bone relationship e fela tu ke ditshomo the guy a soma mohatsa ho ho swabang nna ditshomo di lokelwa ho etswa ka tlhompho le moedi they can be fun hape di ka utlwisa motho bohloko ha bua le motho wa hai pele ho senyeha ke Branats wa dithabaneng ha motshweneng pela robot Branats happy birthday o la bona tsedintse ngata hloka le bitso ba re modudi sefats go re santsane le hona jwale modudi sefats o ska be wa iphapanyetsa taba yeno bona mo mamedi o re mo hloka le bitso a yatamele jwang o re a etse eng ke red flag taba ya partner e o soma nna mo mamedi ke big deal ka ro ka mano a go soma neng tsaka bo e khoena ya ha o yona ba mo tla ha o na lo bo ha o ga soma nang ha go soma ne ka go ka mano ka pa rilo ka mano ntse ka ba monate ntse ga sa soma ne ke red flag jelo re mo tlhoka le bitswa etse jwang ha iphumana ana le partner e bona halang ena le tsona ditshomo mo mamedi o ga ke shona ke etse jwang ke modudi sa fatshe ke mo jwetse gore nthena ha inthabise ya ke rate kapo cut it o mo cut kapo emhloka le bitswa jelo yena o so tisitse mmele

0: Ke dumela hore jwalo ka motswadi o na le maikutlo ditabeng tsena tse amang jwalo thuto ya rona hore na thuto ka boyona e fela e otla ngwana hore jwale a tle a tsebe hore a itshematlele le ha ke ke a fihla boemong bane ba thuto e phahameng. Na re fana ka metheo e nepahetseng thuto ya rona e tshwere eng e otla ngwana hore jwale a tle a itshematlele a ikemele e be monna le mosadi ya ikemetseng. Re gona mono ntate, ha re tswele pele.
1: Ee, ya ka nnete ntate, re lokela ho hlaha ka hore na ha re bua ka education re bua ka eng, e leng mo re buang ka ho tlosa motho boemong bo bong ba honahana le ho sheba ditaba, re mo isa boemong bo bong. Mme ha ho nepahetse ha re bua ka thuto, re lokela ho bua ka se tlang ho arabela bothata ba rona re le na. Ha re bue ka thuto fela hore re batla motho eno wa rutia ya be bohlale, bohlale ba ho etsang ntho nngwe le nngwe ha fela e sa tswele monga yona molemo, e sa tswele ba mo potapotileng ka setiana le naga ya gagabo molemo, ebile e ditswa thuto o tsebe e kotsi. Ade Makutle,
0: mangale letela.
1: Ade Makutle,
0: ha o sa nkutlwa.
1: Kutle,
0: mamedi wa Peace FM e hlile ha sa nkutlwa. E re ha o le tjena fela ke metsotso e 25. Ha ke tsebe mangale letela hore ha re sa utlwana mona, ke ka hona seng a mpitsa tjena. E re ha o le tjena mamedi, re tle re potele ka nqena le go ja he re qadile go utlwana hantle. Momamedi, e re retse tje.
2: Midday Live with Kadi Makutle on PCFM.
3: Empa jwale ntate, immediately ka mora gore ho thewe puso, ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo ka kalo kalo phuputso. Ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo. Ah ntate, re tla hopola gore puso ya 4x4 o la ba le ntho mona e le ya makatsa a Basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore lekgotla la matona le bonagala le leruo haholo, mme le lokela gore le fokotswe haholo e le gore tseo tse e jangang lekgotla le gore matona di tle di lebiswa gore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang, Basotho bana ba phela nakong tse thata, Basotho bana ba o fumanang hore ha ona tsietso tabeng tsa temo, ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ha holo nakong eleo leqeme la mesebetsi le lekanakana jele ebile go ya haholoholo ke taba tsena tsa COVID.
0: Mamadi, re re hatele pele, mme ke o tle ke gopotsa gore ntse re buisana jalo le mongadi Patriot Letela. Ha re tswele pele ntate, ke dumela gore re tla utlwana.
1: Jale ke re education system ya rona e lokela ya jwana. Re na le dikolo ka hara naha ya Lesotho ka mona tse mmalwa. Ke rata ho bua ka sane sa Agri College haholo hobane ho ya ka nna ke sona sekolo sa ntlha ho naha ya rona ya futereng bokamoso bo bongata ho naha ena. Yone ke idea hore haeba re na le College of Education e jwalo ya Agri fela, ebe re na le bothata ba taba tsa tlala. In general, go bontsha hore ha re na thalo morago ntle le haeba thuto e fanwang ka gara sekolo seno e tlile ga se ya masimong ka kotlolong. Ba etsa dintho theoretically fela, ga ba di etse practically. Re na le dikolo tse etsang di-fashion design, engineering, ditaba tsa mapolanka le meago ka gara naga ya rona. Fela ga re na le bothata ba ditsela alaka matayena tayena. Re na le dikolo tse tswakang ditlhare tse rutang batho go tswaka ditlhare fela ntse di ka gara naga ya Lesotho ntse re tswakelelwa ditlhare ke matayena. Ga re na mo rere mona ke femeng ya rona e tlhagisang ditlhare ka gara naga ya Lesotho. Ga re kula ke le kule bonagalang le sele le teng ga jwale le bolayang dikete tse tharo kaofela tsa batho ka selemo e leng la cancer. Ga re sobe le batswaki ba ditlhare ka gara naga ya rona ba tswakang ditlhare ke lwantshanang le cancer.

0: tle naha le sotho ina le mphengwe le nngwe ha ona ntho re tsena nyona fa se ke badile dikolo jwalo empa ga rena batho bao ba tsaka meriana ya rona e ka hagana ha go gagolla bothata ba bokulo ba rona ga rena batho ba sebetsana le ditaba tsa temo ka hagana ha ya rona go gagolla bothata ba unemployment ya rona
1: mohlomong mosotho ha jwala ka o so ditekile tjena a ka na ipotsa hore mogaletela o reng gobane o bontshitse gore re na le Agri College e rupelang ditsebi tsa temo mme kgweding ena e fetileng ba ne ba bile ba fua mangolo na re ka re ke gobane go sena a political will go bona gore mohlomong batho bana ba sebediswa ka nepo go matlafatsa temo ya rona e andate
0: ke ne ke setse ditaba tsa Burkina Faso morago jale President Ibrahim Traore o re motho ga tsa ka o graduate o na le letho la tsamayang go le etsa beke ka mora graduation tsa gae e le gore ga ba tlata go ntsha makolwane Agri College ya bona ya Burkina Faso a ka ba makgolo a mane kapo a magago makolwane ano a tlameya ga a tlatswa a tlatswe ya le masimong a ntse a tlhoma setlhopho sa cardtre kapo sa spinning tree kapo a ntse a tlhoma difate a lokela a be a le masimong a ntse a lema dikgoo tsa mahe le tsa nama a ntse a lema ditlhatsi jalo ka ga meki ya gona a le maatla tena ka gagana ga lesotho jale ba tseba gore ka project eno e ba e kadileng ba gotlise tšhelete yane ya manpower bana ba bangwe ba tsebe go gotela sekolo ntho eno e bitswa e ka tlhaka ga ntho ano e bitsitseng gore ke political will ke tshalwa mogao ya projecte eno e bitswang bana go tloa tertiary school go ya boemong ba botho mme ga e ba re le lesotho re le naga re na le dibaka tse e seng tse di na le dikoporasi ntse bona ga re ka package batho ba lesome ga ba beya ka ga koporasi e ga package ba lesome ga ba beya male go latela ditereke tsa rona ka go fapakana go latela dibaka tsa rona ka go fapakana tlasa boemo bope kapo bope education system ya rona e tla gabela bothata ba rona gobane ge tlabe re tseba gore ga re ntsi batho sekolong ba se fela gore ba ye sekolong ke le tsotlhe le o kutlwileng go thagolwa taba ya gore re se re tlo heba tsa batho jaana ga re na le barutegi ba tletang graduate jalo ka bano e ba naga ya gasea ya ba batla ditabeng tsa temo re a banka re ba isa gaseng naga ise batho sekolong ko more than 200,000 e re ga ba tswa sekolong ba tswa ithuta ka mobu ya lesotho matagantsa a lesotho boemo ba tlelaemete ba lesotho re lebeletse gore ba tla gagolola bothata ba naga lesotho e re ga ba batliwa ke gatsea kapa ba batlwa ke Nairobi mane Kenya ebe re a banka re ba isa Kenya ke tlabe re sa tsebena dikolo tsena tse re di haileng re di haile bakeng sang jale ke beya kege tate makutle ge na le batho ba ithutileng go processa boya ka gara naga ga ke na bitsa dikolo tsena ka mabitso gobane ke tsa private empa ke re na why ha ba qeta go graduate ge tseba gore tšhelete ke ya NMDS ge sa re yes le graduate le hantle le baka ya kapa ga ba tloa mono ba bulele FM ya o sa boya boya bo tsele diphatlho ka ga naga ya lesotho ge naga ya mofuta wa fe ntate makutle e nang le dithaba tse ntle tse tlhaisang bo jwang bona bo etsang matielo fela lesotho mona mmopo ona o etsang o kokopang o tlhaa nageng e kang Mozambique le Zimbabwe o etswa ka boya lesotho le tlhaa boemong ba bogago dinageng tse tlhaisang boya ba boleng bo odimo ebile e le ka kgwantsi e batlang e le ntlo gobaneng re mmopa fatshe ga o na lapa le senang mmopo le gona re dio mono mmopo o teng o la o bona ga o tswe lesotho fela re tlhaisa boya lesotho jale gobane re sena batho ba egegeng ba processa boya ba re etsetsa ge na le feme ya matielo ka gana ga lesotho gobane jwang bo o bo etsang letielo le ithuta tseo re na le tsone Obaneng re sa re rena le feme e tsang di mopo ka gana ha le tsotso. Obaneng re na le ntwe ngwelengwe tsa mopo. Obaneng re di import. Ha re tata re tsaka boya bo le robo le jolo. Did you know hore mopo o e ka tloa boya bo bo ntse mopo bo tswa le tsotso. Fela bo ntse feme na hinyane ya Zimbabwe ka boya Mozambique. Go na le tsotso re tlagele bareki fela re di consumer ga le tsotso. Go na re consumer ntwe ngwelengwe wa enda ke makutu. Wa e gona ke tamae o reka nthongwe lengwe sna ntho re utlwang re lokela go ipaisetsa fela re saisa batho ka pa re utla batho ba o tselwang go ketellong ya letsatsi ba o kamele di semetse ka etsang go ketellong ya letsatsi na ha ya le tsotho e export ya ho feta ho import ke ka etsang go ketellong ya letsatsi tshelete ya le tsotho e circulate 100 times a ke na bua ka batho ba ba kana ke tloetsa mosala ka batho bo graduateileng le bona wena. It's only 5% ya bona e sedisang gona bana. Gobane fela o dilemo dingata e ka nna ba di feta lesome dilemo o graduateile makutu. Jaanong re lokela go inagana gona go etsagalang mme re lokela re segalwanelana sempa re lwanele moloko ona o reng o ne o graduate ya kgweding e fedileng. Gore o e lefe ga o mpobele mogalo. Wa hore na ba etsa jwang bone tade makutle re na le 400 million e beeletseng ka thoko bakeng sa gore bana ba ikalele dikgwedi nna ke le patriot ke re le gore qala mo re lokelang go fetelela teng ga re re ba qale ditsene ga re re 400 million eno ba bule feme ya dithapi ba di-package ba di-processe ba ikopantse
1: Ntate Magutu e tshware gona mona ntate ha re ntse re qoqa ditaba tsena tsa bohlokwa mamedi re a rekisa re a gutla
2: o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle moo yang o bolokehile flash cabs e teng bakeng sa hao re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le ho tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle ho seterekisa masenyo mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a hlwekile a na le di-aircon gape bakganni ba rona ba tshepagala re fumane ya haufi le kereke ya AME Maseru o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash cabs ho fihla ka nako leeto le monate o batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng ebile di le fresh di a fumaneya kwading ga bese go kenya order kapa o fumana dintlha tse e feletseng o ka letsetsa 577 3340 kapa 6947 4 85
1: mamedi wa PCFM e re ga o le tjena ge re tlegetse tjena fela ge lokise ditaba tsa rona kwano mme ke tshepe gore re ntse re hlaela hantle go wena mono mamedi e re re hatele pele mme ke bontshitse he ke ntse re buisana jalo le monghadi Patriot Letela ke re ke qhoku he ditabeng tsena tsa batjha le gore na batjha ba ka ntlafatswa ka tsela efe mo mamedi e re ga o le tjena re hatele pele mo jale re ntseng re qoqa le ena re phura leshwetla gore na thuto ya rona ga e le mona e sentse e beilwe hantle ka matlhopho jalo bothata ke bofe ba gore jwale batho bana ba tswarupelwa ka ditsebo tse fapaneng ba gotlisetse go naga go tlhokomeleile gore mongadi Letela baithuti kapa batšha ba bangata ga ba kgone gore ba gotlise tšhelete ena ya ditlhapiso ya NMDS gobane bogolo ba bona a bosebetsi jale ka o bontshitse gore ke o dumela gore monnyane ke kagolo e fokolang gagolo e sebetsang bogolo ba bona ba dutse ga ba sana tshepo go gang gore ba tla qetelela ba sebetsa fela bjale re na le letlotlo le legolo Agri College ke eno o ne o ka lebelela gore ke yona jale e ne e ka tlhagisa mesebetsi gobane temo ke yona e tlhagisang mesebetsi lefatsheng ka bophara ga re tswele peleng date
0: jale ke beya ke beya ntate ntate makutle ke re temo e tlile ke yona mokokotlo wa moruo gobane ka gara boya o bo process abutwa ding. Ho ya di part

Ma chérie, il faut pour. Ma chérie, il faut pour. Sourd. Sourd là.

0: di hlo tsa ditaba ho PCFM o di balolwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Sepolesa sa Afrika Borwa se nehelane ka mmelelo wa polao ya batho ba bahlano ba fobane le ribe. Morisana sekwala ya dilemo di 50 wa maputswe ha mathata ho sepolesa sa Lesotho le dibohong la maseru ka jeno. Letlole la go setsana senate mohato seiso la shushu ya moshweshwe ka kopanelo le sitsi se thusang bana ba tlokotsing sa leratong Roma le nehelane ka mesangwana ya bohloiki le ditlhoko tsa sekolo ho bana ba metse ya Roma maseru. Go tsa matšhaba ditsebi komiting ya Afrika Borwa ya ditsebi tsa ditokelo le boiketlo ba bana di dumelane ka gore dinaga di lokela go eketsa botsetedi tshireletsong ya ditokelo tsa bana pulong ya moka wa 48 o butswe maseru ka jeno. Bafuputsi ba fora ba ntse ba batlana le babelelwa tlhaselong ya ka marangrang mo dihatsetsi tsa mabenkele a fetang legolo di ileng tsa behwa metšhesong e leng se se ntseng dijwa tsa boleng ba dimilione tsa di euro. Ho tse ding company ya Netflix e re fuwe ditokelo tsa ho hasa dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa bolo ya maoto ka 2030 Spain le Andorra, mme dipapadi di mme ke dipapadi tse legolo le metso e mene tse tla haswa tumellanong eo. Mamedi ditaba tsena di a latela ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa.
1: DJ Boots and Mabumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.
2: Do y'all want to play house or what? Come on!
3: In the mix.

0: Sosh Plata, PCFM, 100.5 Dimension Afternoon Drive, www.pcfm.co.ls.
1: Hi, Tebuna.
0: Yini?
1: Eh?
0: Yini?
1: Ah, it's okay.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ari qetela mabumza.
1: Repetele.
0: Ari repetele.
1: Okay.
0: Etala.
1: Re ke bone na nne ke le ho kae mo mamedi.
2: Hela boots le mabumbum shapho tswa.
0: Costa ga papa.
2: Tsegile jile ka tsebe ha monate ka mona ka mapoteng. 95.6 se re ja ka yona matsatsinga. Mokorotlo di ha bo di odi. Tirentse ke le jile ka tsebe ha monate nat nat nat nat nat nat. Hi le radio. Ke Costa bye.
1: Kutlwa batho ba thiwe ba re thiwe kwa ho solo mola tampidi tsela di kenella metseng kwa na.
0: Nga ke bo.
1: E ba re ka nete thiwe kwa na ha bo di odi madifatsana. Ba ga ho tle ka nete ga ba le boela. Ga ba le boela batho ba thiwe ba breaka jwalo. Monate. Okay. Khotsong moifo ka gasong ka mo ke mametse PCFM radio station ka 95.6 MHz ke le le ribe qoqoloseng ha motseki motseng wa mofumahadi mamokete ramo tsho ke dikotsi tshafo wa se odise matla sale ba khanie are ke le shwela tumelo
0: le shwela tumelo exe
1: abuti
3: ka le biso tse mapempe ke motho a 95.6
1: did I
0: don't know
3: yes motse mohoro masego eh nna motho ke le ka makhata
1: oh we did
3: ka mo ga hore ke fumana hore he bana
0: oh yes
1: oh we did ne se ke fere ka ne monana ke mametse ka 95.6 ke letsa tsila tswalo la ke letsa tsila ka latswalo mo ifo ke lakatsa motho ya sa ha o re ke katlatsa okay ke katlatsa motho ya sa amoheleng phoso oho ho khatha ke sho okay motho ya sa amoheleng phoso and first okay. Ke nana ke utlwa mola itseng ba ke sitwa ho bala hantle. Gaole ke gaola nna. Ya. Ke branats ka dithabaneng ha motshweneng pela robot.
0: Branats.
1: Yes. Ya motho a sa a sa khone ho ipona diphoso ha fo sitsena. A ka nne tena o dilane pile na kwena ka ofela.
0: Okay. Dira tota ke.
1: Ka tete.
4: 95.6. A pita ke metse sa ke lenya pita mo ke matsiri ha le pirates ai ba ira a khata motho ke le jwetse ntle ne bo hloka bo ka mo khata motho ena ke mo haisa maka go dira mo na go dira ta go fela tlhapa tsa hae ha a fitla o sa ne ke motho a zumba ha ta go fela tlhapa tsa hae ke la ntuisa mbe ba ya makhata ana tsena ke sa buku mahlapano ho ri mo go sa bia batla ho kgela ho nna ha u kwa kwa ne mpashi ka ipulela ho no ke ya makhata motho ke sharp ona tsena ke sharp
1: ena tla go podile ha ba le siko
5: mabombo mo ke re ya mane le ha nya la ha ntisa lo ntwe tsa monna ya ba nna mpa mo ga se hilo mo kile ka left hand drive
1: ma ke se tsale ke 2023
5: o tse before mpa mo la ka
1: to la musi
5: ka mso pata a hlokana ana e bila re nne nngwa go kopanya ke ga e khona mona ntse na se lentse tlokang go kopanya
0: motho na ha ha ha
5: ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: ndate mono wan this means ah
1: ndarento wo this means this means my gosh
0: ntsadi buela yena lana ba ba go nke ba
1: o re la ha o nyala wa 2023 ya nonka wa di chep
0: ke shobe di sintsa ke
1: oh you don't lie and ba tshwalo o re motho a nna ga ho nna ene re ha nyalwa ne a nyalwa ebe mokiti wo etsetswa Rustenburg ka pele Rustenburg ka pele Pretoria ba bona ha bo moshanyana ebe ha se re mobotsa ha ebo ne ntse re na lo ena last week like ne re tloelane like that wa bona re jotsana ditaba ebe o re ho nna ha nne ke sa tsebe ke la go tlo ha se ke fitla go o no sa tsebe jwang di size tsa mesi ba di tsebile jwang everything catering every gore a mothajelo e sala ke mokhata e sala go tla go padisa ka lo ka re never ever
0: so sala go kwatla o
1: e ka re never ever no mothajelo o dangerous very dangerous there what's a ona le batho mo butsi mo mamedi e leng hore ke friend ne you are always telling them wa bana ka ditaba tsa ha wa ba joetsa you are open like that ha ona mohlambaling open about their life motho is very dangerous to your life
0: ha re bua he mamo eh molao ne molao o re beile ke to jola bo ho tshe mo le mo le mo o hlokela ga o lokela ga fumana beile ne me it's like a pizza holo le innocent until proven guilty again me tika out of mana sto out of mana o motho na le tlo itseng ya molao entse ke tsebo ga mabumbumu ke enwa ke ena tsitsi motho ka ntho itseng ka pe ke ena ntse ntho itseng you understand khanya ga ke ena moite mabumbu ke ho ba tswa fumana be
1: yes
0: be babali
1: ke tuke
0: ha ke
1: Aba
0: le kitukelo
1: ababaleya
0: na ntse le tukelo go nne ke ntse le
1: malao
0: kore go re kana ga fana ka beili na yes
1: na malao ntse le pa go ebe ntse le pelo fana ka beili
0: should we still give out beili go nne ga ha ga bobelle ka thoko le tsogo la ga tsebandlo ga ke yena ntse ntjena
1: bo pa go le tembo jwa
0: go le tembo pa ke re la ga mona a mo diela ga ta mo go tsha sharp
1: yeah
0: ma ga tlamfa beili
1: Yeah.
0: Na go kama ga mo motho mong abanya mela fela o nyametse. Jole se re tsiedi ya o batla le motho. Ntse ke tsiba ga mabombo ma hantle hle ke ena ntse ntse. Wana fela ga re molao oge.
1: Fela jole molao oge.
0: Molao oge.
1: Molao oge DJ Butsi hore ke tokelo ya motho fihleletse a bolelwa go molato wa bana hore a ka fumana beile. A kere. Eh motho mo la ga ka ba ga tseba hore re bone. Eh hona le batho ba ka itseletsa batho ba bang. Go ba nere re bone na go ngwe sa bona le go bona jole ditaba tsa molao hle di batla di thata ho le DJ Butsi fela ha potso ya ho ka hore na hona di incident tse ding tsentseng ke di bona ka hare bona ha ka monala batho ba baliyang ba ntse ba le on bail go bona ho ntse ho ne pahetse go batho ba ne ba tswele pele ho fuwa ka bail cha ke maikutlo fela fela ga tse ba hore molao wena o tshojwa yeah
0: jole potso ya go gona mamedi ya ka wena ke tsantse ke ne ke tswela pele ke ipapise le molao ka taba ya hore ha e hle re tla fana ka bail ho fitlela re tseba go motho na o phoso ka ba re tsala re tseba ga DJ Butsi hle o belela ntho yee ha se ke ga mofa beili o ha e bile re tseba hantle go yentse ntwe
1: fela o go tlo hona le bahanelwang ka yone ke maemo nga feng
0: mo motho o ka
1: upa
0: o ka maemo a mang mabomza a dumelang jwa fela maemo a mangata maemo a mangata go ka bo e bo hulba bana ko batho ba fumana beili a tlo ba ke ke bone ba thoba be di ba ga gonyana ho ntse o thoebile a itsa tsena o balile a je o le a itsa tsena o balile what are your thoughts ha ke
1: re qoqe
0: 212956 mole plus 2665 code 00266200956 ma bua PCF mara ke re utlo bona be wena o re mamedi ha re shebile o re hanga talanga ta o tla fumana hore batho ba ba le ditlolo tse itseng tsa molao tse fapafapaneng tlolo tseo tsa molao mamedi wa PCFM hangata ba bange be ntse re bone ga a enwa ke ena le a etsa ntho itseng itseng fela ebe gobane beile ke tokelo ya motho o ntse a e fumana should we still give out bail ya kae maemong ate bane re ke tokelo ya motho
1: 6262995666 tsele re bua ka ditaba tsa moruo wa mamelo PCFM me wa hopola bekeng e fitileng ha re phetha ditaba tsa rona le yena o ile a re tshepisa mo mamedi a re re tlo bua ka boipuso bana ha ya le
0: so
1: ya
0: go thaletso ke a kopa mamedi go thaletso ha re ke gomeleng di voice note ha ba hosa khono go gomela voice note ebe o motho a typeang ebe motho a sa khono go gomela voice note
1: Yeah.
0: Aje. Ke ke re le ke ntwe na nga ta o bala, o fana re ngotsi ka thata ba mangotsi jwang, ba mangotsi jwang, o batla ho lo buima. Na ko ngwe mabumza. Bona le re ke tsema tlhala hola le motswalle mo wa ka ke tsa ba mamela radio nkwang ne
1: yes
0: ha mohlomong o na le lefula bogilia o na le ke wa starthaga ha gone u express handle o ka ngwa it's fine it can right ma ha o sa ha o tsama go khona go u express handle le ka mamedi ngwala bo homela voice note ha so re a se ka ngwala ba nna go emo ga age
1: DJ Boots I confident in you understand ka ha o ngotsi DJ Boots o na le ntengwe re rutwang Solomon proof read but this is a gona o ngotsi mantsi a ne paitseng ka bontsena ha so se ngotseng na sa utlwahala bana kana go motlo fumana go bala molaitse wa bona ka go gomeletse ka pele ke yana ha bala
0: yeah tatile man alright mabala piece fm ke metso tsile sengile bile o renyane ya bona re ke re kokelele lone ge ke go tlona o ya ka wena mamedi na ga lokela ne re tswela pele ge fane go loka beili na ka bo re motho a ile wa tshwara ka ntho itseng ha re tle re buenye we re
1: ke
0: fe
1: once
0: bona bale jena ba tswa ba le yang re tsepe
1: Bailey ha e hlokahale ho hlokahalang ke hore dinyewe disebetswe pele motho a ha ke sho bona ona ga pele motho a seka okay motho a seka a dula mono a so a hlulu yes ihlakile motho a seka a dula mono a sa a hlulu elore Do you think the world would be a better place? Ha neba ho etsiwa jwalo. Fela belo bana ka ka gono sina ba ne tla ba tukana ho batho ba bambe bang ha ba itsa diketso tsa mofuta o jwalo.
0: Hona le
1: mo mo hloka hala mbo.
0: Na ke ma bomza ne. Hona le tshotse mana tsa wena o gitsene. Nna ke gitsene. A ke. Ke mana mo reng? Okay, re sa batlisisa. A ke. Hona le mana mo reng? Re ne re le teng. Ka tiba ma bomza le.
1: Haibe ha le bui nnete. Ibe la kongwe le a ritela.
0: Ah khona. Ka tsentse re ne re le teng. Eh. Wa tsama ona batho ba holoma bona batho ba le kelo. Wa tsama tshwetse dintse itseng o ka se bui nnete. Re ne re le teng ma bombo mo le Luffy. Ha ba tswaketsa na ma ka mangwe.
1: Ke bo pa ke feletse. Bo
0: a damage ya chisang. A le lisa le Luffy. Sa ke mothiba a re tla o tshela ga metsi ya. Ka ba le ya ga suta a tshela le Luffy ya metsi. Re ntse re mmo. Na le mo ntse re ga re mo fembele.
1: Ba se betsa bo pa ke bo jalo ka court. Hore ke mmone.
0: Eh. Ke mmone. Hanga ta bile court se tsaka wana ke mmone.
6: Ke maphempe ka le biso. Busi le mabombo. So far ka nete na baby. Ke ntse ke la hala gore e ntse hloka hala. Go bana bela ha ke tutubala butsi. Ha ke tutubala. Ke go palo yena butsi go tutubala. O itloela tshwantsho sa rona. O bona ka gore bana ba bangata ga ka begele kae. Na yo ga bana ga ba re felletse tronkong go tla be ile ne le siyo ah ke ba ga bana ga ka fella tronkong go bolela go ga ke tutubala je a khona butsi like butsi hai a khona e ha ne be teng mo ha ne be teng ba le jale motho ha mola tu felletse a sunwana a le mola tu
1: ke nete
0: fela mai monga ma bom bom mo bra ma pemp mo re boni re hai mchona na o ntse tsena tsena le re mo febile des ka mo ga mo ntse ka tloleng sa go nya metsi ba
1: ke na ho tibile ha holo di khotlele le khotleng ga khotleng ga dingwe ke a utlwa nawe ya ka yona DJ

0: and the energy was weak.
1: I bona ntho ngwe mo bomza ke ipotsa ke gore na di artist bona na go ba reng hey ha re sa batla ho etsa mino sa manyane ka bo go bolelwa gore a ke tsebe bona ba neng nasty scene na na go na a sa itse a sa tsebe ke tsaka we no ring
2: ke a khona ba ba re di single tsa ene di mathedi mo tse chalete
1: oh tetel Chegas. O shabo.
3: A ke na pae tsikere pae tsumtsati ke na pae tsi ga tsapa le grand lelo.
1: Di artist le go nalana go e o neneng checker. Ha it's a kotovela tsa kotong ga. A go ke phumole seletsa letho. E jwalo go ke ke blomele ke ska recorder ke ska tsa ma nasty sia ke dumele a ka setse di hit. Fela ke eno ha itse di hit wa ngana botse. Ho hang wa ngwa.
3: Google ka le bo santsa e otlile motho a tie Google ka o santsa e otlile tsheke ka megahlelo hona le ba ka emang nasty si wona lo ho bua nete ho latela rona e se le motho a bo emong bofeng Africa borwa le ka ntle ho Africa borwa o monyane di le mo motho a tie but e se le motho a haileng di bitjola hae gore batho ba dumela ho yena Africa borwa fela ba dumela ho yena le ka ntle ho Africa borwa jwale wa tseba ho sa haile di bitjola ha ke motho a tseba ngwa ga ke ntsha single ka po ke ntsha album a sentse tlo matho ba ke ikhaetse le bitjo jwale ke dumela hore ke mongwa ba fana ba ile ngwa hore ba ile ba fumana boeletsi jwale ha music e mfela ke dumela ha je ka music fela ka tlo fumana hore ha e metjena bona le ntho tse ile ngwa go ntsa di etsa ka thoko ka mano o bona ra yele ke a pharalla ke tshwana na batho ba ga boble coffee ke a investa ke bea eng kae ke tsang ke tsang ke ka khutla ke tle mona a sa ikelekisa ka dipina fela ka pa ka music fela ke dumela hore o sa le nthodingata o sa tseba hore nenneng ke tsa hona dipina ke dumela tse di tla motho a te
1: hey thetela ola lepa mona la botlano mona ba le batho ba thetela ola lepa ba le ha o qeta mmanta o bua ha o sa bua le ena hore o ile a lepa mme o bone ka o fositse ka ho lepeng ho hwae
2: mpa ola tsho
1: na o tshilo
2: ola tsho are ho lepa ke ho lepa bana le song ina le prediction
3: la ba ba bua e ga go yalo so ba tla ntong re buile ga yo latabelo ba ba
1: nna ne ke le ka
2: kwena mmutsitseng e ka mpa ba fela yo o ile le
3: ntlala e bona re ho ba tlwang a se ho
2: nna ke nana jalo le pa ha pe itende le pa le pa
1: ga ga ho le pile ma bu a ga mo le pisi anga to le pa di final ka se go lana ka ba ga ga le pastelen boshi le chitsi a le fa le pastelen boshi
2: oh
1: ga ga le pe sana o se le richards be wa le pa
2: jalo na file e fenyabo
1: na file ya bo 21 chakas a ikona ngwana ga a re tsena fela ke batla gore ke is it Jennifer Lagets Boots on the Blue?
3: All right.
4: PCFM Sports.
5: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh. Messi. Oh. Are you kidding me? Goal goes into the net. It's set down the 12-1st plan with under 15 remaining. And Clement Villiers.
6: You must say you like it for the Pirates.
7: Tadana! Happy Chele, number one right back. Yama Pagania, Freddy Mulu, Mucheti, Bambino, Baba Rajoy.
4: Di Papadi who PCFM.
3: No refuse FM ke dumela tsho tlo le ntse tsa le ka jeno ka le bitso ka tsatela fa ke phuma ke tsa bala hape ka le bitso la mic check ke mo check ana ke check solution ke the navigator of them airwaves lebo lebo
2: bro
3: eh ala o tsho go tlhena go batla ho ya ka tsa ya ile yo le
1: ke yo tsa ke bele mo tsa
3: And now say osa e bea e parala.
2: E na hore check out kwa tlontse ha ka utlo mena
1: le ke ba o dot e spokes tlatswa yo.
3: O utlwa ga fela lego ke batla holo ke re hela manna hi.
2: Wa ba ba itse don't touch again na be hlaene.
3: Uga e pare a ile jwa lo fela
2: yo. Ai no be ba ile ga tlele.
1: Ai man tsaka se ke ka hola tsa no ntelwe.
2: Bona sa le bela go utlile.
3: Ai kgora ba le botsa tie wa keta.
1: Tsaka. Ai kgora. Ai ho ba lo ke mwana.
3: Ai kgora. Ga tabana sa pa sa Kaizer Chiefs ka mana ka FNB Stadium ba ba pala le sa pa sa Stellenbosch ke bone he ka le o motse ya rena mo tlhong sa pa sa Stellenbosch se fihlile ka mana ka Gauteng ka FNB Stadium ho anka le sa pa sa Kaizer Chiefs e mabre PC FM me mo kwetlisi wa sa pa sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz o ntsa la ka nete lona ra lora ai kona ha ile hantle ntwana ntse tsala ya tena ntse tsa la stopping sa Kaizer Chiefs ya hore ha ba convert menyetla yeo ka nnete ba great dang ha mona ate ka nnete ra ha mona ate ntse no go bi ha re kore fela go khona ho etsa menyetla yeo ka yona re ka bola yang di timitseng ata ka mogodi tabele ka teng pele go taba yeno nnete e sale ha se taba mona ate ka mogodi tabele ka teng ba re PC FM pele go taba nna mpaola ga tlo gidi ba pa ru mona ate la ga tlo gidi ba pa ru mona ate a ba nna tlo sa ba ba mona ntse re ba ha se yena ha ile hantle aba tlosang ba itlosetswa ke batho ba bang jale se ba ba tlosa ka lebitso la ga ka mogodi taba le ka teng re ka tabana mo British FM re na mohlomong kgodi ya January ha e fitlha transfer window e bula go na mohlomong he o tla batla striker a seno sa reng ka hloka ka mo re hloka motho wa clinical ka pela dipalo e tla re monyetla o fitlha bonyane ya convert ampa fose o lomong ho e miraro aba convert le o mong ka mogodi taba le ka teng ga e ga di fosa man mete ba ina ha e monate ne re tabana hore na e se bitsa bang ha mang a di ka nante ana la e ya motho e tsara
1: ke hona le taba nyane ntse ke bitsa ka kwa ngwana ka go tsa maefela o tsa maefela o tsa ma o tsa ma o tsa ma
3: alright motho a tya a re ke bethe
1: re ke bethe ka tswa ha e ba mputsa putso tla mputsa na qetellong ya taba tsa tsa botshintsa ha o
3: thank you
1: ke go pa nyana ta tobe le gatanyana ke tshwara tshwara ntle ke lusetse e ho ga botselele
3: alright motho a tya le la ka feta mona mo British FM tlo go bontsha hore mo kwetlisi wa sepa sena se le bapala le Kaizer Chiefs le yona Stellenbosch e le nyana ga brand o la la ka nete ka break bo botelele bo ba FIFA ba ba beketse tharo re ha bo le tsena ka nete bo a nyanya misa o ba ha o ntse o kwetla jwa le o sa be seno so ntse o se kwetla into practice o bona gore na se a sebetsa ka pojang o tsebo gona o fokola ka yong tsone paka ya re ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ke le ga utlwa silo sa seka a bontsha mona re ihle penalty yana bobedi o nerere a cha se yona ka nnete ra ihle ka nnete ihle a ikona ka mogodi tebale ka team ba PC FM re ntse ba tlhoka VAR fela VAR ya foso ba ga tlwa ga tsheta ong ka mona le bona ba itsa keto ba ipapise le ntwe ngwe reng ka mogateng utlwa hape ba lla ba re mona e ka re ha re ya sebetsa ditaba ka tsela e nepahetseng jwale e ntate ke tsa teng ka tabana hore na dimatha ka tsela mafuta ofeng ke re ka tabana he mabelo tsa ndaonsa ba tlo ya papari nyeno ka nnete ba gothetse ba ntse ba le monate ka mora victory eno ya bona ya tsatsi la motlobelo ya MTN 8 final embora fisha fema mme re tabana he hore na ba tla sebetsa ka tsela mafuta ofeng ka tabana hore ba tla bapala dibapadi tse ba petseng mono papari nyeo ka pomohlomong o tla ba phomotsa ra re keng ke ba bang etswe league ke maratone nke ke feba ba mbasa ka mba ba kena hore ba ke ba be monate nyana ba re PC FM fela ba tshwere quality ka bore ka se phese no sa mamelo di sundown sa emong a le siwa keneng o monate lo ya ke maketse mona Miguel Cardoso ka mara papadi yeno ya final ya MTN 8 o buile ka tebo mo kwena hore wa mo leboa o leboa tsela a sebetsang ka yona re mfanenwa o kene papadi nyeno ana le injury ye mo hlophang ana le injury nyana ye mo hlophang ana le pain nyana ka nnete ke a se shapo hantle empa ro ba petsa papadi yo tetello nya yona ga yona gathetse motho yo na gathetse ke mo gona le pace mo na le mano no bona hore na se tlo keep up le yona empa re le bo emong bo o no fana ka sohle se wona le sona aba akora nthape le ka mogodi tabela dika tenga ro sebetsa le di papadi tsa mafutona nnete sa le ke tabatse bona tlo bana tebo mo kwena o ba parishwana le injari ka bona sa batla o kwela ela ba fana ba fana le pitso a re sa tseba jwa fela ke bona ba parisa tebo mo kwena na le injari ntse bana le ba parisa nga ta ka le le go taba eno ke ba tshwere phuli a sna le monate ka nna ba motlhomo bona ba e bona jwa le ba tseba ga ba ba teng nete sa le nyo bona ntse e le di tops gele yeke ntse e le di tops gele yeke ka mo go di taba le ka teng mo re fitse fa ke taba na he ho rena e di tsama ka tana mo fitse ofenga ke bone se ba parisa no so twinke Tabokele, ke ya ratso go pensa Kaizer Chiefs. Eno ke ya no thungwe tibetswe ke bobi motau. Tabokele. A go ba tella. Ya Fernando a ha yo di planning tsa ha. Ne ke makale nna ka nnete letsa tsentse ke tshwa ke store requirements ka ge. Ke che we develop. Tseringa ne. You know bona la Real CFM ore. Wa boemo ba Miguel Cardoso o ba batlang ya dula nya batla a batla go fihlela leveling yeo o leng ka o dima yona tsatsi ka mogodi taba le ka teng yeo dimunyana go ya tsatsi le wa boemo bona ka bona he horna se ba parisa bitswa nga tsa tsamaya tsha ba fafa na ka mogodi taba le ka teng go lore etwa moya ka dula ke sebetsa ka thoba ba fara ba fana ke ye ke lo bapala ka mogodi taba le ka teng mo Fresh FM me re tabana he horna taba le sebetsa ka tele mo Fresh FM mo Fresh FM ra le a nge rutlwa tsa former defender ya lo Pirates e leng Gavin Hunter not Gavin Hunter Gavin Lane a tsala jere Gavin se jere Hunter ke tswala gore Lane a tsata gore Gavin Hunter a tsata gore Gavin le Gavin Lane o bua ka tsela yo dihlopha di fetolang bakwetlisi lo ba tebela ka tsona o ga e season ena ga nnete tsela ntwana e tsalang ka yona is ridiculous ka mogodi taba le ka teng gore it's ridiculous ka mogodi taba le ka teng Rale a tsana pele hore even when I came and played at Amazulu under Drive Barker later on Sisa Bikisha took over as the owner of the club and I then became I then became Neil Tovey's assistant coach hore nekugwa abena then became nekugwa le go assist o ela ba assistant coach ya Neil Tovey. Or one day we went to play Kaizer Chiefs. I wasn't even sitting on the bench. I was sitting in the players' lounge. And we came back on a Sunday. On Monday, we had a meeting. And he, Bikita, fired everyone, including myself, all of us. I wasn't even part of the guys are sitting on the bench. I think it's very sad when owners of clubs just take it upon themselves to hire coaches who might not be suitable for the club and then just fire them. Rwalo ga neto rile ndantse go tla le le tobi man o ne ba molele ke yana bi ya sele benche ba lo go hlokonyana hore be mba di chimi ga bo bona bele ba ire di coach tse ba mohlomong ba bona ro no aba tloe ba itirela bona fela

0: 5 Saba e tla le Slavia Praha ka 6:45 a tsena ke tsantsi galang ka lo imediatswa 9 pm tsa tsile ka jeno Galatasaray le sehlopha sa Barcelona Galatasaray le sehlopha sa Barcelona ke di hopotsa ke bona hore hey
1: Chegas
0: ba na sentse ba khotsa ya mari di bapadi tsa Galatasaray
1: Chegas
0: ya motho a ke
1: a khona ngwana ka e re tabutse
0: all right motho a ke a nna se game tse fela wena o tsho yo le ka o latsho ba re PCFM a ke di bona tsa tsila o sane o bona di tsamaka tsa lokho feng ke tswile hle 605
1: thank you
2: He a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka. Ha ne a re motho o kotila seo a se jetseng. Ka jeno, ke tsetetse tjhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho. Ke a tseba ke tlo kotula tse molemo. Jwalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore, e le hore mme your money is going to grow up, ho jalo ngwanaka, it will grow up with Mpesa.
3: Vodacom Mpesa le Starlink di utlisetsa tsetela. Moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti, kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti. Ho tsetela penya *200#, ebe o kena kgethong ya boraro. Vodacom Mpesa, changing lives.

Mabura PCFM sentse guru le sa hohle mo lenteng ka lebitso ke motlatsi Ketrapita ke yellow bone ya PCFM na 2.8 ya manono 4.3 megahertz ke la bo bedi beking re shebe go na re tshwere difeng ka mona ga dipapane hey eriketse tsena a PCFM hunter tag kuno pontse go berekile bo DJ Boots o na tsa male le bo hantikwe aka mabombom ho tla o reng yana bararo fitletse o reng yana botshelela ba o tswere ka machine afternoon traffic ba ga bana strike ga lena team skana la ga lena strike ga lena team batho ba ra PCFM re ke matheka potlako fela hey tse re totla di etsa ga jeno ke ile ka re ke tshwara bo ka medical students sa le sa matlama football club ke re ka re ke tshwara ntate El Rotori ke bona gore na mhlomong re lukisa jwang mhlomong tabenyane le ntse ke bua ka yona maobane ya ditikiti a khona hle ke teile ka lala kare walla mohala o tlo o seng kwana e sa lo ntsolla jwale Themba Talano na itse a bua le monga ka mono o bona gona o hlopha jwa empa mhlomong e tla ga ketswa kwano o tla ba buile le nna ha ke likile ka re ke o tla dintho tsa ka ka re ke a leka a khona ehle ke lika hlole re ke tsetsela mabere a PCFM ka pele ka botlhago fela hopola ho sane papadi ke e kgolo ya setlhopha sane sa ya setlhopha sane sa matlama e bapala setlhopha sane sa dijabatho matlama e bapala setlhopha sane sa dijabatho football club ka mane ka Bambatha City Sports Arena papadi eno ke e kgolo e le gore ke a tseba gore e shejuwe ka mahlo a ntšhotšho papadi eno ke e kgolo e shejuweng kapo e shebilweng ka mahlo a ntšhotšho jwale tlatla ge bona gona yona e tsamaya jwang tlatla ge bona gona yona e tsamaya ka mogaofeng e re ke bona gore ke lokela ke tle ke bua le ntate Taudi ka mane ka rugby nka tlhaka ka mane ka boxing ka mane ka boxing ke lokela ke tle ke bua le ntate Taule obane ke bone gore go na le dipapadi tsane tsa boxing tse e le gore di bitswa world champions qualifier e le gore e le go bapalwa ka mane ka Kenya Nairobi o tseya ga o bua ka Nairobi o bua ka bo Masai Mara ka mane ka Kenya jale papadi tseno ke tsane tse e le gore re ke o fe gona ba tlotla ba ya ka mono ka Kenya ba tloa kwano e le team Lesotho e ka ba ke bafeng bana batho ba re ga ba tsamaile ga ba gutla le gago ka taekwondong ka boxing ka diatleticing ga ba tsamaya fela ba gutla le gago team Lesotho ya leba ya ka mane ka Nairobi Kenya go tloa ka la 15 kgweding ene odimo go fitlheletse ka la 28 e le gore ke go tloa di-15 go fitlheletse 28 October 2026 ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng World Boxing Africa Championship e tshwarelwang ka mana ka Nairobi Kenya dipapadi tse yang ka mono ke rapelang maselela ne ke nana ke masilela ga ke tse bona ke masilela kapa ke maselela gobane jwale ne ke nanna ga e le masilela e tla tlamaya e re I empa e bolela ke rapela maselela ntle le mono ke mo nageng gebe rapelang o ema boima ba 57 kg ga e le motho a bitswang mo nageng gebe o ema boima ba 65 kg ke dipapadi tsa neng tse ileng tsa lebakamane ka dipapading tsane tsa diolompiki tsene tse ke buang ka tsone jale di a boela gape di lebakamane ka Kenya dipapading tsena tsa World Boxing African Championship e tshwarelang ka mano ka Kenya jale e tlo tla e ba dipapadi tse maatla gagolo ntate Taole o ne a lokela gore a tlatle kwano jale re tle re bua gona dinaga tse e leng ka karolo dipapading tsena e ka ba ke dinaga difeng dinaga tse e leng ka karolo dipapading tsena e ka ba ke dinaga difeng e le go re tle re tsebe re tle re fe Mosotho a tla tsebe gona yena a ka lebelela eng re tla bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaofeng gobane jale ntle le mono mabelo a PCFM go na le taba tse ntseng di tlhaela tsa gore sebapadi sane sa setlhopha sane sa matlama football club e leng motho a bitswang le Duma Mofoka ke le sethibathibane ka mole ka setlhobeng seno sa matlama e ka o la a tlhaelwa ke kotsi ya gore ba motlhabe ka thipa jale tlatla go utlwa gona o na le botsi ore na o rena ka njani ke re ke taba tse etsaetseng tseno
ke taba tse tsa etsentseno butsino o lona le ke daiden a ko ke taba tse tsa etsentseno tsa tsa sebapadi seno sa setlhoba seno sa matlama jwale re tlo bona gore na re kebe ra buisa le ena Themba Talane tlhatlha re bua le ena gobane maobane ga re bua le ena ga re ka ba ra bua ka taba ena ga re ka ra bua ka taba ena empa jwale taba ena e ntse e tlhaelela gore a e ka nnete e ka go na le taba eno e jalo e ka go na le taba e jalo kapo re tle re utlwe gona taba tsa teng ke nnete go le o kae re tla bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufeng tla tla netefatsa le gore na motlhomong motlhankana o teng ga e beng o teng o tla ba teng nako e kae kapa o tla dula ka ntle go papadi nako e kae o tla ba teng neng kapa ga e beng o tla bo dula ka ntle go papadi o tla ba dula ka go papadi ka ntle go papadi nako e kae jale ke taba tselo e le go a bona gore ka bona ka setlhobeng sa matlama e ka nna ba mafelo a beke ba tla tlhoka sethibathibane seno motho a bitswang Leduma Mofoka ka mogoo ditaba di tsamayng ka teng ntle le mono ga ke na le bonnete o tla tla e netefatsa motho a bitswang Themba Talane gore na motho a bitswang re Thabile Mokokwane na yena o tla ba teng kapo chair tla tla e netefatsa gona o tla tla ba teng kapo chair motho a bitswang re Thabile Mokokwane ka mono ka setlhobeng seno sa Matlama Football Club jale taba tsena ke tse botlhoko ke a tseba gore le setlhobeng sa rona sana motho a bitswa Leduma o teng ka go setlhoba sa rona sana jone re tlatla re bona gona taba tsa teng di tsamaya ka mogofeng PC FM hantata ya konopong tse gobedo ga ke etse tsena ke latang thate taole ka mana ka Boxing Federation Lesotho re tle re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogofeng re tle re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogofeng e le go tle re bue ka ditaba tsena tse re reng ke tsa World Boxing Africa Championship e tshwarelwang ka mana ka Nairobi ka mana ka Kenya ka mogo ditaba di tsamayang ka teng ka mana ka Kenya ka mogo ditaba di tsamayang ka teng re tle re bona gona tsona o reng ga re fa tsona di feleletse e gopola gore boxing ba ile ba ya ka mana ka di-olympicing ba gotlile ka mono ba na le di-medale tse pedi ba etsa nalane ya gore team Lesotho e gotlile na le medale wa bronze go hlaka ba roetsaneng e le go ile ya ba katleo e kgolo la ba katleo e kgolo ka mogo ditaba di tsamayang ka teng la ba katleo e kgolo ka mogo ditaba di tsamayang ka teng jone ba boela gape ba tlotla ba le tipa-tipa e le gore di-sport code tsena tse dingwe e tlhile di tshwere ka thata ga o sheba di-atleticing ga bua Comrade Marathon bua ka mana ka Soweto Marathon kore dimathi tsa gona tsa Lesotho kwano ga di tswelela ka ntle gona di le o sebetsa di gotla le digao e le go bolong mona ntse re saletse morago ntse re saletse morago ka mona ka bolong ntse re saletse morago ka mona ka bolong ka mogo ditaba di tsamayang ka teng ntse re saletse morago gobane jwale re ntse re sokosokola tjena obane o tla bona ga re ntse re tswile re ntse re gutla re shapule a boxing a etswa le cricket le a etswa rugby ga etswa taekwondo ga etswa e gutla e na le lethonyana se e se reng taba e reng empa ge re tla e sheba mamelo ya PCFM re tle re bona go na taba tse teng di tsamaya ka mogaufeng ka mora ditaba tsane tsa half past six re tlotla re buisa le ena motho a bitswang Themba Talane re be re buele gape re buele motho a bitswang Basden re tle re utlwa gona bona ditaba tsa bona ba di beya ka mogaufeng gobane ga o sheba papadi ke e kgolo ke itse papadi ke e kgolo e pakeng tsa setlhoba seno sa Matlama Football Club e nkana setlhoba seno sa Dijabatho Football Club Matlama e bang e ka tlhola papadi ene ya bona e tlo felela ka godimo go Vodacom Premier League Matlama e bang e ka tlhola papadi ya bona e tlo felela ka godimo go Vodacom Premier League e bang ba ka tlhola papadi ya bona ba tlo felela ka godimo go Vodacom Premier League jole re tlatla re bona gona tsona na ba tla felela kapo o tla e tsala jwang ke itse team e nngwe le nngwe e ipatla ka godimo ga boemo bo se boletsene team e nngwe le nngwe e ipatla ka godimo ga bo se boele tsena boemo e re ke o fetsane tsa
region 1 ke tlotla go fatsa ntsa region 1 go rena tsona di emi ka mogofing go bana ntate mo thusi litsie wa tsho a re ngwana mme ka mona ka region 1 ka mona ka region 1 okay ka mona ka region 1 ka mo go di taba di tsa mang ka teng wa ge se tlhere di felle ge ke tse tsena fela ke tle go fetse ona all right kima untsamba iba izitsa ka ntlha re go fetse ona e le go mabira PCFM o tsebo o tsebo bona ka manaka region 5 ba nne tsike region 1 ka manaka region 5 hore na di nkang ka njwang e mafelo a biki yona ina e fitile ka manaka region 5 hore na di o tla e tlane e ka mogofeng FC member ila mamolo ke tsoba sana sa Luna Big ke Big 15 ka dinthatse ka bantse thago ile nngwe di bata vita ila ba pala maleka le tsoba sana sa thuta modi ka noto ho noto ntle mono airport betsi ila mamolo tsoba sana sa di FIFA ka dinthatse nne ho noto ha ile thabe superstars ila mamolo tsoba sana sa malakabe ka dinthatse nne ho tsepedi black boys ila mamolo ke tsoba sana sa power athletic ka ntlhaelong ho noto so Swallows Development ile mamolo ke tsoba sana sa to kids ka ntlatse pedi ho ile nngwe ntle le mono ka streaming se streaming tsena di pedi Juventus ile mamola ke tsoba sana sa mabewane ka ntlatse nne ho nolo mabewana ke yana ya ka matsing mabewana e kile ba pala mona Vodacom Premier League e kile ba pala mane A Division jale e thewe tse tlase ba ye mabewana mabewana o tsebe ke team ya nabo Ramabele motho a bitswa le hlomela mara Ramabele le Ramabele ya na ra ile tsoba sana sa LDF Peter Brothers ile a mamolo ke tsoba sana sa FC Soccer Roots ka ntla tse supileng ho noto Mansebo United ile a mamolo ke tsoba sana sa Queen's Park Rangers ka ntla ileng ho noto Peacemakers le tsoba sana sa Qimi FC kapa FC Qimi papadi eno ha e ka ya ba pala ka le ba ka la e bo e mo ba le hodimo Triple R ile a mamola tsoba sana sa di Noti United ka ntla ilongwe ho noto papadi engwe ene le mpakeng sa nga tla papadi engwe ene eng ile ba ilukela ba pala ko re Hungry Lion ene le stand by ka hona papadi ya bona ha ba ka ba e ba pala ba ne jwale ne ba le stand by ka mogodi taba tsa mang ka teng re ke bona hore na ndale mthusi a wa mpa hore na lock standing e me jwang mba he moteng o tlong la hlelle ngwana mme ge tle re bona ona lock standing yona e me ka mogofeng re go fetsa ntsa region 1 hore na mafelo ngwana beke tsona di letsa bapala ka mogofeng tsa ntsa region 1 hore na tsane mafelo wa beke di letsa bapala ka mogofeng ke bona hore di papadi ka mona ka region 1 ho bapetse fela tsa moqebelo ka mona ka region 1 ho bapetse fela tsa moqebelo ha ile tsena tsa sonta bohulu kapo ka ofela ha di a ka tsa bapala Matlama Juniors ile a mamola success ka dintlha tse tharo ho noto. The Real ile a mamola ke tsoba sana sa TSB ka ntlha e leng ho noto. Yebo yes, ile a hlola tsoba sana sa Hotspurs, Tottenham Hotspurs ka ntlha e leng ho noto. Siyala Classic ile a hlola tsoba sana sa Hotspur 11 ka ntlha e leng ho noto. Susan Kellys ile a mamola tsoba sana sa Santos ka ntlha tse nne ho ile nngwe ha ile Gabisi FC ile a mamola Hunters ka ntlha tse pedi ho noto Mabota Classic le tsoba sana sa Ekona di ile tsa bapala maleka a noto ho noto ha o sheba papadi engwe e ne le pakeng tsa tsoba sana sa Upper Volta ile a mamola tsoba sana sa Tamai Highlanders ka ntlha tse pedi ho ile nngwe Dinoto FC ile a mamola Pinky House ka ntlha tse nne ho noto papadi tsena ke tse bapetseng mafelong ana beke ka mogo ditaba di tsamayng ka teng ntle le mono papadi tsene di lokela di bapalwa ka sonta ga di aka tsa bapalwa ka baka la maemo a duo ka mona ka dibing ka diseng ka mo ke hlokometse hore mabala e ntse le bothata ga pula e kala ena fela e ba jwale mabala ga a sa bapaleya taba ena e re batla tsamaya ba tshwaisana mothata matsoho e le go ba bona gore na ba feta taba tsena jwang gobane jwale tse dintsa dipapadi di ketelela di gotlela morago ka lebaka la gore maemo a lehodimo a bileng teng a etsa gore dipapadi di seke tsa tswelela pele
mabela PCFM ha le masego go tshwantla ga ena ba na 5.6 mafiteng kuti mo ha le suku ke 104.3 ka bana ka tsa snack ha mo fuma gaola ke 104.1 maputso le riwe botabothe ke na 2.8 ka bana ka thabatseka ke 102.9 mogotlo ntialana ke 101.1 ke tshukiri ha le ka bana ka marandrang go tshwantla ga www.pcfm.co.ls ke tla ka bona go na thabatsa ka bana ka A division Mrakofa re ife ka mono gona lentse le sebetsa jwang re ife ka mono ka division gona lentse le sebetsa jwang baking ene e fitileng ho bapetse ke a tseba ka division empa e hlile ha ho so go lahlile ka ntlheng tabe mo mmara PCFM ke hore na o ntse o bona kapo kgotsofetse ho lo ka ke tsela ya ba ya movement wa ba kwetlisi ba rona ke shebile ka mana ka LMPS mokotlisi o sa shebile tlase wa bona ka mana ka LDF le teng ka o tshwana mokotlisi le ho ja ba sa netefatse mrakeketse a sa netefatse wa bona go mokotlisi e ka nna ba ha sa le yo ka mong diodi e ka dilele ntate e mokotlisi wa bona e motjha ka mana ka mzamani le teng hopola gore coach mogotu o ne a ntse a le ka mono o theoile le ka teng e le go a bona gore ditlhopha tsa gona tsa Vodacom Premier League na go fetola bakwetlisi e re thusa go le go kae tabae e reng go rona o le momamedi o le motshetsi wa setlhopha sago tabae e bona e re thusa go le go kae kapo le re akgore ga ba sa sebetse antle ga ba sa sebetse antle a ba kena mabidi jale re tlotla re shebe gona motlho o mongwe bakwetlisi be e le gore ba nentse ba le teng ka re go sedikadikwe sa coaching department ya Vodacom Premier League A division be e le gore gona jala ke bua le wena je ga ba soka ba thola mosebetsi ke ba feng LMPS se fanne ka phatlhalatso e bontsha gore e ya hira e hira mokwetlisi wa A license tlatla ke e bala kwano e le gore o tlo o tsebe gona LMPS yona e re ge setse fela ka metsotso e mmedi mamelo wa PCFM pele re ya ditabeng tsane tsa 6:30 tsona re tlotla re di a balelwa ka leleme la segoa re tle re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofe na o bone ka tsela ya bakwetlisi movement wa bakwetlisi gaholoholo ge shebile boemong ba gona ba Vodacom Premier League e go thusa golo o kae ba kena ba tswa wa dula kgwedise tharo ge se na le papadi tse kae le ke ikadile ke na le papadi ka gola tse tsheletseng hoitsa tse supileng tse tsheletseng go na le bakwetlisi ba seng ba shebile fatshe go na le bakwetlisi ba seng ba shebile fatshe ka dipapadi tseno tse re seng re di bapetse re ke etse tjena ke mathe ka potlako fela ke mathela ka mana ka ditabeng re tsebe go gutla fela ga re gutla fela re tswela pele ke itse ke tlo kena ka setlobeng sane sa mahana ke kena ka setlobeng sane sa matlama ke utlwa gona go sane tebelo e ka ba efeng gopola go papadi eno e tlo bapala go reng yana a bone ke itse ba ne ba matlama ba ile ba etsa special request go Premier League Management Committee o kopa gore papadi eno e mpe e bapalwe ka 4 o'clock gobane jale go tlhakile gore ba re batsietsi ba mpe ba kgone go fela kao fela e le gore ba tsebe go o shebelela papadi eno kao fela re atlaile o sa ntse a le teng o tlo tla re balela ditaba ke tsa 6:30 ke tsa segolo.

ba ra PCFM re ke le mo motho a bitswang re atlaile ka ditaba tseno sa di ba dileng ga monate tsa half past six ga o le tjena ke batla ke bona gona nke be ka kena ka setlhobeng sane sa mahala ke kopane le Busten ke botho a bitswang Buden a re tangi se a bonga ngwana ko gae itse papadi ke e kgolo gosane pakeng tsa setlhoba sane sa matlama e bapala setlhoba sane sa dija batho football club ka bang ba thacita sports arena re tlotla re bua le bona e le di-CMM tse pedi re tlotla re bua le bona e le di-CMM tse pedi tsa ditlhopha tseno tse pedi jale ka lenepo ke tla lokela gore ke kala ka setlhobeng sane sa mahala gobane jale ke baeti ka mokgwa o ditaba di tsamayang teng ka teng ke tlotla go fa monyetla maero a PCFM le wena hei maobane motho a bitsang tšatšuane o nketsa molaetsa gore kethino se le kgale le sa re fe monyetla ya gore re tle re bue le rona re fe monyetla re tle re kene mono metsotsong e lesome pele go rayana mosupa ke tlotla go fa monyetla o tlo fana ka maikutlo a gago gorena jale wena o tla eng ka ena bakwetlisi gorena maikutlo a gago ke a feng ka taba ena bakwetlisi jale o boele gape o kene gorena tlo mongwe na setlhopha sa ke sa dija batho ke dioli ke diphakwe ke bantu ke matlama jelo o tlo o tshwa gona wena motlhobong o bone o kgotsofetse o le o kae ke tshebetso ya setlhopha sa gago o kgotsofetse o le o kae ke tshebetso ya mokwetlisi wa gago ke itse dipapadi tse re nang le tsona ga di seo fete tse e supileng empa wa bona gore a ka nnetetlile o busy haholo o busy haholo ba bang ba kena ba bang ba tswa ka lempis go se o na le a tswileng ka mana ka LDF ke itse le pele le go ja ba seo netefatshe ga o tlake gona mokwetlisi o ntse a le teng kapa ga a sa leyo mora keketse o ile a re mokwetlisi o lefing ka lebaka la ditaba tse personal re se re na le beke tse tharo re go ya bone jwale mokwetlisi a le seo ka go tlhoba seno sa LDF empa potse gore na na o teng kapo chair jwale se ke se buang ke gore na wena o tlo o tshwa gore na o kgotsofetse ke tsela ya tshebetso ya mokwetlisi wa gago kapo chair Busden ga ke o fumane godmane and ga nkala ko o feta fela o tsebe ga ke sa gutla ga nkala ko o feta fela ga ke sa gutla godmane ke ntse ke o lata eyalla eyalla e gutlela go nna e mpontsha gore Busden ga o arabe founu go araba founu mokgotsi wa ka gobane ga nka feta fela ga ke sa gutlela morago e Buden a ke a o tseba gore motlhomo o ka etsala o ntse o tshwere-tshwere ka thatanyana empa ge jale o a tseba gore ke nako tsa rona tsena o a tseba gore ke nako tsa rona tsena mokgotsi wa ka e tshware re tsebe o bua ka ditaba tsa rona gobane jale metsotsong ya lesome re fa mamamedi re fa mamedi gore na bona maikutlo a bona ke a feng ge be re shebe gape e le Vodacom Premier League gore na yona e ntse e sebetsa jwang ke itse ditlhopha tsa rona ke a gola taba e nngwe re ntse re lokisa le re le PCFM Sports ge batla go ba le presidente ya Lesotho Football Association kwano re ntse memo e kgetheileng ka ga diphatlhalatso ya bona ntate Miki ya Kalati bekeng e e tlang ka la bobedi ge tlabele re be le ntate Dijane Thunya e le presidente ya Lesotho Football Association re ntse memo e kgetheileng gore re kopa re mobe re be le ena bekeng yane e tlang ka la bobedi re na le taba tse ngata tse re lokela gore tlo tla re di bua le ena sane a dula setulong sa boporesidente ga re soka re bua le ena tsebe ga ngata ehlile go ba tjena a kere le bolong mona ga ya fapana golo dipolotiking nako e le gore motho o ntse a le mane a o tla mo fumana nako yotlhe nako yotlhe o tla mo fumana a kala a dula fela o tsebe wa fetuwa wa fetuwa tla bolelwa ka di

0: appointment. I get out to work. Out of my last and a good. President has still must yana kwe fitile yale sort of football association. Hasen kabata interview li enamu. Anga mufumana na kuyul. Kana kwelo wonanza aduti. Kile kaba atwa temenya hai. Kiso karibu ali ena kwa. Aku anata wateli jwa. Osota ikatule. Lere ki musie bas den. Anaya hotel la mkutu ya. Kiri. Leka mana ka Premier League o ka thola gore ka ba ka sokola hampi ha re batla chairman ka mo ka ke ke bona go na ke bua le ntate Mlani jwang ge ke re bua le yena chairman ka mo ga gore ho be le tulo e bile nteng ntate Letsie nokwane ke yena chairman ya Premier League Management Committee ka mo go di taba di tsa mangate jwa le kintse ke tshoke re yena ya le Lesotho Football Association tadi Salman Pafani KC ulabatso ulabatso yale ala yale empa se makatsane re kubulela se makatsane basotho ke tlo jwetsa se makatsane nna ke tlo jwetsa nnete fela se makatsane ke hore immediately ha president ya gone ya Lesotho Football Association e qeta o kgetho nna ke la ga mutlwa sa ntsa bua le se FM di ya le moyeng tse ding tse fapaneng ka ntle o naga Lesotho go na ka Lesotho ka mona ga sokola gore re ba fumane e le go utlwa bona taba e reng fela ke re a re tlo tla re mo fumana haufinyane kapo re tla ba fumana haufinyane ha ba se ba theoila e re ke se jela ba la PCFM ha ba ne a ke fumane bus then ke matheka potla go fela ke lebe ka stobeng sana sa matlama football club ke tse ba padi ke kgolo ho sane ya stoba sa bona le stoba seno sa di jaba to football club ka mana ka bambatha Tsita Sports Arena ka mana ka bambatha Tsita Sports Arena ka mogo di taba tsa mangate ge ke bona gona motho a bitswa Themba Talani ke a mo fumane ke batlatla a tla bua ka taba ena ya se bapadi sa hae le yena a tla hlalosetse basotho motlomo ke yena a tla refa dikateng tsa taba ena ke yena ya tla refa dikateng tsa taba ena ya motho a bitswa Leduma Mfuka gore ke bone gore menyenyetsi e bontsha gore o ile a fumana kotsi ya thipa o ntse o tlhaka gore o ile a fumana thipa nka tlhaka kotsi ya thipa hlabue ka thipa jwale mohlomong Themba a tla hlalosetse basotho gore na e be boemo ke bofeng taba e ka nna baki ba ba boemo ba gore a tla fana gore na le gore na taba tsena mohlomong di etsaetse go kae nneng jwang ka lebaka la gore ka nna basedi le ka pela sepolesa sa rona sa Lesotho jwale tlatla re bona gona yena ha di beya o di beya ka mogofe re ke bona gona ke a mofumana gobane ke tlhokomela go kaetsagala gore bobedi e be ba jwale ba kopanong gobane papadi ke e kgolo gosane empa e bangke sa mofumane le ena ke a mofeta e bangke sa mofumane le ena ke a mofeta motho a bitswang Mothimba ka mogo ditaba di tsamayang ka teng gobane jwale ke itse ke batla go fa Mosotho monyetla ka jeno e le gore le ena a ka ntshe maikutlo a gae Mosotho a ka ntshe maikutlo a gae ka ditaba tsa rona tsa papadi ya rona ya bolo ya maoto haholo Lesotho kwane ke re nna o kgotsofetse ke tsela bakwetlisi ba gago bakwetlisi ba kena ba tswa gona jwale go bapetse fela dipapadi tse ka bang tse tsheletseng tse dingwe go bapetse fela dipapadi tse nne ba bangwe ba bapetse dipapadi tse tharo ba bangwe ba bapetse dipapadi tse tlhano e le gore a se re bala ke ka nna ka re o setse dipapadi tse leshome go se o na le bakwetlisi ba shebileng fatshe taba e reng go rona ka football ya rona nna se se re gobane nako e nngwe re ntse re tsamaisa bakwetlisi ganti bothata a se bokwetlisi bothata thata ke dibapadi bothata ke management bothata ke letshwedi nako ena ka go fela ga o thwe bothata coach a tsamaye coach e kenang e fitlhe e performe ka o tshwana mohlomong a ba performe e ka o fitisisa hampe ho latela gona ya nang tseng a tshwere o nang tsa a silisa ka mogofi Lesotho Football Association li le la kwetlisa ba kwetlisi ba bangata ba tshwere a license ba bang ha ba sebetsa ke bua le wena tje empa mo ke tlang teng ke mo bakwetlisi ba rona o ka thola gore mokwetlisi a tlo kena ka mono ka LMPS ke mokwetlisi a neng tseng a kwetlisa ditlhopha tse dintsi a Vodacom Premier League mohlomong selemong se fetileng kapa o bile o ntse a le teng ka gana jwale ga ke bua le wena tjena go ntse ona le ba ntseng ba dutse ba sa sebetse ba ntseng ba sa etse letho lona ba ntseng ba sa kwetlise ditlhopha setlhopha sefe kapo sefe le ntse le etsang gore le nne le thole experience le dutse le emetse motlhang team e itseng e batla mokwetlisi gobane ke tlhokometse gore di-coache tsa rona tse tshwereng mangolo B license A license D license ba bangwe ba dutse fatshe ga ba ithao pele go thusana di-teaming tse ding gagologolo mane A division B division ka mokgwa o ditaba di tsamayng ka teng B division mane re tsamaisa ditlhopha tseno ka mangwalo a ngaka ee mangwalo ke a ngaka fela la mrena gore mrena o itse tsamaisa setlhopha senono e le go ga bona gona bothata be re nang le bona ke bofeng ke re na ge e lokisa boemo bo jwang bothata boteng ba bonagala ke ba bokwetlisi ge bo lokisa jwang gobane taba e ne e re e bang re sa lokise boemo bo ga se fela ditlhopha tsa rona tse e tla ba le bothata ne ke re ke a o feta mothimba ne se ke re ke o otlala o qetela ngwana mme empa ko ene e o tlhaile ne ke re ke a o feta mothimba
1: aakapaegoloee kopatshwarelengdate e ne dikenakena megala ka jeno ndate lele ka bona gape o santse o kena kelekeale PCFM handata
0: ne ke re ke a o feta ngwana mme ne tlile ke re ke o otlala o qetela ke re a kgona le yena futshu ke a feta Motimba papadi ke kgolo ho sane empa pele re kena papading eno nono okay re tle re kene ka yona re tla re ketela tseding ka go le lokisitse jwang o tla dulwa jwang o tla sebetsa jwang
1: re ka pa kgolo sentse ke ba dimeditse ba sotho ba heso ba kgabane ka baka la nako ka kapa e kgolo mme ke bontshe fela gore o sane setlhopha sa matlhama se tlankana le setlhopha sane sa dikabatho football club e le papadi ya catch up e le goreng re tswela go bapala mme setlhopha sa matlhama se ikemiseditse go ya papading sena ebile ka moya o mogolo agolo wa gore ba ifumane ba setse papadina mme ke bontshe fela gore tlakoreng lane la ka garatomose go tla dula di-body football club e be tlakoreng lane la ka gaoso go tla dula dinare football club a tse di-host tsona di tla dula stenteng sane se batlang se le segolo go tloa mona re na le VIP section ga o tswaka dressing room ya ka lebaleng ka righteng ke gona dressing room ka lefteng yona e tla ba baklotsi e dula padi mme ke bontshe fela gore papadi tla kala ka mora ya bone ka ba batlatisa sports arena mme e le gore re lebeletse basotho botlhe ba tle ka go fela go tlaša papadi e ne e reng ka e le papadi e
0: matlaoo badile diodi wa bala dinare
1: oare bua o sane e mongaka ba esekele pele bua lena ba okay ka kapa ekgola ge nka na le dija batho football club me e lo gore sentse re tsea gore standing sela se segolo ke setlhopha sa matlama football club e be standing sane se ka gagotlho ke dija batho ke tsela ya ka beredutse ka teng la ba ka itlala ke ka otlhaeteng la bona ka mono gona standing se segolo ke lebeleletse matlama fela ee ka kapa ekgole papadi e ne tlala ka gora ya bone me e lengwe tlhopha sa matlama sedikisi gagolo mme le ka jeno ne le me re tshwaratshwarang re itlela re bona gore na a pele re ya jwang mme re fetisa matlama otlhe gore re batla batela le tlholo mme se re o kopang go bona kore ga re nka bongata gobane papadine e tlala ka gora ya bone mme re lebeletse gore ba
0: fitlhele mothimba go na le ditlaleo tse e bontsha gore motlhankana a ne a bitswang le Duma Mofoka e ka go tlhabiwe ka thipa ga ke tsebe gona o tla kena ka botebo go fitlheletse go kae ka ditaba tsena e le gore o tlo o fe mo mamedi ya ratang setlhopha sa matlama ya ratang papadi ya bolo ya maoto gore na boemo ba ditaba ke bofeng, boemo ba mohlankana ba bophelo ke bofeng, e le gore momamedi a se ka nna ipotsa dipotso ya gona ebe jwalo jwang.
1: Ka kapa e kgolo ke tiisa taba e jwalo ya gore leduma o hlabilwe ka thipa, leduma ke goalkeeper ya setlhopha sa matsama ya pele, mme o hlabuwe ka thipa weekend ena e fetileng, mme ke confirm-e fela gore Stately o ile fela go alafula e seo bane a admitwa, mme go fitlheletsa jwale bophelo ba ge bo bolokeile le ena o maemong a matle a bophelo, empa e le gore ga o sena le se jwalo se o tlhabileng o tlakile gore dingaka di tla o tshwara-tshwara di sebetse, e be di fana ka kgothaletso e itseng, mme kgothaletso re e fumaneng ka gore a ka eme ka tlhokoganyane gobane jwale e duma e ntse le letlwa le reng le lenyane ga a ka tswela ka dipapadi o tla letlhonkga mme e ka baka koo, mme ka kapa ena o batla a hlabilwe ke motho ya sa mosebeng e re sa tsweng le mabaka a gae, mme dipatisiso tsa gagatse tse di petetswe gobane wa tseba ya sedi ditsela se di tla kena ke tsale tsa molao uka gore na go etsa etsetsang gore motho o tlhabile motho kapa o fungwane motho o ne a mo tlhabile.
0: Tsebe mosutu e mongwe jalo santse a re taba tse di etsala kae fela, ke tsebe gore na o tla thatoloa mo kapa o tla re a di ka pela mapolisa
1: ae kapa e kgolo oa tsewa ka ga re le ga motho taba di monata a dipitsa ke monga tsone o ile a re fa diapeise jalo bane le gona re le ga seba ga ekaeketao etsagala nnyaya aane kotilo, mme jale ntho nngwe ga re potlakela mo ntho re e potlakelang ke bophelo wa motho o feta ntho nngwe lengwe lengwe ditlhaloso di tla latela, jale re tlhokometse re le ga mofaofagapophomole mme e tla re gantle go sane ga le dikela go fa diresult tsa gore e be se koo fa gantle gore na gantle se etsaetseng se etsaetse go e tsalang bane go kae ka nako difeng e le gore ntho ya bo re e ke netefatsang fela gore taba e jalo ke taba e teng, mme le ena ka nnete matlhoko ngwana ntse a ferekane bane ka nako ngwe motho ena wa tshoga go banna motho yo ba nang tlhabang ke sa mo tsebe na go etsaetse jwang, mme e tla bane re selang go sheba tsotlhe tsotlhe le gore setlhopha sa matamo ga utlwala ka ema gore se ke gore se ithumane se se batla se ba eletsa ka matla magolo gore e be batho ba e le goreng yane ba dula ba bolokegi bane ba tlhola ke ditselebo ntate e ka nna ba le motho la ba mona wa go thiwa golo ko ntse dingata fela he ka tla utlwa se
0: etsaetseng e jalo motimo ba e jalo motimo ga ke re go jalo empa ke ntse ke tshwa kere dibapadi tsa rona di lokela gore le tsona ne ntse ke bua le go na le mogato o mongwe o lwantshanang le ditlola tsa molao kore o kwa tamela ditlhopha tsena ka o fela tse lesome le metse tsheletseng o rute ditlhopha dibapadi tsena gobane jale e se le di-celebrity jwale ka otsho jale tse ding tsa dintho di etsala gorena ke sebakeng sefe e ka ba bo sebakeng sa menateng e ka ba gae e ka ba tseleng kore dibapadi tsena di tsebe gona di controla maphelo a bona jwang gobane e mongwe ga a kgotsofalela gorena gobane motho eno a ntse a tleya regardless o gona sebaka ke se feng
1: ka kapa e bogolotlilo ke nnete taba e buang tate go latela boemo ba ditaba ntate ba tshwana ba fetoa batho ba matlhong a batho mme le dintho a sere di etsa segolokela o di etsa go ntse o tseba gore motho a ka nna re ena bagekgetho o bua gagolo genong mona e bagekeng bae sala ntse a bua bua ka matlama matlama e ke yang e le gore re tlhabetse go ya bakeng tse re tla nagana dibaka di bolokeile kapa le gona se re ipuke bakeng tse e legoreng ka wa kotlhogo.
0: O iketile mothimo ba re tle re bue go sane ke le ka re ke a leka ke kena ka go ofisi yane o ne o itse ke kena ka go yona ai ngwana mme walla mohala ka tshokela e o tse bonkamedi wa batshwere ka thata a sa kgone go tshwara letho
1: nneka modimo ka kape kgolo empa he se ke tla kgutla ko fe tsona difeleletse ka ofela
0: ke itebola ngwana mme
1: wele
0: and they all follow mabra PCFM ke yena motho a bitswang Themba Talane wa setlhopha sane sa Matlama Football Club hei o tla ntshwarela ne ke itse ke tlo o fa monyetla empa he ke kopa o ntshwarele ke tla buisana le wena o sane gobane jale go se se fela metsotso e ka bang e mene ne ke batla ka metsotso eno e mene ke mathe ka mana ka setlhodin sane sa mozamane football club ke tshware morako koropo pele ge e tswa kwano ke itse papadi ke e kgolo go sane pakeng sa setlhopha sane sa Matlama Football Club e bapala setlhopha sene sa dija batho football club lona dibapadi tse ke tla ba bitsa banono bano be ke buang ka bona ke tla ba bitsa e re ke tse tsena ke tshwara moga kokogo mogotsi wa ka olwang
2: aeaaela tatwaka
0: o kae Brenda wa Tialala mogotlong
2: Brenda
0: olwang
2: a baleso Mara ha o khala nga e zwo mora ya zwa ba ha e no mora mara ha o te ba ya ba ja ga o te ba.
0: Mra kwa koropo o ile wa ti kina di bapalitse ngata tse hlanga stolen sena sa LDF. Le di bapalitse di ntse hlanga di tlhopentse fapaneng. Taba e le thuse le jwang le le setlhoba sa Mzamani Football Club. Mrako koropo tokomane ele tikineng le dikhobatseng ke tseleng kileng di bapadi go tsona ha holo holo LDF na le dumellano go ha le bapale LDF di bapadi tseo di bapale ka poche
2: ke go paisa ba ga gera ho yona
0: mamedi wa tla o tseo
2: Don't you run at the book with your party? That would answer some as I'm a air. I feel like I'm not a agent. I'm all right. We are talking about that waga. In the matter of which I like Pamela, Leona, Elia, which I will try to have that. It's over for like a moon. If I had Jarita Mala, I would have a motu who should be getting told by
0: Araba Putsoya, Araba Putsoya. Diba Paddy, you know, little papa, LDF, Hassan, LDF, Fukapoche.
2: Dade
0: di bapadi tsa Mzamani tse lo re di tloa se tlobensa LDF di dumelletswe ya ka contract ka lona ho di bapale kgatlhong ya LDF
2: sa se ba sa masaba ka e tshukwane tse ka ba di a ijupa o tla di bona ka le ba le masoro ngana a be ke na mani e ma putjo nta twa ka di fa ma putjo mani
0: hlakile re ke ketela ka ho fela le balala lona la mogotlong le lokaneng ke le ga bona hore le la tshwara Galadina le bana ba Lesotho Football Association le lukisetsa hore ho tlo lukiswa ka mona ka mogotlong le ketele le bapala hae boemo ke bofeng hona
2: jwa ka le lukile ha go a yele ke ra le hore si tshagere tsa ga e tswa e tla be super LDF mogotlong mora le lukile ntate wa ka go ha ke le balala go le lukile o nkupe le lukile
0: Jole sailing site go be hali ka teng ke sefe.
2: Empa ja re sa tsene ka te go na ile ka batla tsa go die wa ke ka batla tsa le ngono tsena ke se ka go di go die ka go yona le bethate e la tlwa le ngono se bile ra le go mela ka mono le hlokala go ba ikagwella matla bona e sentse go re ba lala go ne ka nnete. Go bona ka papa di tsa ja tshwagelwa ka mora empa he ntate ha ke go na be ganye go ka.
0: Mwana mme Eriki kwale hona mona mrako koropo. Hei, ke ntse ko shota o ntse o shota ga shotana. Empa he re tla e hlopa mwana mme. Mhlo mo re tla e bona gona re lukisa jwang. Re bona gona papa dinya lona mafelo a beke le tla sebetsa jwang. Ke itebola ngwaneso.
2: Taji ware so tla bua ka mogago ke shape le LDF ka ga ka utjente ka shota.
0: Ke itebola mwana mme.
2: Taji.
0: Mabra PCFM ke ena mrako koropo ka stobensana sa Mzamani Football Club mra pirie putso le kanyana. O ya ne mo khotlong lo shebela Mzamani. Koe lo shebela zama zama. Ha re tshela mabra PCFM na ka libitso ke motlatsi Ketra Peter ke Yellow Bone. Ke mo ke tsikula wa ka 13 ke apara nomoro 3 ke anwisha ha mpona ka go gata fela o ka mpitsa bekile beki ya Hunter Tai. We lead and they all follow.
3: Hey, try to get a

Omedi re tsala Afrika Borwa mo nana le sipong re ene le ka letsa tsidina selemong sa sekete magolo a robedi mashume a seletseng la metso supileng 1867 mo hileng wa fumana taimane ya pele na henyeo ya Afrika Borwa taimane ena e neng e le buima ba di kharata tse ka bang mashume a mabedi la metso lo mong felwane pedi 5 21.25 ile ya re ha jone bitso la Eureka me ile ya fumana jelo haufi le Hope Town pelano ka ya Orange o sibollo ha taimane ena o ile ha itsa jelo hore batho ba bangata ba elelelwe gore Afrika Borwa e na le matlotlo a mangata a ka tlasa lefatshe ka morago go mono he batho ba bangata ba ile ba qala jelo go ya batla ditaemane mme ga fumana jelo dibaka tse dintsi e nang le ditaemane gagologolo sebaka se kang Kimberley sena he se di sa thusa jelo go fetola moruo wa naga ena a merafo ya ditaemane o hela basebetsi borakgwebo e ka setana le batsetedi ba tswang dibakeng tse fapaneng gona Aforika Borwa mona go ka letsatsi lena taemane ya pele ile ya sibololo kapa gona gore e tle e fumanwe ke metsotso e tsheletseng re fogaletse go rena ya bosupa re gatele pele re ntse re lekola jalo ditaba tse amanang le nalane ha re kene na henya Jeremane mo nela le sipong gore ne ka letsa sidina la le shume le metsume ga go kgweding ya mphalane selemo ke sekete magolo a robedi mashume a go bidana le metso e robo e emene 1884 Jeremane ile ya phatlalatsa yolo ka molao gore Southwest America kapa Southwest Africa tshwarelo yeo ka jeno e tsejwang e le Namibia e tlasa tshireletso kapa ba di ba phatlalatsa yolo e le tlasa tshireletso le taolo ya yona sena se etsetse yolo nakong yo dinaga tsa Europa di neng di tlhodisana ka maatla go gapa jelo dibaka tse fapaneng tsa Aforika ka sepheo sa go laola mobu matlotlo e ka setana le kgwebo tlasa puso ya Jeremane batho ba moo ba ile ba latlhegelwa jalo ke dikarolo tsa mobu wa bona mme baagi ba matswallo a go akagaletsa jalo megabe ya mahereru e ka setana le manama ba ile ba tobana jalo le kgatelelo ya go amogiwa ditokelo tsa bona dikgotlhano tsena di ile tsa qetelela jalo di bakile ntwa e tshabegang dipakeng tsa selemo sa 1904 e ka setana le 1908 mo maboto a Jeremane a ileng a bolaya batho ba bangata ba mahereru le manama Jeremane ile a tlhelwa jelo ke taolo ya sebaka seo nakong ya ntwa ya pele ya lefatshe ga maboto a Afrika Borwa a se hapa ka selemo sa 1915 Namibia he qetelong ile ya fumana boipuso ka la mashemo a mabedi a lalo selemong kgweding ya Tlhakubele selemong sa 1990.

ka mora hore mo presidente Omar al-Bashir a motshwagele jalo al-Durabi e ne ikile ba jalo e mongwa batho ba nang le setshumetso e golo dipolotiking tsa Sudan mme a thusa jalo go thega tsamaiso ya puso e neng e theilwe gagolo megopolong ya boislamu le ga go le jalo kamano ya gae le mo poresidente al-Bashir e ile a senyega ka lebaka la go se dumelelane le dikgotlano tsa go lwanela maatla a dipolotiki ka selemo sa 2001 al-Durabi o ile a tshwara jalo ka mora gore a ganyetse mmuso mme moga wa gae o batlekele go fitlhela tumelelano le mogatlo wa magabele o neng o lwana jalo le mmuso o ile a qeta dilemo tse e ka bang tharo a le ditlamong pele a lokololwa mme go lokololwa gae go ile ga bontsha jalo karogano e neng e le teng ga ra baetapele ba Sudan le ka moo dikamano tsa dipolotiki di ne di ka fetoga ka teng ga go ena le ntwa ya go lwanela jalo maatla ke tse dinghe tsa tseo di gopolwang ka letsatsi lena nageng ya Sudan ga o le jena ga re kerekene re pheteletsena sa nalane ka o kena nageng ya Mauritania mo o ne a nang le supang go ene ka letsatsi lena selemo ke sa dikete tse pedi le lesome le metso mmedi 2012 mo moporesidente Mohamed Ould Abdil Aziz wa Mauritania a ileng a thungwa a ba a tswa dikotsi ka lebaka la ketsagalo e amanang jalo le masole a naga ya gabo ketsagalo e na e etsaetse jalo ga a ne a gutlela jalo motsemogolo Nouakchott a tswa sebakeng se ka ntle go toropo go ya ka ditlalego tsa mmuso masole a neng a le sebakeng sa tlhatlhobo ya dikoloi a ile a thunya jalo koloi ya moporesidente ka phoso gobane jale a ne a sa ka a e tseba moporesidente o ile a thungwampeng mme a isa jalo sepetleleng sa sesole dibakeng sa kalafo pele a fetisetso jalo nageng ya fora go ya fumana tlhokomelo e ketseileng ya bongaka ketsalo ena empala go le jalo ile a sia le gona go tsosa dipotso le ka setela maikutlo a fapaneng mabapi le gore na e ne e tlile e le phoso kapa e ne e le teko ya go mo bolayana pala ho le jolo mmuso o ile wa tiisa gore go thungwa ga gae go etsagetse ka phoso moporesidente o ile a phologa mme ga morago a gutlhela jalo mosebetsing wa gae wa puso re felela mo naka tsa matšhaba di re beagantle metsotso e lesome re efogaletsa gore ena ya bosupa ke nako gore re tle re le kole tsamagagogago tsa matšhaba mehe go tsena tsa matšhaba re thagola ka go kena nageng ya DRC mo moporesidente wa metlheng wa DRC Joseph Kabila a tlhalositseng kapa a phatlhaladitseng jalo ga a tla etelela pele selekane se setšha sa dipolotiki le sesole se bitswang ka gore ke Front for Refoundation of the Nation kapa FRN ka bogutshwanyane mme selekane sena se phatlhaladitse jalo letsatsing ya maobane toropong ya Goma ka botšhabela go naga ya Congo mme ge ke se loge jalo se kopanya batho ba manang jalo le mogatlo wa magabele wa AFC M23 ba ganyetsanang kapa ba kgatlhanong le mmuso wa moporesidente Felix Tshisekedi selekane sena se re sepheo sa sona ke go kopanya jalo mabotho a boganyetsi le go tlisa diphetogo tsa dipolotiki nageng eo ka mekgwa ya kgotso kapa ya sesole mme baetapele ba M23 e leng Cornel Nanga e ka sana le Bertrand Baziwa ba kgethilwe jalo go ba batlatsi ba moporesidente ba selekane sena mmuso wa Congo ona go ganga o suka o fana ka maikutlo mapi le phatlhalatso ena ke tshentseng di tswela pele gore na ga le gante se tlhileng se e tsagalang ke sefeng mona nageng ena ya DRC na Joseph Kabila o batla gore a tle a gutlhele jalo pusong gape mme o tla gopola gore Kabila o etelela pele naga eno o tloga jalo ka selemo sane sa 2001 o fitlhela jalo ka selemo sa 2019 ke tseo e leng gore jwale di le tsa e tsagala o tla gopola mme jalo o ile a nna a koswa o ile a tlholela jalo lefu a le seyo le gotleng selemong se e fetileng mme o ne a qoswa ka ditlolo tsa molao tse kenyeletsang ditlolo tsa molao tsa ntwa Kabila ga o sa ile a gana jalo diqoso tsa gore o na le maqhama le magabele a M23 le naga ya Rwanda mme ebile a salosanyao eno e le kgatlhanong le ena mme ebile e susumetswa jalo ke dipolotiki empa jalo go a bonagala ga ntse o tlhaelano e le tsena gore keo o e ntse selekane le ona magabele ana a M23 mme jwale ba thega jalo mogatlho o mošwa o kareng kwa magabele jalo bitsang kgatlhanong le mmuso wa Felix Tshisekedi re tla bona gore na di tla felela ka tsela ya mofuta ofeng metsotso leshome le metso mmedi re fogaletsoga ya bosupa re hatela pele ka tsena tsa matšhaba mehe re kena America mo re fumanang gore dilemong tse fetang mashome a magago ka mora polao ya Tupac sebini se tumeng sa mmino wa rap sa America monna ya fumanweng a le molato wa go rera polao ya hae o lebeletse gore a tle a tlholwe ka jeno mane Las Vegas jwale Juan
KFD Davis yo ineng ile mo etapelo wa sehlopha sa ditlokotsebe o tobane le kahlolo ya ho hlola tshankane bophelo bohle ba hae ntle le monyetla hore a tla lokollwe ka parola ka mora hore a fumanwe a le molato wa polao ya Tupac. Tupac o tla ho polao ile a thungwa ka loetse selemong sa 1996 me a hlokahala jelo matsatsi a seletseng ha morao a le dimo di mashome a mabedi na le metso e mehlano. Batshutshisi ba ile ba nganga kapa ba bolela hore Davis o ile a rera jwalo tlhaselo e le boiphetetso bakeng sa tlhaselo e neng e etseditswe motjhana wa hae ka mora papadi ya ditebele Las Vegas ka selemo sa 1996. Davis o ile a tshwarwa jwalo ka selemo sa 2023 hoo e ka bang dilemo tse mashome a mabedi na le metso e supileng ka mora lefu la Tupac. A re tle re diphethele ka tsena tse amanang jalo le Vatican moo he mopapa Leo ba ba hlaloswang a amohetswe sepetlele Roma kajeno bakeng sa ho etswa operatione ya ho tlosa jalo lekgopho le lenyenyane le hlahileng jalo matshwafong a hae. O tla gopola diteba tsena re ile ra di hlalosa letsatsing lane la maobane moo yena he mopapa Leo a ileng a hlalosa mafelong a beke hore o tla hlahetswe jalo operatione e jalo e kajeno he tsamogagogago ke hore o se a qadile go kala leto leno he la go ka etswa operatione o amohetswe sepetlele kajeno no me ho tlalositse he ka papa kadinale ba bontsitse hore o bona hala a go bile matshwafo a holo mapile operation ena ka papa a le relaxed le operation ena ile ho go tla le beletse o ga tla yetse ka a tle yetse jwa loka ka ka jeno me he ho tlalosa le na ile le ghetola pele mo papa Leo ina you know a ile ho re hona le di motse mashume a sepina na le motse mo ka jeno a kena sepetlele ho tloha jwalo he a qadile ho etella kereke ka tlhuki pele ka la 80 motse ya nong selemo sa 2025 me he re sentse re mo la ka tsa jalo bophelo bo botle le ho atleya wa yona operation ena ye le ho re tebelo ke ho re tla isimollwe ka jeno re fela mona ka tsena tsa machaba di re be hantlo metsotso e le shumela metso mehlano ga fagaletso ga ya bosupa ke nako re fetela jalo ho re atleile sekonyana sekonyana le la nkhalemela maobane a re ha eska isa hodimo e wa sekonyana e ke sekonyana konyana ya nku ha se ba ga ke sa ha ntate

Ke le bua thapelo le kanyane mo mmiri wa PCFM ke boetse ke o dumedisa. Sepolesa sa Afrika Borwa se nehelane ka mmelaelwa wa polao ya batho ba bahlano ba fopane le ribe. Modisana sekwala ya dilemo di mashome a mahlano wa maputswe ha mathata. Ho sepolesa sa Lesotho le dibohong la Maseru ka jeno. Sekwala o belaelwa a ne a thunye bafu ka selemo sa 2024. Mme o tshwere ka tshebedisano mmoho dipakeng tsa sepolesa sa dinaga tsena ka bobedi le mokgatlo wa matjhaba wa Interpol. Tlaleho e re bosiung bo lelapa la monghadi Gala. Lane na lane le tla thungwa ba itse ba diketso tsena tse soto ba ne ba ge petrole ka dikupu maputswe ho engwe ya dikgwebo tse rekisang mafura banto ya fobane ho ya chesa dikoloi e tsamang hadi na lane ke ketsahalong ena mo molekane wa hai eo e neng e le moimana kgaitsedi moqhubi wa traikere le badisana ba babedi ba neng ba thunyetswe lefu ka ho le leng sepolesa sa Lesotho se tlalehwa ha sentse se tswela pele ho etsa dipa tlisiso ho dumanyewe ena ka ha ho ena le babelelwa ba bang ba menotseng a tlhabela. Le tlolela go setsana senate mohato seiso la shoshwe ya moshoshwe ka kopanelo le sitsi se thusang bana ba tlokotseng a seleraton Roma le nehelane ka mesangwana ya bohlweki le ditlhoko tsa sekolo ho bana ba metse ya Roma Maseru. Puisano le PCFM ka jeno mongodi kakaretso wa letlole Mofumadi Mampempeng Molefe Mokonyana o itse mosebetsi ona ke karolo ya letlole ya ho kgutlisa tshepo ho bana ba banana ba tswang malapeng a hlokang ka ho ba kgahlame tsa ka ditlhoko tsa bona tsa mantla e le ho batshehetsa leetong la bona la boithuto. O itse letlole le thontse setsi sa leratong jwalo ka molekane wa lona ho etsa mosebetsi ona ka lebaka la mosebetsi wa sona wa ho ntlafatsa bana ba banana ho ba le boitshepo le ho ikemela. Ho sa le jwalo ke hona mosebetsing ona mo bana ba banana ba ileng ba boela ba hlahlellwa ka malebela a ho tobana le diqholotso tse kang lenyalo la bana ba tlase dilemong le bokgatjhane bo sarerwang e ka sitana le ho etswa hore ba itlokomele. Mokonyana o phethetse ka hore mosebetsi ona o ne o reretswe ho tshwaya letsatsi la matjhaba la ngwana wa ngwanana leo ka molao le ketekwang a ka la 11 o le mong Mphalane ho lemoha ditokelo tsa banana le ho anetsa temoso ka tshireletso ya bona. Letona la dikgokaganyo Mahlale tshebediso ya ona le boqapi Ntate Morosi le mongodi e moholo e ka sitana le bahlanka ba bang ba lekala ba gakotse dipuisano tsa matsatsi a mahlano go tla tshohla leano la lekala la selemo sa ditšhelete sa 2027-2028. Dipuisano tsena di tshwaretswe mo Johannesburg. Kopano ena e kopantse bahlanka ba bagolo le ba bang e tlilo hlahloba dikholotso tseo lekala le tobanang le tsona le gore bankakarolo ba lekala ano la dilemo tse ka tharo leo lekala le ka lekenyang tshebetsong e le ho le ntlafatsa. Ho feta mona, dipuisano tsena di reretswe ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa mafapha ka hare ho lekala e ntse e le ho netefatsa hore lekala le fihlela setshwantsho sa meralo ya lona. Dipuisano tsena bahlanka ba lekala ba tla boela ba lekola mafapha a hlokang ho ntlafatswa le hore ke afe a hlokang ho shejwa ho feta a mang ka sehlohong e ntse e le ho arabe bela ditlhoko tsa mantla tsa setšhaba. Ho tsa matšhaba mo presidente wa mehleng wa Democratic Republic of Congo DRC ke moetapele wa sehlopha se setšha sa marabele a Front for Refoundation of the Nation FRN. FRN e ne e phatlaladitswe kapa ena e phatlaladitswe maobane toropong ya Goma ka botšhabela ho Democratic Republic of Congo mme e bopilwe ka baetapele ba FAFC le marabele a M23 mme kgahlanong le mmuso. Ho ya ka mmuele wa FRN Claude Ibalinki o itse sehlopha sena se thehetswe ho kopanya bohle ba nang le thahasello ya ho ketola mmuso. Ho sa le jwalo Kabila o ne a ile a hlolelwa lefu selemong se fetileng ka mora hore lekgotla le mo fumane a le molato wa bohlabaphio le ditlolo tsa molao tsa ntwa. O ipoletse a se molato diqosong tsena le tsa hore o ne a ena le kamano le marabele a M23 le Rwanda ka le reng dinyewe kgahlanong le ena ke mmomori wa sepolitiki. Mmuso wa DRC ha o so tswe puo phatlalatsong ena ya FRN.
ha re diphethela ba fuputsi ba fora ba ntse ba batlana le ba belaelwa tlhaselong ya ka marangrang mo di hatsetsi tsa mabenkele a fetang le kgolo dileng tsa behwa mo tshesong e leng se sentseng dijo bole tsa boleng ba di milione tsa di euro ho ya ka ya kayanang le lesedi ka diphuputso taba ya hore ha ho sehlopha sa ditlodi tsa molao se ipoletseng se le molato wa tlhaselo ena kapa hona ho batla tjhelete e itseng ke hona ho makaditseng bafuputsi nakong ena yo ba lekang ho fumana sesosa sa tlhaselo ena ka tlwaelo ditlhaselong tsa mofuta ona dihlopha tse hlaselwang di etsa tjhelete kapa ho di sebedisa ditabeng tsa dipolitiki ditsebi di re tlhaselong ena yeo ho bile bileng bobebe ho e etsa motjheso wa dihatsetsi tsa mabenkele a dijo a ka bang makgolo a mararo le mashome a mahlano fora a lahlehetswe tlaleho ke hore dihatsetsi tsena tse hlasetsweng di ne di sebedisa marangrang a khampani ya Denmark Danfoss le ha mokgwa wa tlhaselo ena e entseng e so phatlalatswe ditsebitsa ditlolo tsa molao ka marandrang dire pelelo ke hore kgokelo ya Danfoss di hatsetseng tseo e nolofaditswe ka ha e hlahella marandrang a internet mamedi ditaba tse phethelang letsatsi PCFM di bile hakana bola ho fumana kgaso engwe ya ditaba ho sanoseng metsotsong ya mashome a mararo ka morao ho raya botshelela le Thabelang Tau.

0: o me dimetso tsi mashema ma medina la metso sipileng ga fogaletsoga ya botsupa ere ketle ke fetele mona ka ha mohala wa account o hlile upanya panya ga ntsena ma medidi dumela ho tsonda ate
1: ke je swan masino tomo
0: ndade swan
1: yeo na nidia ha e tla kumara go ipuso
0: eh
1: ine le swapo South Africa ila tsalano la ke juba hore e tsene na nidi e ne ke ke ke kwa ntate mono go a tla ho pleta ba ye
0: a e o hlakile le wena ntate e le ho rgele taba ena hle bonahala ke nala ne ntate hle tolo ke ya ka mogho o fapaneng empa ha gele buila go loka tlhaloso ya ha ntate
1: thank you
0: that is khwane hle nalane ke loka ha le ditaba tsetsa itseng khale ka papijana ho na le mo jwa lo tla go di tlhase di tlhaloso di hle di fapana jena empa he re le buila go loka ba wile ho re ba tle ba ntse ba otlolla taba ena re tla boela ha pere hutla ka ona mohlomong he e se hlakile le ho feta mona re tsegi ba kitle ba tle le ditsibitsa tsa yona nalane ho ka nama ka yona ke ya bona ke ntla yo ihlileng e gahlileng jwa lo ba mamedi ba rona kwano ha ho le tsena ke tle ke fitise yo ditaba tsena tseo re sa tswang ho di amohela mo sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya dipatlisiso e ntlogolo ya sepolesa Maseru e kopang jwalo thuso ho setšhaba ho batliswa ka monna ya hlahang difotong e leng Tshepo Paul Dipholo ya dilemo di 70 la metso e robedi wa Kwading ha letlatsa Maseru ho ya ka tlaleho o tlotse jwalo dipehelo tsa beili ka ho nyamella lekgotla mang kapa mang ya ka tseba moo a teng a nyeletse jwalo sepolesa haufinyane kapa a letsetse dinomoro tsa sepolesa tse fanweng jwale ke ke tle ke o fetse ona ke phatlalatso e setswana kollo jwalo ke sepolesa sa Lesotho o tla hopola hore ditaba tsena re ile ga di bua tsa ntate Tshepo Dipholo e le moetapele wa BCM mohem a ileng a sepolesa se ileng ra buisana le sona sa hlalosa hore se tshwenyehile jwale ka ha a bonagala sa nkile nako e ngata haholo a nkile jwalo pasa go le ba mane Afrika Borwa go ya bona ngaka mme jwale se setlile se bontsha jalo go tshwenyega buisana le ba BCM wa BCM ba ileng ba bontsha gore ntate Dipholo o nagenyane ya Israel mo teng a tlileng a leng dikopanong o tla gopola nako eng e o re ne re buisana le superintendent Thabo Mohai wa sepolesa sa Lesotho ile a tlhalosa ka nako eno gore gona jale tsena mohlomong ga reng ke e tlile jwale Dr. Ntate Dipholo a ntse a leng a kingakeng mane Aforika Borwa o tla gopola re ile ra leka gore re tlegere na mohlomong le sepolesa le se le utlwile gore o na enya Iseraele a ba re ae rona re le sepolesano jalo tsena re tseba ya Aforika Borwa fela ga reng ke fela gore mohlomong tsa le Aforika Borwa ngaka ya motshwere kapa jwang empa he ba boitse gape ke bana ba se ba gutla sepolesa ba bontsha gore ba kopa jalo gore a tle a batliswe mme mang kapa mang ya ka mo bonang a letsetse sepolesa ke tsona ditaba tsa morago ga o hetse sa tswa lokolola tseo re sa tswang go di amohela tseamanang jalo le ntate Tshepo Dipholo yeo jalo he a ntseng a batlwa mme go tho batlwa jalo ka go tlola dipegelo tsa beili ke ditaba tseo se tswang di amohela metsetso mashoma magago re e fogaletse gore ena ya bosupa re tla kena go tsona ga morago nyana ga ke se ga ba o phethela lenanong lena gona jalo tsena gona ditaba tse ding tsa botlhokwa tseo re tshwaretseng tsona tseo re lokelang gore ge tle re thagole lenano la rona ka jeno ka tsona re he pele re kena go tsona re ke re fetele mona pele re kena go tsona ke lokela gore keteke re tla fetele mona mabenkeleng
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: metsotso e mashome a mabedi na le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobedi mo metse PC FM lenano ke la setlhotlholong re tle re gatele pele ka ditabagaetse o ke tlhalositseng go tlotla re kena jalo go tsona jalo gona tsena phirimaneng ena mothating ona re tlo shebana jalo le molaetsa wa botlhokwa wa motlotlo ikgotsi letsie la boraro molaetsa o a ileng a go fetisa nakong ya mekete ya segopotso sa bo mashome a tsheletseng kao fela lesotho le ipusa o tla gopola gore motlotlo o ile a ipiletsa jalo go basotho botlhe gore ba kgothaletse jalo bo nngwe go ena le dikarogano mme a gatisa jalo botlhokwa ba gore dipuo tsa rona e betse e kgothaletsa jalo tswelo pele go ena le mašano molaetsa ona ge re ile ra tlhokomela gore o tlaisa jalo diputso tsa botlhokwa mapile boikarabelelo ba baetapele ba dipolotiki tsela yeo ba buang le setšhaba ka yona le gore na dipuo tsa bona di kenya letsogo a kae go ageng setšhaba se e kopaneng le se e tswelang pele jale ge re tlotla ge buisana ka taba ena le ntate pusetso ntsho yena ke motlatsi wa sebogodi ka gare go legotla la puso ya setšhaba ka setšhaba LCD ke yena moeti wa rona bosing bona yeo re tlatlhe re thagole jalo lenalo lena le yena kwana go tlotla re ipapisa le yona puo yo ya motlotlei ka mane ka Sesotho ga Lesotho ne le keteka dilemo tse mashome a tsheletseng le ipusa ka gopola gore ke diketsagalo tsa la nne godin ena ya Mphalane e re he re tle re mokotse ka bokhutshwanyane fela pele re kena jalo ditabeng tsena tsa rona
1: tse bosa tse bakwang ke maemo a phetogo ena ya lodi setšhaba sa eso jalo ka maoba le maoba ke ntse ke ipiletsa go mosotho e mong le e mong go sebeletsa kopano ya setšhaba e seng karogano. Dipuo tsa rona e be tse godisang. Maleme a rona a kobe leshano, gobane leshano le tswala lehloyo karogano le pheleka ke tla sa kopano le kopanelo ge ka sebang go fa Lesotho boipuso ba nnete kgotso le nala go lona batšha ba Lesotho lona ditshia le majalefa a naga ya Lesotho ratang naha ya ho bolona sebetsang ka thata ho etella pele ntshetso pele me le boulele metheo mekgwa le meetlo ya Basotho le phele ho sebetsa mmoho mererong yohle ya ho hodisa le ho atisa nala
0: re tle re tshwara gona mono e le gore ge re tle re tswela pele ka yona le ntate pusetso montsho yo ke tlhalositseng gore ke moeti wa rona mothating wa jalo ke motlatsi wa sebogodi ka go legotla la puso ya setšhaba ka setšhaba LCD ntate montsho ge go dumedisa re wamelo PC FM ntate bosi phirimaneng ena
2: ke a leboga ntate
0: go ya jwang
2: ka nnete go ntse go ya gantle ka nnete re sa babaletswe ke ya bopileng legodimo le lefatshe e leng ntate modimo wa rona ka nnete re ntse re phela ntate dikholotso tsa letsatsi le letsatsi di a fitlha empa ge mogau wa gae o re bolokile ntate mme ka nnete ntate ke tle ko leboge ka go mpha sebaka sa gore ke tlhe ke ipolele jalo ka ga le wena o se o ntse o mpoletse gore na ke mang ka nnete ke o fe tlhomphe e kgolo ntate ke tlhomphe bookamedi ba gago ke tlhomphe le ba o sebetsang mmogo le bona ke tlhomphe setšhaba sena sa morena moshweshwe

0: ke lagatsa hore ke supe hore ke mosotho ka tswalo le ka ntho tsohle. Ke ngwana wa naha ena, ke holetse ka hare ho naha ena. Meng atjhe ka nnete ke hlile ke tseba bosotho hantle hore na ditshobotsi tsa mosotho ke difeng. Meng ka nnete ha e le mono ke se ke hlomphile, ke dumela hore jwale re ka wela ditabeng ntate wa ka. Empa pele nka wela ditabeng e tla nne ebe hore ke ofe ke utlwe hore na o ntataisa jwang hobane ke wena a tsokang.
1: Re le buile haholo ntate, ke a kgola re tlhetlhe re iqale hona mona moo jwale kgosi a ileng a ipiletsa ho Basotho hore ka hare ho setšhaba, ka hare ho rona re le Basotho, re kgothaletse jelo bonngwe ho ena le dikarohano. Ke a kgola re tlhetlhe re iqale mona hore na mohlomong wena molaetsa ona o utlwisitsa ka tsela ya mofuta ofe.
0: Ke a leboha ntate wa ka. Wa tseba jwalo ka ha ke re ke ngwana wa Mosotho, ke Mosotho ka tswalo le ka ntho tsohle. Ke tseba Bosotho hore na re lokela ho itshwara jwang. Meng jwalo ka ha ke tswa LCD, lekgotleng la dipolotiki, lekgotleng leo re reng nnete, toka, kgotso. Jwale motlotlehi ha a se a buile ka tsela ena eo a buileng ka teng, molaetsa ono ho nna, ke dumela hore Basotho ba ntseba hore na hantle ke tswa lekgotleng le feng, ba tseba hore na ha o bua ka LCD ho bua ka eng. Jwale ka ha ke motlatsi wa sebohodi, taba ena e re na ma LCD a utlwa puo eno ya hloho ya naha ka sebopeho se feng. Kore ke thabo e kgolo ntate, ke batla ho supa hore ke thabo e kgolo hore ebe motlotlehi kgosi o buile ka tsela eno e jwalo, hobane re le Basotho ba tshehetsang lekgotla la puso ya setšhaba ka setšhaba kapa lekgotla la dipolotiki le bitswang LCD, re sentse re na le polelo e jwalo eo e le nnete, toka, le kgotso. Mme ha o sheba polelo ya hlogo ya naha, ha bolela hore a re kgalemela jwalo re le Basotho, haholo tjhe ba itsebang hore o tena a bua jwalo hobane e ka ba ke bona beng ba taba. Kore ha a bontsha hore leshano le tlisa le re tswalla tholwana mofuta ofeng, ke hore ka nnete re lokela ho kgwa mekgweng. Meng re ikamahanye le polelo eno. Meng ka nnete ho rona ma LCD re thabile haholo hobane e sale re lwantsha leshano, moetapele wa rona wa bophelo bohle e leng ntate Ntsu o re leshano ke bokgopo. Meng haeba a buile jwalo a re ho lwantshwe bokgopo, o re re lwantshe leshano. Jwale e re ntate Metsing ha a bua a re re tle re bue nnete, haeba ho hlokahala hore re shwele, re shwele. Meng ke le ngwana wa Mosotho ya seng a batla a na le nako ka nnete ka dipolotiki ka mona, haholo tsena tseo motho o batlang o le dikomiting tse batlang di le pelenyana mane, e seng di fela dikomiti tsa makala le makalana. Ka nnete ke na le nako e telelenyana ka nnete ke le ka hara tsona, e sale dilemo tse ka fetang tse leshome kaofela ka hao ho naha ya Lesotho re sa sebetse hantle rona ba politiki. Ka nnete dipuo tsa leshano e leng tsona tsena tseo hloho ya naha, a ke bue ka hloho ya mmuso, ke bua ka hloho ya naha. Motho wa ho qetela ho ba baholo ka hare ho naha ena, ha a bua ka sebopeho seno se bontshang hore leshano le tlisa lehloyo, ke dumela ka nnete yohle ke sa qeaqee hore ha a thabele leshano lena leo re nang le lona, leo ke reng ke dilemo tseo ka nnete nna kgopolong ya ka moo ke le boneng le tutile haholo leshano, ke ho tloha ha ho e ba le puso ya kopanelo ya 2012.

0: ke nete lebele ho mono le sa nenzele le teng a so ke ntwe fihlang empa mo jwale gone ba bangela ga bona a tshane tswa le sa le na se le lengata ho tlwa tekano ke na go ena ya puso tsena tse kopanetsweng sa lotlwa 2012 fihlela ka jeno ho sna le go tla moga ka pa mokgwa ofe kapa ofe o re kagareng ba hapile dikgetho ba busa ba le bang ka lebaka leno ke tla re sa le otlwa 2012 re sebetsa ka dipuso tsa kopanelo ka nnete ke batla go supa gore ke nakong eo batho ba tlileng ba dumelang go lesano gagolo gore ke lona le ka ba thusang ke yona katlego e ba ka bang le yona mme katlego eno e tla ba etsa gore e be mmuso mmeng batho ba geloile tseleng tse nepaetseng tseo e leng gore batho ba ka bua nnete jale ba buelela maano a bona ka nnete yotlhe empa e seng e ke le yano
1: ke kopang re tshwara gona mono re tle re mathele mabenkeleng re lokela gore ke re fetise mabenkele gona jole tsena ntate Montsho ka morago mono re tlabese re qala gona mona mo re feletseng gona teng.
2: ShopRite's price rounddown is back for 1 week only, where saving is winning. Save up to 40% on homeware, small appliances, outdoor, DIY, and groceries. Like an Essentials non-stick steam iron, 1,600 watts for 140 maluti. A Zebra aluminium six-piece cookware set for just 300 maluti. And Cremora Crema 750 grams for only 50 maluti. Offers valid till 18 October, only at ShopRite.
3: On the go? We've got you. Swing by the pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino, your stylish stop for fresh and feel good. From crisp salads and gourmet sandwiches to tasty light meals, it's all made to keep up with your day. Grab a seat or grab it to go. The pantry fits your pace. For more information, visit avanihotels.com. The pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino. Fresh flavors, fast moments, done the Avani way.
1: Mamiri metsotso le shumele metso mine pele re fihla horeng ya borobedi re hatela pele rena le ntate pusetso Montsho ka dipapusing tsa gaso o hlaha ka go le gotlela puso ya sechaba ka sechaba LCD ntate Montsho re tswele pele ke gola re tle hlegile bela hape re amele ho ntlha ena ho rena mohlomong ha o sheba naha ya gona ka jeno na u bona hona le botshata ba dikaro hano sechabeng ha golo golo bo ile ho bo ba ka jolo ke dipolitiki
0: ke le wana twa ga ka nti ke hleki qala hona mono wa tsaba ndate dipolitiki ha e bona le ntse bang ho a gola batho ke dipolitiki batho ba ntse ba ka ba ya ba emo ke na kereke mane mohlomo ke re foga emo ke mo Roma emo ke mo pholoswa emo ke paki ya Jehova ko ka me kgahlelo yohle eteng batho ba ano ha ba a rohane le ha ba sal ba sa dumele moho tumelong ya bodumedi fela o tlo bona hore ha ba arohana ha ba hloyana empa dipolitiki e hle di a re agola gore o tla bona hore a mona ha se matla ma le diphakwe e hle batho bana ba arohane ha ba ukwane fela dipolitiki ke tsela ya hore na ndatentsiwa re re tla phela jwang ke hona ho ileng dipolitiki ntho eno e le hore re lebella hore motho ha a tlo bua dipolitiki a bue ka maano ao a tshwereng ka party ya dipolitiki e le hore re tle re tsebe hore re be le tsela e tla boloka batho ha ba tsamaya ho yona e ke kenya ba senyetsa dithepa lo ba ka dikotsi re be le maano a ka buhang ka dipetlele hore e re batho ba batloha ba kula ba ya dipetlele ba fumane kalafo re bua ka maano a mangata fela taba tsa temo ditaba tsa communication e le ditaba tsa dipuisano ka marandrang ditaba tsa dikolo taba tsa thuto ke maano a re lokelang hore re bua ka ona re le ba politiki empa taba yenu ha e a phethahala empa ka lebaka la lesano ke tla re ha e phethagale hantle fela e le gore go araba potso ya gago ka kotlologo dipolotiki tsona kannete di a re kabanya jolo ka ke batla go supa gore motho o ka bona ba tsamaya mmogo e mongwe e le wa matlama e mongwe e le wa diphakwe fela o fumana ba le hantle ba le monate ba ka babine ba ntse ba le mmogo ka mono e mongwe le mongwe a bina le setlhopha sabo fela ba sa kwatelana go ba ka lwantshanang ba politiki le ha e ba o ke ke wa bona ba lwantshana ga kalokalo fela ntse ba na le go qabana ba lwantshane empa ke batho ba na le lehloyo ke batho ba jereng bogopo mme motlotlei ga a bua jalo ga se bosawana taba eno e tlile o e bua e le hloyo ya naga o e bua a tseba gore e tlile batho banabao ke ba busang ga ba utlwane ka lebaka la dipolotiki mme o etsa galemo e le tlhogo ya naga mme kennete ke rata go totobala gore rone re amoetse taba eno eo a e buileng ka dipelo tse tlhokileng ka mokgwa o se nang le letheba fela re thabile gagolo gore ka nako nngwe e ka ba ke tonagolo e ka ba ke mang fela eo setšhaba se ka mo utlwang empa ka ganaga ka mona motho ya mogolo ka go fetisisa e ntse e le ena tlhogo ya naga jale ga e se e bue ke motho eno e se e le gore go rona ba tlase mona motlotlei ga a bua bosawana motlotlei ga a bue fela motlotlei ga a bue ditaba tsa lefofo ka lebaka leo re lokela gore re rate nnete ge nene leshano menya leshano kgetlhege mofogalele gona motsotsong ona ona ha eba ba bang ha ga hlokomela ho motlotle o buile jwalo ka la nne ha o ketekwa dilemo tse 66 na ya le sotho ipusa menga tle re thuse motlotle hore a tla nolofa lo a tla thabe le ha e ka ba mohlomong ba bang ba ka ukwe kage taba tsena tsa hore le shano ditoba bona empa nnete go hore re lokela ho ba se pion se tshwanang nnete ha e a go le batho empa ya e hloile nnete o tla o tlo hapela rona empa le shano lona ha se la modimo mme batho ba dumelang na haina ge batho ba dumelang tumelong ya hore ge ba dumedi ba dumela ho Christ le modimo ka lebaka lena ge lokela go se ke ga nena nete ge ikamanye le yona kana go tsohle mme ha eba ge se ka ga sebetsa ka ditaba tsa nete ntho yeno ke katleo le shano ha se katleo empa ene ba le shano ke katleo hloho ya naga o na tla ikgawanela bana a tseba gore le shano ke katleo ka nete ke batla ho supa hore ha hona motho ya ka rata nnete a ba rata leshano ka nako e le nngwe ga e etsa ga le ntho jalo go na le a tlatlamego ga e rate e nngwe a e nene ga gona motho ya ka bang kgopo leshano ke bogopo a ba ba pelo e ntle ka nako e le nngwe e ke ba etsa gala ntho jalo ka lebaka leo ke lakatsa go ipiletsa go basotho bana ba naga ena ya morena mosheshe gore ge tleng re itshwareletse ka yona taba eno ya motlotlei kgosi le tsiye la boraro le ha go le jwalo ntate ha se gore ha o thwe re bua leshano e be ke taba fela yo re ka gageng ha o thwe re leshano go na le mo e kollang teng go na le mo e tobang teng ha re ka ra hitla morao e le mo re ka gageng ha re tsebe rona ho sasa motho tla bua leshano kapa ge tlole nena ka ofela ha re na go nnete fela nnete ke go leshano la isa le teng o tloha tshimolohong go fetela ka jeno jwale ha ke nwa hore ho sa sa ha hona ho bua leshano le tla nelo tswele pele empa se kgahla se lokela ho fukotseha ming ke batla ho supa hore ge hetle morao ha nyanyana rone ba o kitseng ka tlase mona ha ke ka ananela puo eno ya motlotlei ka dipelo tsa rona tsohle ba etapele bana ba rona ba dipolitiki ba busang bana ba o e ba matona a motlotlei kgosi ba tla sebetsa ditaba ka nnete ba tla tseba go fana ka ditshepiso tse phethalang e seng ditshepiso tsa lefofo mme ntho eno ya tshepiso ya nnete ke katlego tshepiso ya lefofo ga re ya atlega ka tsela eno ka lebaka lena ntate ke batla go supa gore ga ke ne ke re leshano a se go fela ga tlabe gare batho ba leshano kapa batho ba bua nnete empa moo re ka gareng ga re hetle morago ganyane ha ke batla go sebe ka qala ka moetapelo wa LCD go bane le shano le bona hetse ga golo le toba moetapelo eno wa LCD hona le nako eo ntate ke belaela go ke 2022 ha e ba se 2021 ha e fela moo moetapelo wa bohanyetsi ka jeno ine le motlase wa tsona golo kana go eno e ke hopola handle na de mathibedi mogotu taba yo le ga jeno ntso sa bone ena le pheletso ka pa ena le gore na handle taba ena ine tswa kae ya kae hona nna go yo le ngwa bolelwa ka mola de mogotu a leng thekisetsa nong ya batho human trafficking meng rona ba sotho ka tloelo ka ba ka mogore batlang ge utlwisisa ka teng taba ena ke ho nka motho ya motsiadi o lo ho ba ka yena hore batho ba inyakalatse ka yena ditabeng tsa thobalano ebe o tla gona ho wena o fumane moputso ho bandwa le motho eno le goba la thobalano jwale ho ntso ho etsa taba tseno tse silafetseng haholo ke taba tse bohloko tsena ntate ha ke lokele hore ke di buena ko etelele di ha di monate ho hang ebe ke tshwara lo fela go hona le nako eo ntate mogotho ho ile ngwa tumisa taba yeno le ho jala mapotwana ma DC ba ile ba e phamela ka potla go e golo e ba e galemela ya ba ke taba e seng e ka kajeno ha hona le nako e leng ya bua empa taba e jwale la ka ba ya ba teng mme ke hore na go fitlela kajeno na ho itse e seng ka taba yeno ha re na mohlaka wa yona o fitlela ha jwe kajeno mohlomong ha re na la mapolesa ana ha ena maukwela bohle ba me handi taba ja benza tlo ya molao mohlomong na la go batla re taba ya ana ya mogotho ke ena e teng ha ke tsebe empa ho fitlela ha kana ka nnete ke bone ka ela re gwe taba yeno ha ma DC a e galemela ke taba tse hlophiswang taba tse ntse mo futa o no jwalo ha ho se ho lwantshana ha ho se ho tshabana ha monna e mong a sa gore ke tshaba mathibedi mogotho ke bone ka ho tla batho na golo ha re etseng ho hong re a tla hlolwe go ba moetapele yana le bongata ka parliament teng ka mane ke taba tse hlophiswang ke ba gopo ke ba lwantshana nete ke ba emang ka pele ho nete ena yo motlotlei a reng le shano le tlisa le hloyo min ha rate ke dumela go ha rate la ba ha ke so buka tshwaro fela ke dumela go ha rate o buisa se tshabala se hloya ka re hang mo re ka ra reng bona lana go yeo e mongwa matuna mo tlhile yeo ile le tuna ga jeno tsiditso mogosi la le mogosi o ile a tshwara a tshwagelwa gore o bolaile motho ha e ba hona le ntho empe ka o fitisisa lefatseng e ka etswang ho motho e ka etswang ke motho ke ho bola ya motho e mong ke ntwe mpe ka ho fitisisa hona ntse di ntse bogopo tse motho a ka dietsang empa ho bolaya ke gopo ka ho fitisisa hore na o ka ntshwara wa ntlamalejwe wa ntahlela ka haga noka ka teba ka haga noka ka bolawa ke metsi ka gongwa ke metsi empa ntho yenu e entswe ke wena ka letsoho la hao ke bogopo ba ho qetela o ntso ka nkotla ke sina malato ke bogopo empa yenu ke bogopo ba ho qetela mme nda demo go se notho yentse bogopo ba ho qetela ke letona le gopo ka ho fitisisa mme taba tseno ha jwa le magotla a di agabetse tsiso mogosi ke eno ke o santsa itsamaela le monna sa tsebeng letho ditabeng tseno le ka jeno ha se yena fela moetapelo wa hae ka kotloho nda demo go se nda demetsing ke e mong a lenga etseletswa ka ntho tsona tsena tsa bogopo tsa ho bolaya nda twaka ke a bona hore nako ya ba mamedise e fihlile mme nna ka nete ke lakatsa hore ke supe fela hore le hloye lo le re neng re lokela hore re hloye ba bang ka lona ha re ya le dumella dipelong tsa rona le ha re le ga lahlehelwa ke dipalo ha kalokalo bane ha o sheba dikgetho tsa 2014 ke lebile dikgetho ka 2012 ga ba di dikgetho tsa 2014 ka lebaka la ho lahlehelwa ke maparamente a mabedi ho kenyeletsa le bo makansela ga mono empa ha go hopola dikgetho tsa 2014 LCD la bona hala e tla e gola hantle bona bo ha isa le ine tshosa mo naibo le mo yeo le mosadi mo le mo yeo e seng le LCD ntate metsing ka bela ba tona golo yana ha ena dikgetho tse hlahlamantseno empa ka nete la ba o lahlelwa ke dipalo ya ba ka lebaka la leshano setšhaba se ya mohloboga empa ke lakatsa ho supa hore ka jeno setšhaba se tseba nnete meng ha eba se ne se bona maputula a monna eno mothetwa metsing ke boikgethelong ba lona ba Sotho re na le reng ka menwana ya lona ba ileng ba lethetsa le reng ho bona ka menwana ya lone empa mphene pa hetseng ke o ba hloboha ba no ba ile ba lethetsa kgetho ke ya lone gore na le ukwe ka gale ka ge metsi ya ke re mo femonye la empa na de taba haimono taba eo ke hlokang ya nete pelo nyaka ke sa qea qea ke sa tshoe manga pa manga ha ona ha ena ke bua ka sebete sohle se almoeng sa PC FM ke hore ba sotho ba mrena moshweshwe ha re bue nete ha re sebeletse nete ha go kubeletsana maroleng mane mabaleng a dipolitiki fela e molemo a tshwere leano la hae a sa thetse se

0: a sa qhekelle setšhaba gobane ka nako eno go buang dikgethong ga golo ka nako eno go buang dikgethong setšhaba sa naga ena ba fetola batho ba sa tlalang ba qhekellwa ka dipuopuo tsotlhe tse ka e tswang ka mekgwa e fapafapaneng empa qetelelong ya letsatsi go qhekelela setšhaba seno sa naga ena ga gona mosebetsi o tlhagisiwang ke motho eno ya go qhekeletseng ka masene ya gae ka bomenemene ba gae ga gona nako eo a bang le botlhale ba go tlhagisa mosebetsi gobane go na le polelo ya senyesemane e reng what occupies your mind is what forces you into an action o keke wa tlega gore fa katlego empa o le motho a sebetsang ka leshano ntate waka ke dana ke dibeile
1: ere tla re fetela mona mamedi metsotso ke hoga ya borobedi di mahloho ha re ke re fete ka mona ka mabenkeleng ka maga ho mona re tla tswa go tlotla ge tswela pele le ntate Montsu ke metu wa rona phirimaneng ena ha re fetela mona
2: ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ho o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: wa mediki motsotso re fogaletse ga ya borobedi re tswela pele le ntate montsu kwa ntate montsu ja gola pele re ka rafetela jelo go go ba mamedi mohlomong jwa le getlegetle bo emong bona ba re shebe jwa le mohlomong ho rena ka lebaka jwa le la ho hloka nete mohlomong jwa le seo se ka re tlisetsa ditholana defense ka re tlisetsa ditlamo ga o dife
1: ke le 100 work hantle hantle batho ba ba bua le shano ho bane ba sena maano aka hohelang ditsebe tsa basotho ko bane motho ha tla bua le shano ko bane ho sina ntwe betere ya ka e buang me di politiki mona ha ho sina ntwe betere o ka e buang le gotla ka pomoga wa hao o ka iphella o bane jwale go tla bo sina batho ba ba gahlwang ke utlo rena o reng athinyane ha o ntse o bua jwalo ko bane o na le bohlale ba maano ao ka ona o ka agabelang ditlhoko tsa basotho ha o sheba hona jwale ka selmo sena sa 2026 hona le bana le basadi ba seng e ka nna ba lahletswe ke tshepo ya gore ba tla fumana mesebetsi gobane e ka ba mmuso o sitwa go tlhagisa mesebetsi empa e ka nna ba motlhomong dilemo tse ka ba ntse 20 tse fetileng motho o ne a tsebao ga fela ke na le degree ke na le mosebetsi ga fela ke tswa sekolong ke na le diploma ke tla fumana mosebetsi empa ka jeno batho ba bangata ba qeta dikolong o fumana gore ba dutse ka mangolo go na le ba bangwe beo ke ba tsebang o fumana gore motho o na le lengolo le wareng ke masters lengolo lena ke tswa le phethela motlhomong ke tswa moseo mawatle kwana fela o fumana gore selemo se a fela se o fumane mosebetsi taba tseo ka o fela ke ka lebaka la bapolitiki ba selehe ka lebaka la bapolitiki bao e bang ga ba sitwa go bua maano ga ba sitwa go inagana ka dikelelong tsa bona gore na re ka tswang le kae taba eno e qetelela e etsa gore ebe ba bua le shano me ba ke ta bua le shano jolo ka ke itse le shano ha se katlego ha ba ke ta o fumana matla a o busa setšhaba ba ema ka nkana ha ona le tholo ba ka le etsetsang le ho arabela ditlhoko tsa setšhaba ha e ba mohlala e ba ke lebeletse hore puso ke eno ya fihla mohlomong ka le motse pedi ka le motse tharo re ke re gona le tlhahiso ya mosebetsi e seng ho bane le polisa le leng le le modi mashume a tsheletse jwa le ya hai jwa le ho kena le polisa le leng le le modi di le shume le metse re be di ka pele shume le mashume a mabedi ha re mo no ke tlhahiso can you be able to create jobs new jobs ha ho sheba di le motse na tsa ha jwale gona le ntse ka body body AI ke di pheto ho tseteng can you answer those challenges tsetlisa nke yona AI fela bane itlisa di challenge tse fetheileng tseo mesebetsi e qephang ka lebaka la di calls tsetlisa nke AI can you answer those questions those type of challenges mean how do di agaba fela o le monna fela ya ntseng a bua le shano ka pa ntseng a le go le ka politika how do di arabela o tlatlame o le shano mme taba yenu ka lebaka le leng la go bua le shano o tla keteletse o ritela ka di dinyewe ha o le mmusong o ritela nyewe o ritela motho mo gore ha ga tshware mamang gereng o bodile meng ka lebaka leno ditsotsi di a tseba gore ha go santsane go le busy go shebane le mogosi go shebane le metsing kwana batho ba bodileng ke bona kwana jwale le ditsotsi di kenya letsogo ka mokotleng wa mmuso di nka tshelete o fumane gore tsotsi e gonoge e fumane 10 million ka ofela ka gara pokotho ya mmuso e be ka lebaka leno 10 million ke tshelete ngata go lempa gona tsena motho mo ukwe ka uwe ka 10 million ukwe ka tshelete nyana 10 million ke tshelete o re ka gareng e re ketse 1 million fela wa tseba 1 million ga o se o thuke a sebetsa mona ka lengolo la ka selemo o ka fumana gore ga ke a thefulela hisele halefu ya yona fela jwale ha e ba motho a le mong a ka nka 10 million go re na ka milone re ka fumana batho ba bakae ba go ba kageng ke na lengolo la diploma ke na lengolo la degree ha e ba ba fumana mosebetsi ke ba ka patalwang kana go e kae mohlomong ke re selemo ba le bakae so e leng hore ka lebaka leno la hore re nyetana ga le ba politiki ntse re ya no utswitse ge mo ghitella nyewe e be ditsotsi tsona ntse di utswa di tshelete mana makale mane ka ditlo tsotlhe tse ba ka gonang taba yeno e nonyetsa bophelo ba mosotho ya dutseng ka lengolo ha e mane le ya sa dulang ka lengolo le wa fatofato fela ya tsebang gore ka nnete ya ke na lengolo la sekolo ke motho a ka itshebeletsang difatofato ga di ka tsa itlhela ke motho a ka itshebeletsang mothong ga re tlhoke mangolo tloe fela ge tlotla ge o traina o feleletse o na le ditsebo ge nonyetsa gore batho bano ba jwalo ba seke ba fumana mosebetsi ba seke ba phela ebe wena o phela o le mong gobane o nkile dimilione tse lesome kao fela mme taba yeno e etsa gore ka lebaka la leshano le ge le dumelelang re le basotho gore batho ba bua leshano ebe re ba fa support support ile re party tse ding nyenyana ha e sana thuso ha re mpere fe bona bana ba bua ha re etsa jwalo re bola ya bana bana ha ena ha go khonoge re khone re bona gore mo politiki eno ya ke neng ka ofising ka mono o gona go aga ba ditlokotsa tsana ha ena tsa ha re na re bua ka batsha re bua ka batho ba baholo re bua ka batho ba dilemo tse magareng ba hlokang go fumana mesebetsi ba hlokang go phela ka gona ena ka lebaka leno la gore ebe re tloetse ditaba tsa bobodu re shebane le go lelekisana bo rona re shebane le go hapa magotla ebe magotla a abantoka re a hapile re a tseba gore re tla qosa mang re tla qosa mang fela ebe batho ba ntse ba inkela ditšhelete maka le mona go ithuisa gona le motho yo mongwe ga a ka sheba a ka nna fela batho ba ba haileng matlo a tje batho ba ba phelang bophelo bo tje batho ba ba tsamayang ka makoloi a tje ebe bona ga kgwedi e fela ba gola bokae motho a ka fumana gore le a ka go leka go beya dipalofatshe ya bona gore go latela bophelo bo motho na bo phelang ga bo tshwane le seo a nang le sona e le gore motho ne ka nna ya ba ga ke re seo a nang le sona ke bolela mogolo wa gae ga kgwedi e fela motho ne ka nna bona le tsela tse ding tsa gae e ka nna ba ke tsela tse nepaetseng e ka nna ba ke tsela tse fosaetseng mme ka lebaka lena gore e be re na le lentswe bobodu ko gobane etlile go na le ba jwalo ba bodile ba tsipang mokotleng masetsa
0: re ha re se ba be mo boteng hona jole tsena ho bo bebe ha ka ntate ntate monso ho ba pala dipolitiki tse hlokileng ho re be mohlo mo motho a ka iphumana a ina le bolatedi me jwa le hlile a le ka pele ho ba bang ka tsela ye o ye e hlokileng ho shebile maemo a hona jwale taba ho bebe ha ka ho re tle e be ntweteng ke tlokometse ho re hlile ha se kwana le sotho mona ibile dipolitiki se bile di hlaloswa e ka re mohlo mo nke ke tsona ditaba tseno tsa ho ka nitana ka masha
1: ba bang ba se di silence la go dipolitiki is a dead game me go rena re dumeleng ho ho jwa lona boemo bona bo tona ntshagele ntate boemo bona bo hloho ya naha a tshwenyehileng ka polelo ya a e buile ka nete re lokelang ho kgalemelana metse mo re phelang teng go bane ha hona katleho tabentsa le shano empa ha ba re tla satalatsa melala ya rona ke itjetso ga re tla phela fela ka le shano a re tla buina mmuso jwa ndwa le ha ba re no bua le shano ha ka nti motlotlo ya go noma motlotlo ya bui fela ke ka hona re ipiletsang gore o ile ha re fokotseng leano a re fokotseng taba ya go bua le shano empa ha e ba nna ke le mona ke buelela LCD ke fitla ke bua le shano mosotho a mametse mo se a le moensa ha e mo a le ntenga mametse PCFM ntuelo ke la hore e etsa hale ha e bonolo ke hore le hlobo he batho bano go bane ha hona katleo ntle ha e ba o le mo moteng o lakatsa hore mwana ya ne ka go maka mana mwana ya ne le mokhunkwini mwana ya o kae a ho kae sekolo na le ka ntle ho naha ha e ba ha o mo lakaletse katleo ho bulela wa ha o lakaletse mwana wa ha o katleo ha o lakaletse bokamoso bana ha ena e be bo tshabileng meng o tla supporta batho ba ntse manyeta ba bang ka le shano empa ha re ka ranye ga nena le shano ha e ba le fele o bane ha le tlo fela lona ha a lo lo fela empa ge ka gona hore re ka lebaka la go ntse re thetsa mo se ya le moeng wena montsho pusetso ke ya o hloboga meng re tla kgetha ba bang ga ta ikela kae ga ta ikela kae taba yeo e tlo ntlama maoto le matsoho hore ha ke tlo ha ke re ke ya PC mane gona le taba ke ena e be ke bua le ba yeso gore ke kopa le nthuse gore na nka bua taba tsa nnete tsa mofuta ofeng maano ke a feng a ka hohelang setšhaba a phethagalang e seng maano a le shano nka bua jwang ga ke bua ka ba bang fela ke sa bue le shano ga ke tlole o bua le shano ga ke tlole o bua nnete ntate ga ona ntho eo e nsitisang go bua nnete ga ona motho a nsupileng ka sethunya ya nsitisang go bua nnete ke bua nnete fela ka boikgethelo baka gore na monna e mongwe a ka nsupa ka sona ga ona taba go itswe ga e ba ba LCD ba re ga e ba o tlhokala le shwele nnete le shwele empa ena yona e tswa e taolong ya mosotho ka bomong ba hae ha ke re ha re bua re tla nne re empa party ena e nyanyana ka empa ha e ba yona party e nyanyana yeo ke e bua nnete party ya batho ba bangata e bua le shano party eno e re isa timelong ka lebaka lena ke re e hlobohe o le mong fela wena moting o itse gore ke hloboha batho bana go lekana ba ngentse segole sa bona ha ke fitla ka le boxentse ke ba kgethana ko ene ka ofela ba ntse ba bapala ka nna ba ga ba tloetsa eng ba ga ba tloetsa eng ba ga ba tlo arabela ditlhoko tlhoko ya mosebetsi ke tlhoko e golo haholo wa tsaba letsela la o ka ba ilukisa wa yetsa fela hore ke sebetse ke kgogempenyaka ke ntho golo ha ho empa ha ke nyedise hore tshebetso tsa muso tsona ha eba ko lukisa tsela ha eba ko bona go dipetlele ditaba di tswa go hantle ibe ke re ha ntwa botloka go go mesebetsi hlaiswe motho a empa di ntho tsena they correlate ha o ka ta o hlaisa mosebetsi mola ke lo sebetsa mola setsinsa sa kokelo ke lo sebetsa mane tseleng mane go lukisa tsela ka tsela eno ke tla gogampe e leng gore tshebetso ke bogona ke sebetsa lentse la senyesimane la correlate e leng ntho tsena di a thusana ka lebaka leo ntate ka nnete ke nagana gore potso ya hao e seng bobebe e fela e monate haholo ke lekile go e arabela empa he e ka nna babamedi ga ba ka ba gatlhwa ba tla kena ba e thetse gore thusa gore na gantle re arabelang jwang gobanne le nka ka bua dipuo tsotlhe fela ga ba sa nkutlwe ga ba nkutlwe
0: re le buile golo ntate metsotso e le shomele metso medi re foraletse ga ya borobedi re hatela pele le ntate pusetso montsho mme ke rata gore gona kelo tshela mothating ona re tle re fetela kelo ka go wena mo medi mme o tlobe ka golo ya puisano ena o tlo kena ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha mothating ona le ntate montsho nomore o ka e sebedisang ya mohala ke ya 2121 9956 kapa plus 266 59956 re tle re ofe monyetla le ka mane ka WhatsApp o ka romela jalo molaisa kapa voice note nomorong ya 62 00 9956 ke yona nomoro o ka e sebedisang gore o tlobe karolo ya ditaba tsena ya mohala ke 2121 9956 kapa plus 266 59956 o ka kena ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le ntate Montsokwano re tle reng ke jalo molaetsa ona o ka mona ka WhatsApp re ke tle ke bone monna Mosotho o re mora Montsho o tla dula a lla ka lešano dipolotiki go fitlhelaneng o lebetse gore bona ma-congress e sale a iketa ka lešano la ya pele gore BNP e ne tsetele jalo batho ba phela tlho tse dipeketeng ya bobedi manasi ana futhola ma-congress ditedu ka tang ya boraro gore manasi ana qobella banna ba mahata mmogo go etsa thobolano le bagadi ba bona e nngwe gore ngwana ona nyanya mai ashwile yongwe ka palishano o re ka palishano le lebe ha le bua jwalo ka ntate metsi le ntate mogotsi fela ho ja bua ka seo LCD e reng e tla se etsa e seng seo batho ba se dumelang ka pa seo batho ba se buileng ka current leadership ya party ya habo ho ba dipolitiki mona batho ba bua jalo seo ba se ratang ha fela ba dumela hore se tla ba fa di vote ke maikutlo a monna a monna Mosotho ditabeng tsena ati ntate le tshwara re tle reng ke molaitse wa hai ditabeng tsena ntate le tshwara yena hore potso ke na ebe ha bone jalo se kholositseng Basotho motheong wa kgolo le godiso ya ngwana Mosotho e le thuto le bopolotiki tse e setileng jalo go toloka meetlo le ditlwaelo tsa Basotho ka sebopego se sireletsang le go bolokela Basotho boleng ba bona e leng se pakwang jalo ke bajalefa kapa bojalefa le tshebedisano ya kapa le tshebediso ya mafiso a metseng ke potso ya ntate le tshwara 2121 9956 kapa plus 266 59956 ke nomoro tsa mohala tseo le wena hem o ka wa kena jalo ditabeng tsena tsa ntate Montsokwano re fetele ka nqena mabedi dumela
2: nna ke dumela se bosibu
0: kgotso ntate taka
2: ke ntate taka wa kogo mona
0: e nate
2: re sebile ga tshaba dipolotiki kapa ga tshaba ebile sebile ga tshaba go dija bapolotiki re leetong la gona tsena mona me re teng re leetong la go tloa 1993 batho ba thakgotseng puso ena ya democracy ke bona bano baiti ba rona ba teng ka sealemoyeng ka mono tsatsing le bona batho bana ba rona bana ba gatiwa bana ba rona ba se ba tshabana go bitsana ma-congress ma-congress ana a re busang tsatsing lena a re ma-congress a mangke ma-congress gobane ba utlwa e ka bo-congress ke boetsadie ke bo madimadi ke ning ke re ba no ba u ka nye ka bo concrete ke bo madimabe ke dumelana le bona 100% bonda re ba khafi re dembana re ane a di tabeng tsa o re di tsaba kana ha ina di lutise go ba ne ke bile ri karabella sentsale tso ka dipoko tong ka mona ka tile tshabane le dikelang ebe go ba le ntho e ja mokotlana wa mmu ya ba yona e ye ke mongana ha ina ke monga matlotlwana ha ina so ha hona mokhekeli e ka ba nka dipolelo ka poka dipolelo le diketso a ka utlwanye ye nka ka mopogo mo utlang ka hore ya a ka ba le seyale mo emono he a fuwa monye ya ba nna ke ba le o monyanyana wa ho tika fela ho dima folofo he mona mo re leng teng mona ke bua nnete ya ntate Modimo bontate bana ba makongrese ba se ba nyonya ho bitswa makongrese bontate ba makongrese ha ba ka ba re ka tso ba tshintsha dikipa ba khueletsa ba bang ka hore ke makongrese taba tsa ka mo e diwa gona batsatsing ho na le ntate a ila ba le e ntate ya buileng ka yena he mo e diwa go a ileng a ba le seboko sa phomela sereng makgotla a mona molele go se ke wa kena no le matlotlo ha ya bua ka di-account tsa ha di banke mang ke ne ndi be rai go re account tsena di ntse di tswa tlhelete ya na ga le go phanya ola di tsola ha a ga khitla bo si go re ka nna ba o na ntsa nyetswa ka le tlhano ha motho tse itse ke nena a ga le ba tsano alo ma tsano alo ya le ke ke di ka ba tsengwa makhotse mola hau ka ba kuke a ntse ke nne ke bua ka ntate mogolo ke le ba kae kae mo go neng re kolo ya iju kolo yena kolo yena kolo ke ke motho ha o so sa tike na le tena le tena wa nwa di tsela tse teng e ka ka di ne e ne e le motho tso batho ba ma LCD ba ka utlwa e ka ba ka sa ba ka pele ba bona ke ka gana ha yena rona le lona ha o nang jo le ka la isitse tsa mbane mba gona o sa le tsa tsa diketso tse shoti o fuka le isitse na ke ke enteng hampe me la tsa ne e sa tswa mbatho ba ile mba go fosetsa ke e ya ba le mba go e tlo ke tsa bana ba dube kang ke tlo kwa ka le bana ba le tsane ke bana ba bang
0: okay
2: ke se ba bana ba ntse bua ka bona mo etiwa gona ba tsontse bua ka bona bolelo ya motlotsei was not meant hore e tlo hlatswa ma LCD a ileng a etsa ditshila no o ise ke boeletsi bo go ngotloa ka letsatsi leno lang leng a bua ha ke setsiwe le empe
0: o hlakile nda
2: ke la mmane me ka nka puo ya motlotsei go na le motho yo re ka ga mohlatswa a ke senyegite so that you have to be very careful o bua ditebeng tsa banna bana ha ena no ena o le mongwe wa banna bana ha ena
0: ke ya le bona
2: ke bana ba gona never
0: thank you
2: ba yesa na go nyele go e go mametse bua ya motse ya ha se a go ba khatsa ba yona kwa khatsa ba ya pele ba
0: ba gona ke ya le bona re le buile ntate re le buile a holo o na santse a phetla jelo di fela metsotso e mashema a mabedi re fogaletse ga ya bo rubedi re getlege kena go tsona pele di bangata re tle ditsetsa re email fela go re ha go hele ka ntlo mo me di dumela
3: dumela ntate
0: go tsomme
3: ke
0: ne fa e
3: yo o ile mo tsheng ke ya le bona mo etiwa go o buile ka taba tsa masha re ke kena go tsena tsena tsa LCD mo ke le mo etse le tsa ba tsa le ba tsi din tsetse din tsa diketselle di singa na ke le di bisu re tsetelo nya le tsatsi ke iphumana hona le batho ba shileng ka poba bona uwa u bane mba etsele ditse ba showe thata ke mo suthi emo le mo satsing u bane njwa le leshane le sekhahla ne ba suthwa ha ba batle dinthotse mpi bile motho o thonye tsa dinthotse mpi ba ho soya empa bo kwa bo teng hape aba ba mba ba suthu ba be ba amohele dintho ba ding ke di jwalo di be di haile ho bona hore ke di nnete ha mo a buile fela ho se jwalo mohlala haebe ntate metsi o ile go thu o bula manese kapo o bula ile manese ba tsuko halefa ka o tseba motho ya jwalo ebile o le moetapele ba bamba malapa metswalle le e ba ka ntse ba mo bula ile go bane motho o a bula le haeba go thu ile a utswa 53 million o ke tsene sala 53 million e go tsa tsaba go se sepa tabeng ya ditlhare tabeng ya ntshetsopele ya naga motho ya jalo ne sa setetse naga gagolo mme ba bang ba ne ba ka nna ba mo bolaya ke mašano ao a bolaileng batho ba bang dinageng tse dingwe ka morago go ba bantse ba eseletse tsele re re ema mona ke re ga ke re fokotseng re iketeng ka dinnete ntate ga e bantho tse lone esilene di etsagala re o ka ba etapele ba bang ba ne ba di bua gore di etsa etse ga e bane dinnete ka morago go banke dipuso go no tšhentšhane pusong ya bone se ka be re ile ga bona ba lata metsing ba re tlogotlogogotlogotlo re tle ka magotleng wena mmolai o ile wa bolaya go itseng le go itseng manese tlogo ka magotleng re na le mapaki a tshwarang tse 53 million empa galaga bona ba itswelela pele ka mmuso le ka e ka ga wa e tsala letho fela batho ba bang kelelong tsa bona ntse di phela gore ntho eno e teng ba ukwana ke mašano a zwang go buang ka batho ka one mme ga a nepagala ga e tle ga re fitlha dikgethong kapo re ya re dibile dikgethong ga re ke re tsieng re emeng ka go dieta tsa rona ba ethapele ba bang ba neng ba tshwere jalo le dibohodi ntate di kentse ntho na di serekantse naga gobane di batla menyetla ya bona ya mesebetsi e itseng e itseng e tlamatsegang tsele ba thusa bapolotiki ba bangwe go senya ba bangwe kago senya ba bangwe mabitso gore ba etsang ga ba etseng fela e se nnete bona ntate go tlogo dintho tse nne le maaka o na le mogao mone pele a sekeleng ga motho o gaue ka tšhelete 53 million kwa metsing fela re bona party e nngwe ya re bua ditaba tseno le tse dingwe e fitlha e hira ka mone e ba le office gona gona mogao jalo batho ba ntse ba kena ka magotleng gona jalo ba bangwe ba ntse ba tlosa ba dipano ba boleileng manese di 53 million a dikaba matsebetsebe ana ano bolelwa go thwe a kena accounting and revenue o kile wa ukwa a bua kae o kile a ukwa go thwe kogonyheko le tlo bona gore ke yana a kene ešile ga fumane ya lejelo ga mmone a tloswa ba tlatla ba bua mašano a mang ka morago gore ba support-e ntho eno ke ke nnete fela ba saka ba tshwara motho eno ba saka ba bontsha setšhaba go na le ntho jalo go fitlhela le na leodimo fela ba busitse ba benne ba busa ba tšhentšhana ba etsetsa mesolo ba ja boya ba basotho ba etsagala mesolo ka go naya gona basotho basotho ba sheba kwana e be ba etsa tse dingwe e re ga basotho e etsagala tsena ba etsa tse dingwe kore ba goka basotho masaaketsana ga ena e putso ke mašano wa ba etapele ba bantsi a le bontate
0: ke lebuile gagolo mevala ke lebuile gagolo ndate montsho ge re tle re kena go tsona re tlatla re tlo o phethela ka mogatlhela go qetela wa bamamedi
1: ndate ke lakatsa gore ke kene go kanete re kene go ndate taka ndadeta ka kanete hwane pahala hore o nthibe ndate hwane pahala hore o nthibe meng mosothuetsa jwalo empa o nthibe ha ke fosa o ske wa thiba nnete o ska ema nnete ka pele hobane o tloetsa eke ha ko hlomphe hobane o kokwatle ya ho nthiba hobane o keke wa thiba nnete hobane nnete ke ya Modimo. Ke batla ho etsetsa mohlala ndadetaka. Puso e fitileng ena eo ke dumelang hore ke eo nongwe e ananela ya ABC, AD, BNP le RCL. Ho ne ho ile hwa hlokahala pejana ha makongresa a ntse a busa. Ya ba ho bolawa mokale ka lekgetheng lepolesa leno la motlotlehi. Ya ba selemo ka moramono ho tshwara motlatsi wa maetapele wa LCD Ntate Tshidiso Mokgosi gwa thwe ke yena ya lenga nehelana ka koloi e lo lata setopo e lo rehlileng ka kotloloho Tshidiso Mokgosi o ke yena ya ka sehlohong ke e mong a lenga mathiso ka toropo ena ya Masego ha re so bone batho ba leng mamathiso ka lefu la mokale ka lekgetheng ka lebaka lena ndate ha morao nyebela la tswela pele ke hopola hantle e ne le di 18 tsa April 2018. Ntate Mokgosi status in size WhatsApp are God is on top of my case. Na sa wika Satan, una ga modimo. Jwale ndale taka ha e ba ka jeno tsiso mogosi le thathamo le no la batho ba bolayang ba bolaile mo kalaka lekgethe ha ayo. Jwale o ntshwe mono le gotla le buile. Taba yo re nka ile nnete jwalo ka ha ke le nne ka hana go tsiso mogosi ya so bolaikgethe. Jwale o re taba ye ke se ka e ruta batho. Ke se ka ruta batho nnete. A ndate ndate taka. Ke tla tswela pele ho etsa jwalo ntate wa ka ugwa. Hobane ke ananela ka pelo yohle yaka. Ke sa bela ele polelo ya motlotle e gosi. Yeo a sa laelweng ke ga dipolitiki. A ipuetse ntaba tsa hae ka kgetho ya hae ka boikgethelo ba hae. Mme motlotle ha a hlanye ho a ka phamang fela sa re le ntse le bua le shano. Empa ho se jwalo. A kekebe a etsa jwalo. O bua hobane ho le jwalo. Ha e ba taba ena it favors us rona ma LCD. Ha e favi wena. Ke hobane e sa o favi. Kapa party ya hao ya dipolitiki. Ke hobane party eno ya hao. Ntse e wel shano ka hona ntate nna e re ke sho PCFM mona ke le Congress la le LCD ho rena mangwangata hangati e re tloko o jwetse ntate taka hona lena go yo ke neng ke ema mona ho soka ho hlaka ho rena ha ntle tsiso mogosi ha ntse a tshwagwa ke ne ke ema taba yeno ka pele ke re tsiso mogosi ha a meta bentsa mokalaka re kgetheng ke ne ke bua taba yeno e bohloko jwalo batho ba ukwile bohloko le lapala kgetheng le ukwile bohloko fela ke ne ke yema gore na mangwa rata I don't care ha fela ke tukgodise ile gore mona ke le shano mona ba politiki ba khitetse le shano ke a yema meng I don't care gore na what you will do because ke bua nnete so ha ke tlo soswa ko wena ntate taka tabeng eno e fe ke tle ke tswele pele hanyane hona le yane a itseng ke monna wa mosotho ha hore ke bua ka maano a LCD ha ke nagang taba jwa lo ha ke na le bothata ba ho bu empa ye ya motlotle ya hore ba politiki le shano le tlisa le hloyo o re retloele e tla tloela ko wena o tla yetsa ignore wena na ke I will never ignore what the king his majesty said ke kholwa ho tloha mona ka ntle la ba ditaba tsa ntate takatse ne di lengata ntate le tshwara nna ke utlwile ke sa utlwisise ka nnete gore na o ntsha geng ke utlwile a buile ntho e thata haholo o ntshwarele ntate ka nako nngwe ha ke le sekolong mane e re ha o butswe ntho e be ba bang ba e utlwa e be nna a ke utlwe taba eno ha e ka nnete ha ke utlwisise
0: e re ke tle ke phete mme re tle re di agabele ka mokhutshwanyane re tle re tse otlong ka mogatlhelo wa go qetela ke ntate le tshware re tle ke bone ke tle ke fumane ka pelenyana mme potso ya ha e ne le gore na ebe ha o bone segelo sang jalo Basotho mothehong wa go jalo go toloka meetlo le ditlwaelo tsa Basotho ka sebotoo se sireletsang le go boloka kapa go bolokela jalo Basotho boleng ba bona e leng se pokang jalo ke bajalefa le tshebediso ya mafiso a metseng
1: ntate o itse ntho e thata kapa motlhomong e telele jwale e batla e le boima empa he ka nnete e ka nna ba dipolotiki ga di kgone gore di re tataise di re ise moo ngwana wa mosotho a golang gantle le taba tsa gore na re basotho ka sebopego se feng ke mo kgona nna ke le kage ke ngwana wa mosotho ka tswalo le ka ntho tsotlhe ke tseba sesotho ke tseba bosotho mmeng leshano ga se bosotho empa e le se teng e le tholwana ya satane kapa tholwana ya emobe meng ka lebaka leo e tla dula e le teng go rona empa bosotho ga se go phela ka leshano bosotho ga se go ja ga se go ja leshano jolo ka bogobe go seng motsheare le bantse bua ga se bosotho ntwe ntate wa ka o no itse ka half past nako e tla be e infelese ga ke tsebe go rona go jwalo kapa
0: jwang e re tle pele re nke ba go qetela fe e putso e nna ntate le tsaga ya ntate le tsaga ke great le tsitsa le nako ano ke le ka go kitle ke utlwisise o tlogine la matso metsing ntate le tsaga re kitle ke nke fela ina ene seng e le teng ka kwano ka mona ka di popsing tsa gaso re tle re phetela taba ina ntate re ke bona ha re ke re mamela ga tswa le ntse ke na pele re ka rabala tsena tsedi
4: Dumela sebohodi se moyeng le bitso la ka ke le Jehova tate
0: 2121 9956 e seng 22 fela ke tlhokomela gore e tlile ka re motshwantse o sebetsa ke ona wa plus 2665 9956 e ne e tlile gatisa go ba le mathata ya 2121 re fetele mona mame di dumela
3: ntate ke
0: kopa o fetela
3: motsotswana ke mefala gore batho bane ba tshetse magaba ka go naga ka baka ka mashamo a teng ga ke bua ka ena ntate mokgosi kwa bosoko ankere ya bagothe muso o teng ore ga re tshepe diagente batšhotšhisi baasodileng re tla batla baasodi ba ka ntle le batšhotšhisina ka ntle ba ile ba ba batla gore ba tlo ba thusa ka taba enana ya kgetheng e ileng a tlhokagana moo ntate mokgosi no tho wa amega e le mmuso o no keneng pusong bao ba keneng pusong ka nako ba ne ba bolela bobi ba ntate mokgosi mosadi a didietsa mane ka pele a shopo e rekisang dikgorontsi ba didietsa a tshwere a tlangwe maoto le matsogo eo ke naganang le ka jeko gore banna ba bangwe ba itshaba ke ntho tseno tse ba ne ba di bua mokare o metse le metsana ya rona gore e tlile mokgosi o bolaile o bolaile o bolaile le basadi ba ileng ba didietsa o ntse a tshaba mo didietsane le ono wa gae ka jeko gore o ikile a etseletsa motho mo ke leng teng ke mone ntate sebohodise moyeng ya ba ona batšhotšhisi bano bo šone le baasedi bano a tsa ke bona ba tshotseng kate mokgosi ka moo le mmuso ona onono le teng wa re nthona ga eyo ga eyo ga ne go ganganganggan tabeng ena fela ke re go ntse ona le ba setseng ba ka ntle ba dumelang le šanong gobaneng le buile ke baetapele ba bona gore etlile ntho eno e jalo baetapele ba bona ba sa le mono ka teng go ganganga ba mono ba ga bane ba batla go busa naga ba kgotse ba bangwe gona jale ga re bua tsena ba fumane di-promotion mesebetsing ya bona ka mašano ano ba bangwe ba ba matona ba bangwe di-p s di-ambassador ba jalo jalo gobane ba ne ba eme ka maoto go nyeta batho ka seretse ka mašano a teng ke a lebogang
0: tate ke lebogile mmefala ke lebogile gagolo e re ke tlekeng ke melaetsa kwano ntate re be se re tlo diphethela kwano ka mone ka WhatsApp molaetsa gore ke phiri e puaheso o re ba ka etsa eng e ba tlhotseng dilemolemo naga ena e putswa ke futa eno ya makhongo che go bua ga o babe le molomo ga ona kgwele ke ga itlhalosa okay ore ke phiri e putswa.

0: ba tsetela batho ba phela hehe di hlo tseo tsana go yenu fe di patetsa dinle empa ya masego ha o bolawa batho mo si point yona ge ge ke yona ke taba ka jeno ha o thobo tshitso mo khosi o bolaile le police amka le ka le gheteng ha ge e bua ho sasa mohlomong ka bo 2035 ka bo 2040 ge tle ge ge le jano no nda te khlokela ge bua nete le jwalo motlotle e witse ge sebetse ka nete ge tle ge se ke ba le mahloho ana a o gena le ona ho bane le shano le hlaisa le hloyo me le hloyo le ge bakela ditaba tse kosi ka gona ha se katleho nena le hloyo empa ke batla go ba sotho ka nnete eno yena ke kgetho ya lona gone ge tla lwana nna ga e le bua nnete teng ga ke tsotelele gore na kore ke se kere ke ile ka beya bophelo ba ka tsietsing ya go bua kgatlhano le batho ba bangwe ba le meogo ba re mokaleka lekgethe o bolawe ke mogosi e ba kere never ga se mogosi so ga e ba ke ne ke betefalelwa jalo ga ke tlo tshaba go bua nnete ga ntate mong a ntse a re ke ntse ke ruta batho taba tse no ntate ke buile ke nana gore se ntse ke phetapheta ka nnete nna ke monate ke thabetse gore ebe nnete e itlhaisitse kapa ka tsela tseo modimo a entseng ka teng mme ke dumela go modimo mme ke thabile gagolo ntate
1: ntate montsho ke nako ya rona e fedile kwano ke re mo ba mo jwale ge lokelang gore re tle re o leboe ka gore ebe o bile le gona kwano PCFM phirimaneng ena
0: ka nnete ntate wa ka ke leboile go menagane empa he ka nnete seo re se hlokang le ha e ba ke bua dipolotiki tsa LCD tseo e ka nna ba motho mong ga di rate empa ka nnete ga re tlhompheng polelo eno ya motlotlegi ga re sebetseng ka yona ga e ba tsamaya lo itukisa tsamaya lo itlhwekisa gore motlotlegi e tle se ke are ga a bua e ke o bua gobane a bua kgatlhano le wena e ke o bua gobane a re kgethang ma LCD ga o na mo a tshwan jalo ga se ka dipolotiki ga nke letlhakore ke motlotlegi wa rona botlhe ga a kgethwe ka gona empa polelo ya gae ga re e tlhompheng ka dipelo tsotlhe tsa rona ge se ke be ga ba le bollotsana be o re ntse re ga dipelong tsa gone ka nnete ke le boile o menagane ntate ke thabile go ba le mona PCFM.
1: Thank you.
2: A na mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokgwa wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: Mamme di mesotso e le shumele metso mehlano pele re fihla horeng ya borobong ma metse PC FM le nana o ke la setlhotlolong re se re kene mogahlelong wa ho qetela wa lenano lena re se re saletse ke mesotso le shumele metso mehlano pele re le phethela horeng ya borobong e tla bile ha le fihla pheletsong re le bile haholo ha le mona ma metse PC FM phirimaneng ena re hasa ka ho tlula ke le kwano hoteleng ya Avani Lesotho ke di papisi tsa khaso me re fumane ho 95.6 kwano mona motse moholo Maseru ke ha ke tsebo ho rena re se rentse re fumane le di direkeng tse ding ho tloha ho semane e hlile sale ho ena le bothata e sale ho ena le bothata haholoholo ka lebaka la ditora tse sebediswang tsa LNBS mo jwalo hlileng ho bileng le bothata ditoreng tse jwalo media le moya tse sebedisang ditora tse jwalo tse kenyeletsang PC FM di ileng tsa hla tsa kgaoha ya ba jwalo ehlile hohang fela ha di utlwahale dibakeng tse leng ke utlwile hore ehlile ya shesha o tlo renela matso metsing o sontse o sebetsana julo le bona bothata bono mme re sepa gore hosane ditaba di tlabe di lokile mme jwale he le atleya gore letle le mamele jalo PC FM ke rata gore re tle re phethele jalo ka taba ena ya manang jalo le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo ka metsotso ena e setseng kwano re tle re o fe monyetla gore tlo kena jalo go tsona go le bamane goreng ya borobong re he re tletle go fe tsona mo he ofisi kapa e tle ke bontshe gore sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya dipatlisiso e ntlogolo ya sepolesa kwano motsemogolo Masego e hlalosa jwalo kapa e kopa thuso go setšhaba ka go batlisa jwalo mme ke bala phatlhalatso yone ka mokgwa e ngwetsweng ka teng e re se kopa jalo thuso go lona setšhaba ka go batlisa jwalo ka monna ya tlhagang difotong e le Tshepo Paul Dipholo ya dilemo di 50 a nang le metso e mmedi wa Kwading ha letlatsa kwano Masego go ya ka tlalego o tlotse dipegelo tsa beili ka go nyamella legotla mang kapa mang ya ka tsebang jwalo moo a teng a nyenyeletse sepolesa se haufinyane kapa a letsetse jalo dinomoro tse fanweng tsa sepolesa mme nomoro e fanweng ke ya 2231934 yo jwale go tlhaloswang gore e tle e letsetswe mogo mang kapa mang motlhomong he ya ka nyenyeletsang sepolesa kapa ba le lesedi ka gore na motlhomong ntate Dipholo o gokae ditaba tsena o tla gopola ditlhile di kolola mane moo jwale go ileng wa tlhagelela bekeng e fetileng gore ntate Dipholo o nageng yane ya Israel go ya ka puisano yeo re bileng le yona le ma BCM moo baneng ba tlhile ba tlhalosa gore ha a tloga jwalo go ya bona ngaka mane Aforika Borwa o ile ba sa a leba jalo mane nageng ya Israel gona teng Jerusalema moo teng a neng a tlhile a ile go kopana jwalo le kapa ile dikopanong tse dintse itseng ba bile setšhele o ka tlhalosa gore na motlhomo dikopano tseno ne e le tse mabapi le eng empa he motlhomong ditaba ke ditaba tse tla tlhaka ha go ntse go ua pele gore na motlhomong le dikopano tsa eng mme jwale re bo mong bangwe jwale sepolesa se se tlhalosa gore o tlotse dipegelo tsa beile ka mora gore batho ba tlhalosa le bona sepolesa jalo gore ba se ba tshwenyegile ke nako eo jwale ntate Dipholo a seng a enkile a tlile jwale a sa gotlise jalo pasa yeo jwale go tseba gore ntse le matsogong a sepolesa go ya ka dipegelo tsa beile eo a e fuwang ha a tlhoka go ya mabakeng a mangwe itseng a botlhokwa a kenyetsang go bona ngaka Aforika Borwa mme jwale sepolesa se ile sa tlhalosa gore jwale se le nako sa qetile matsatsi jwale a ka feta morago jwale gohang a ntse a sa gotle kapa a sa tlhagelele mme jwale gona jejena mona diphatlhalatsong tsena tsa sepolesa go behilwe tsona difoto tsa ntate Dipholo yeo e leng gore he sepolesa se kopa setšhaba go batlisisa kapa go thusa sona sepolesa go batla moo a leng gona teng kapa menyenyetsi ya moo a leng gona teng ke tsona tseno tseo ke neng ke re ga re le mothating ona re tle re phetlhele ka tsona re ke re utlwe maikutlo a gago go tsona ditaba tsena mona mo sepolesa jole se tlhalosang se kopa go batlisiwa ntate Dipholo ka tlotse jalo dipegelo tsa beili mme jwale se bolela eng nna motlhomong se bolela gore jwale o tsametse gape ke gore motlhomong a tle a kgaotse jalo ke sepolesa jalo ka go tlhalosa gore o tlotse dipegelo tsa beili ga a gutla Iseraele moge go ileng wa tlhalosa a le gona teng e re re ke rutlwe maikutlo a gago ka tsona ditaba tsena o ka re letsetsa dinomorong tsa 2121 9956 kapa plus 266 59956 kamano ka WhatsApp o ka romela molaetsa nomorong ya 6200 9956 nomoro ke 6200 9956 pele re phetela he re ke re utlwe maikutlo a gago ka tsona ditaba tsena tseamana jalo le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo yeo jwale sepolesa se tlhileng se kopa jalo gore se batlisiwe kapa se fuye monyenyetsi ya mo a leng gona teng e re gepele re tlo nka maikutlo a gago re tle re bele gape re fete jalo mona mabenkeleng.
1: Don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Amedi re metsotsong e robedi pele re fitlha goreng ya borobong o mametse PC FM lenanao ke la setlhotlholong re gaba jele gore re tlegele be ya gutlwa gorenyane ya borobong e re re ke re utlwa maikutlo a gago nomorong ya 2121 9956 kapa plus 266 59956 mme sena se tloetsa gape se tlisa le potso ya gore na ga jwale ditaba di se di letse kgonagalo ya go gutla gwa ntate Dipholo kwa no nageng ya Lesotho e gakae gagolo re shebile jalo boemo bona ba mo sepolesa sense phatlhaladitse jalo gore se kopa gore setle se thuse ka menyenyetsi ya mo a leng gona teng ke tse dingwe tsa dintlha tseo motlhomong motho a ka ipotsang tsona gore na o tla gutla kwano gobane sena se sentse se tlhalosa gore nakong eo a tlileng a gutlang o tla lokela gore a tle a tobane jalo le gore jwale ge a tle a bimatshong a sepolesa gobane se tlhalosang mona ke gore go ya ka tlalego o tlotse dipegelo tsa beili ka go nyamelela jalo legotla go latela ka mogo motlhomong go neng go tlhalositse gore a tlane go be ka teng a tlane ditlalege jalo sepoleseng nako le nako re re ke re utlwe maikutlo ga gotabeng ena 2121 9956 kapa plus 266 59956 ke nomoro eo o ka wa e sebedisang gore re ke re utlwe maikutlo a gago tabeng ena re ke tle ke feta ka mona ka go WhatsApp ntate Thabang Sefubahadi o kamane ka machache mme yena o re ntate Dipholo o tshwarwa jalo ditaba ka bohlaswa e ka re o etsa dintho a sa inagane pele ka nnete ko re fela ba mokwalle e re ke tle ke bone kwano ko re fela ba mokwalle a ke a yo pholosa jalo kapa ke a yo phodisa tlhogo ke maikutlo a ntate Thabang Sefubahadi yena tabeng ena re ke tle ke bone kwano maikutlo kwano ntate re thabile tsolo yena ore fela ntate yo o ntsa etsa eng kapa o ntsa etsang ntate re ke bone o ngotse ka tsela e jwang molaetsa ona re tle ke o shebe kwano ore fela ntate yo o ntsa etsang ntate Dipholo ore hai ke re thabile tsolo ka ka mona ka mothimposo ke le buile haholo ke maikutlo a momamedi ditabeng tsena 21219956 ka papala 266599956 ke nomoro ya mohala yo o ka wa sebedisang kwano ka metsotswana ena e setseng re ke re utlwelelo maikutlo a hao re bone maikutlo a mang kwano mmuso o rata drama ona e tla re ha dipholo a tshwerwe e benyewe ha e tswele pele ha hlalosa jolo lebitso la hae kwano ha hlalosa lebitso la hae empa ke ka mogo a dibehileng ka teng ditabeng tsena re boela gape re fete mona re metsetsong e mehlano pele re fitlha goreng ya boropong goreng ya boropong ge tla e kwala taba ena mamedi dumela dumelang date
3: yes ke ma pele ma ba tse mona
0: e yena di
3: pelo ta be ya date di tsholo ene le goreng ene le hore a ska ya Israel ene le hore a ska ya Swati ka pa ska ya ka ntle ho Lesotho ka bo ene le hore ha ba tla ho tsamaya ka kopapasa mme ba sa o fika e fuwa a phetha lebaka wa go tsena date di tsholo e ka ba a ga di remind tsa ha di date tsa neng a lokela wa hla ka pela le khotla ka tsona tsona na go go jela tsa tsa mahlala fe ha re bona lokela o hla ka pela le khotla ka la 12 ka pala le shumele metse me di khwedi nye ding e u di tsotsi empa ha e ba na nye o ya ha e ne le January a tshuka ka ha di tlola ntle le ha e ba ba le ke yona mana mo ke tshwenke rena o le se buri se mo yeng o ka tseba dipelo tsa khotsa be ile ya ntse di phulona ke le
0: ire ke tle ke o fetse ona ya pele ine ile o gatla le fejolo 10000 ya beili ya bobedi ho be le mosotho ya behanjolo surety ya 100000 me ya boga go ne le hore a nehela ne jolo ka pasa ya high sepoliseng e dule ding me a tla e kopetjelo ho mokamidi wa sepolisana go yohle ha e hloka ka mabaka a utlohalang me pehelo engwe ne le hore a tla go tsetsa jolo pasa sepoliseng ha qeta ho isebedisa ho feta mono a itlala he jolo ntogolo ya sepolisa ho le botlhola fiela manta o mong le o mong dipakeng tsa 8 a.m. le 4:30 ntle le ha kula kapa a itile ka mabaka afe kapa afe a utlohalang ke itse ding tsa dipehelo tsa hae tseo a neng a di fuwe
3: a tlhoka ka shaki
0: jolo utlwe ka re hona le tseo a di lobile
3: a tshadi mana ke mo re ha sa khutli ke tsa tseba o tseba go di lo video one ke tsa mohlala go thi a ikale ka letsatsi la pele la beke e nngwe le nngwe
0: a ke e yena
3: ntle ha kula a kwa ana le mabaka a ukwa hala jale di thuruke na wa khutla ka mo ga o se itlale ka mo ga di beke se pedi ka bo di manta se pedi ya motlola a sa itlale pele wa fita o fita a hlaka se pepeshana sanga ile go di phulona luang na kula
0: okay and that you can
3: be thank you dadra
0: thank you ke le buile haholo ntate o tla hopola ditaba tsena ha di ntse di bue ha nakong eo re ne re bua le ba BCM ba ile ba bontsha hore taba ena ya leeto la ntate dipholo la ho ya jwalomane ke taba eo sepolesa se ileng sa e tseba ke ka mokgwa e leng hore ma BCM a ile a hlalosa ka teng ha re ne re buisana le bona ba re ke taba eo ntate dipholo a neng a etse jwalo kopo ya yona le hoja ehlile ho ile ha bonana jwalo e kare ho ba le bothata ho fihlela jwale a lokolela pasa ka lebaka la ho ya bona ngaka mane a Afrika Borwa me jwale ke gola taba engwe ke taba ena hore na mabaka a utlohalang ke a feng ho latela jolo dipehelo tsena tse fanoeng ho bana taba engwe ile nga hlalosa ke hore yena ntate dipholo ile a hlalosetsa jwalo bokamedi ba sepolesa hore na ho kae na hinyana ya Israel o tla hopola ke tlhaloso engwe ile hore ile ya hlaela hore o la hlalosa hore ntse le mane Israel ka mabaka itseng me ke gola mona se tla ba hore na mabaka a hae a utlohala ka patshe jolo ka dipelo tsa medi dire ha a se tla ho itlaleha ho tla hlaloswa mabaka a no utlwala ke se jolo bokulo la mang a utlohala ke nana se tla ba mo gang e leng hona teng empa he ke ka mo dileng ka teng re tla le kola rona di hlile di felela ka tsela ya mofuta ofeng ha nako ntse e tswela pele e re kitle ke phetela fela ka maikutlwana a teng ka kwano me Julia uri hantle mapolisa a rata drama kineng batla tshwara jwalo batho ba hanang dikahlolo tsa magotla ke hore ntate matsoso le ba sebetsang le bona o re pasop di buje di botsho ha ke me Julia ate maikutlo a mankwano a ntate lehlohonolo ranyadi dithabaneng o re kgotso mongaka ntate dipholo taba ena ya ho qoba jwalo melao ya legotla ha e hantle hobane legotla le bona hore taba ya transparency ha iyo mona talking of date reminds legotleng kapa date ya hai ene ile neng okay talking of date reminds legotleng kapa date ya hai ene ile eng ke ntate le hlohonolo ganyadi ka mane ka dithabaneng re ke tle ke bone muso o rata drama ona itlare ha dipholo a tshwere e benyewe ha itswe le pele ke ntate mofokeng ka mogo a e beileng ka teng gele boile ga go le momedi ka mo go fitlhang pheletsong ya lenano la rona ka jeno ehlile jwale ke taba e seng e batla botoloki bo hlileng bo phethaetse mme mananeng a latelang re tla buisana jolo le sepolesa jolo motlhomong go utlwa dintlha tsena ka botlalo gore na motlhomong bona moo go neng go tlhalosoga ka mabaka a utlwagalang na taba eno e tlhalosega jwang empa ke tseo re tlang go di bona kapa tseo re tlang go di utlwa mananeng a latelang ha jwale he re se re buisana le bona ka o tlologa re le buile golo ke thapelo lekanyane ke sebeditse re boela gape re kopana le wena go tsane ka nako e tshwanang mabathe pula ele ya mapone o santse a le teng ka lenano la Back to Your Roots.

0: Wake me up before you go go wham PCFM re qadile ka Brandy have you ever lena le bitswa back to your roots re kopana manta o yela bone hore nya borobong ya le shumele bitswe medi ke le ba thapela le kanyane e bile le wena lena nong la se hlohlolong tla hore nya bosipa a be hore nya ya borobong le bohle ba mphato bile nteng kwa nopile ho nna ba ntse mo sebetsi o motle ka tsela e kgethehileng he wena mo mamedi hashtag your pulse our beat ke la bobedi hashtag was trending on Tuesday day e be ke di fema mo medi tse tse seng le se tla etsa hala ka ofela ga tsa di sheba fela gana le mo etika jene mo mamedi ga qetse ba le mo eti gale ne a qetse ba le mo eti gale e gale ga iphusha one man ana le mo eti ke qoqa mo mamedi ke tlobisana ka taba ya bohlokwa haholo skibe wa sweeter ham metse senge mashume a mararo le bile horeng ya le show me ke back to your roots PCF mo jang ya obile letsatsi le monate e u tshwere jang ngwe daga ya ka jeni ha ye le le le mo be di nela wesi ile le wesi e ne ke sa tsebe le nna ke le motho go na le le ke tseng m u bona go e ka pula tlana fela ba le diteng wa bona o hai hai ni m ha u shona o apaga jwang e o apaga jwang o tswa le motho wa mehle go batla ba buimanyana tlhenye ya mo apaga hai ba buima mo momedi ntlenya mo apago ha o le motho wa mme mm ho bani o tla bo re nna ke o wa idreka e o tla bo ga a go gentetse nke ke ba pinya sa sine e o go fela tsa sine la ke batla ho ba pinya e ha ho boetsa la mohlolo ho boetsa la mohlolo mo mamedi we ba ga fihle o singetse e yo sinyetse e bile ke le batho ba mme hangata o bone momo medi gata o fosa e gata o qobella ntse bana hantle ga ka ma kwa thibile o bo re go tla be ke fetileng ha sala ke regile hore tsa tsinela ka la bobedi ke tloa pa mosone e u tshoge ha hona ntwe tla nsipisa wa pa ga mosona jolo ka ha ke ne ke regile ke sala ke ipuleletse ke tshetsitse hore ke tla wa pa ga ha ile tsa tsinena e be wa pa ga fela fihle moya o mo o mo futa wa yona ka po fihle pula yo shape o ga le tsela u go ipetsa o nwetsa a ga fosa go le batho ba bomme na go ngwehle ke a re tseba e ke ke ye mongwa lona e kana lo mane a o le tsena e be e so a pere ngwehle e seng ditlhafu ka pa diphaka ka pa di mpa wa etsala ho etsala mo momedi eh ke le batho ba bommekele batho ba usi eh mo apogo go na wa fapana tso ona ona wa apago hletse hletseng ditlhafu mangwele di mpa eh di phaka eh e ga o utlo gele e ka ntshona e hletseng di mpa o ka isa go lla ka mohlolo e o kwaela because wow utlo ga jele tsena o be di mametselo ka ka qhulifeng ho jwang o bile letsa se le monate na e a ke bile letsa se le monate fane ke gathetsa seneng ke motshosane ba mo le ho di mo medi e wa tsaba nna ke gatha bo le jwang ha bo tshwana ha ba hwa tshisa ke ke hloka ho ikamoela ha ke o tshise ke tswa ho amoela le mmili wa ka o tswa ho amoela o le ngana go nyu ho tshisa wa bona taba yo a o tshisa pulena o ba tobe ma go hobela go lobe ke le ke khatetse wa njele ke sitwa go go kupisise wona go etsa halang na ke eng fela ke bile letsa se le monate mo momedi ke tsapa le wena go bile jalo le hlakogeng la hao ele shumela metse me tlhano ka morao ha rena ya borobong se amaletsa 62009566 62009956 ma letsa voice note 21219956 le plus 2665995956 go tlogena go etsa halang na ke eng o mametse lo ka ka leqhubule feng bile letsa se le monate o tshwere jang wena e ka jeno weather hai negative ha ke tsebe mo wa medi ha ke tsebe
1: anna kharage tsare sotho o seng ka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwane stilini se se putswa ke se ke stini bothomo o tsima ka usi button down o e metopa in tika Rally skalaka monandi le hitling ke mametse under die mo go me afatse e sebediswang go etsa timi e
2: PCFM your pulse our beat Ready or not, you're at home.
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseru 95.6 megahertz. Mafeden Tukutin 104.3 megahertz. Kachasneg 104.1 megahertz. Mabuze Tubutabuti 92.8 megahertz. Tabazeg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
4: It is time to play.
3: PCFM,
2: your pulse, our beat.
0: Ke le mo wa mediki PCFM your pulse our beat le shime le mitso supileng ka mara hora ya bo rbong na le nalele kwa no back to your roots. Ha re ke mo medu main jimela.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hi. Ah shi mo na ya go tshwetsa na yo.
0: Weda.
5: Ye mo u ba lodi.
0: Ai.
5: Ho. Ho go tlo go tshisa nene ho so ho bata. Uto cha tibona gore na u isa wa. Dura na wa jena wa kwara ho funo tshisa wa mata jama bi ya tiki.
0: Heli. Ne lo. Ka
5: tsena ho tswa ho tshisa na mona gira ba ka fona nye o pilanya na tsama fafatanya. Ba na o se mwa tshisa o hla. Ha a je ke tsola ga ntle. Utlwa go hoba ka gona o ke khutlela ga tsuma ape ape 95.6
0: ke le bo ka
5: ma sino tlo ga mo
0: ke le ba ka ma zino a tka mo bo subo monate
5: I'm not one of
0: thank you le shimele metsi robedi ka morao hora ya borobo mo mamedi na le nalele kwa no back to your roots e be tshela tshela lene o bona hore hey e te e o bo fetola maikutlo o apaga tsane tse boimanyana o ga re ke aparetse boima ka re ya tshela lo re ho tla phola ho tla phola bo ba medi wa bana ditotse hlama ho di mong a wa lokela o na hana wa ditseba a wa lokela o nana wa ditseba ba ne o o tsamakala ke o bolella e o tsamakala wa pega ha ho lobo fihla o tshese o tshesa mo mamedi ke na kone o track suit ka tekile lamba o nna e o tsena mo mamedi he ha kala kutwe ka maema le hodimo ke a buisana le moya wa ka fela aw tsebe o ke lata tsaka tsiki tshepang o tshesa o hloku kwe ka o kalla malaetsa hore hailaela ke na le ona ke le ka mona ka habia ka 95.6 megahertz ka lena mino monate ka nako tsohle ho PCFM ke le ba lena bosibo monate malaetsa mo hore hailaela re bile hantle e ne le birthday ya my mom's masenate le tsie ka C point she's 78 ore o tsofala le ratanga TK jwalo ho jwalo e kuko thandayo o se fala le ga tang ele nnete ele ka nnete wena TK ke le bahle ha ho le ya bona tsedintse ngata ka ho lele e le tebele leo e le tebela ya ha ba ke le tsie ke mokwena ke mokwena e mokwena yo ha ho lele batho ha re tsene mana ha mo re PCFM seng ke tlhapela go tlo qoqa go buisana le mo jwa rona he wena mo mamedi e leng ela taba eo re hloka go ie tsahala o ba ka taba ya botlhokwa atamela mo dipotso di leng gona teng botsa dipotso mo e bantlatsetso e teng o lokologile o amoelegile go ka botsa wena mo mamedi thwa tsa rona di be monate go be lovely ene monate mo mamedi he monake KC and Jojo it's all my life.

Casey and Jojo of My Life with PCFM when I lena lela mo mamedi e dilo ho ema shume mabedi a metswe tsheletseng ka mora hora ya bo robong maletsa o shapojan sa stagala ka go tshwere ka 95.6 megahertz ke stebu ka khubetswana o fodile na a e ka nete ha ke tse ne ke sa ke tse ka kula mo me ningile ga ke kula mo me ni kana o se go thetsa ne ka go ke kula a ke kuli mm a ke so kuli ke tetse go kula ga le ke tetse go complain ka boemo ba bophelo ga le batho ke itseng ke ke lile kang e a ke shapo ke le ba wena stable wa siodi sale khosi ke le ho o be le sibo mo nate mo letsa re ke mokwena wa motaung TK o ya ke tswa fela ho mokwena ena o temmo e na le bokwena mono le tsi e bona lo hona le mokwena se boko se yone swana ke a tswa se a mana mo se a sa kenel ba bre phisa fa mo lukile he ha re patele mona ha re khutla re tle qoqa ga buisana le moedi wa rona jele ge bona ona ga itsa ka tsela mo futo feke. All right, e mana tena bitwa I wanna know mana re tshwere jwo ha re khutla mana ga buisana le moedi wa rona mo wa medi mo metse back to your roots na lena lai lai hari ha.

0: eketse re bone gore na ka mokgore ka gona re ka boela ga busetsa setšhabeng jwang mme ra thusa bona ba bosi le babuti bana ka gore ba se materase ka nnete le bonnyanenyana ba diphatlho bo teng gore ka go bokeleletsang ge le bana ba sekolo le gore ke go kela ra contribute ke ntshe tšhelete re bone gore na
1: Ke
0: le bo. Jola ka ne se ke hlalositse pejana. Morego le sephio sa letsholo leng. Ke go gahlametsa bana ba sena ka dimpotena tsa go tla ke ba fa tsona. Ha ke re. Ja le ke na hana hore tabenya. Ke go batla ke go pheta potse ha.
1: Ke mo tsama nke batho ba feng di hlwapha di fetsa batho ba o le lebeletseng hore ba ka le gahlametsa ba hokahana ha mollo la tshwara la tshwakisana ha mmoho hore lise thuso ye e be ka holwa le tsholele mmoho le lona
0: ya le bo ba tshebe o re neng re tshedile ho hore ke ba fihlele ka tabe ke se tshaba wa tseba and se tshaba sena le lebele go re se tlotla re se fihlele ka mogwatsoa mogape di disabled center ke se tsipeng ke ba tsamaisa mo raunyana ka ditlhokotse bana ditlhokotsa bona ka mantla tsa letsatsi le letsatsi go haibi go na le motho a batlang go etsa letho e le go thusa a tla mpa ba etela a ba thusa go ntse re le ka gore re hlokomedise setšhaba ke gore ga ga dipe tse teng ka gare go na tse ngodisitsweng le setsi sena se teng mme se na le batho ba tena ba batho ba ne ba phelang le ba nang le bokoa mme ba ithute gore na batho ba nang le bokoa ba kelelo le ba masapo le bokoa bo fapaneng gore na ba atamelwa jwang le gore na ba tlhokomelwa jwang ke tse dingwe tsa dintho tse re lebeletseng gore re di fitlhele.
1: Hana o itse letsholo le tla ba neng motlhomong o re lebeletse eng motlhomong go setšhaba he ka lona letsatsi leo
0: letsholo lena le tlo ba ka di-5 November e tla be e le la bone le lo tshwarelwa gona motsetsi wa morapedi disabled center ga ntho ya re e tlhokang go setšhaba koo fela ba ithute ba hlomphe batho ba phelang le bokoa bofeng kapa bofeng ba ba amogele gobane morero wa rona ke gore se lo etsa bosi le bouti ba ba teng sekeng seo re lo ba ruta gore le amoelele le a ratwa le bona ba ikutlwa gore ke karolo ya setšhaba
1: ee okay loko go lebeletseng mohlala dijo diaparo ntho tsa mofuta ono fela tse tla ba gahlabetsa ditlhoko tsa bona tsa letsatsi le letsatsi
0: ee
1: all right ha se ka phethela mohlomong ke mantswe a feng a o qetela o kareng a o rata go bua o momamedi mohlomong le go ipiletsa o mohlomong wa momamedi le ena nke ka golo ditabeng tsena
0: ke a leboa ke a gola mantswe a fokalang yeng ka buang e se e le go jalo ka ga ke le ka hlakisa gore ke le mhloko gore batho ba phela batho ba na le bokwa ke batho ba teng ha re leke gore re ka ba rate re ba muhele re ba tshware ka tsela e wena o le motho o ka batla go tshware ka teng re o ke fitse gore le bona ke batho se ba kenyeletse ba tsa ntho thing ke to include them ka ha re go se tshaba
1: ei
0: ke ntho golo lo re re hlokomela batho ba ha se ba le teng se ba thusa ka ho etsa maphelo a bona a di bubebe amen
1: all right mohlomo ba ke sa mo ba media ba tla ho kahana mohlomo le lona ka thoko ya nan le maikemisetso a ka bua le lona ka ditaba tse mohlomo le o tlatsetsa mana le mana o ho kahana le lona jang

0: ke kopa ho fana ka nomoro ya modula stilo wa komiti ka hare ho ditlhophiso tsena tsa campaign. Nomoro ya hae ke 67213351. Ke kopa ho ipheta ha.
1: Eh, ipheta.
0: 67213351.
1: All right. I hope it's a moment di hair la qetela fela ho ga da hana tlebe le dikai ho kae.
0: Ke di tla campaign ke a better place to grow. Campaign ena ke tlo e tsharela mo se kwa striking sa masete mo teng ke mo rapeng disabled center ka di 5 tsa November.
1: All right.
0: Ho le tla ka 9 ho se.
1: Eh.
0: Amen.
1: All right. E hlakile mo medi we utlile o hlanka ka golo ke a tseba le ka mono ka sebakeng seno he le bona ba sentse ba tla atamela banke ka golo. Jale ga lebelletse o dimaga ka kapo.
0: A tswa ka go di mantse re lebelletse dimaga ka empa ka o dingwe ke a gola ke taba ya go busetse setšhabeng. Go bana dimaga ka diteng kapo ga dio ka nnete. Achi hati hati tabe ka ko tsu
1: ha ka ka
0: ho bani le mission wa university wa school ke taba ya community build hore go di tsetse tsabe ka ha ha ne ke le tsaba ye ha ba mamedi ba tsaya balo ha ha balo go thusa mono ka ka ditolo bonya le mogibo ke ka re ka thaba go
1: ha ya menyakwe ele go tsela engwe ke thusa mo mabedi mo gao mongwa gore ka motho a ka tlatsetsa ka tla ka mogaolo wa entertainment a ga etla ga ha le teng mona ho be mokete man ho be ntho mokete
0: ka nnete
1: ke le ba botla
0: ho le wile nna mo ga tshwane
1: ke le ba busiwe bodati.
0: Thank you
1: with PCFM ke campaign yo ya bohlokwa hem ga tlabegele ka mono rona ge tsa tsena ke ditaba tsa bohlokwa he wena mo mmeli wa PCFM ba ge ga thuse mono tla kenya le tso tlabegele teng ho tla bo le monate ka mono ga bana bona ga ba gahlametsa jang wena mo mmeli wa PCFM ke tsene tso tsene ke bua ka tsona e le shemela metse medi ke le bile ho reng ya le show me mo metse back to your roots na lena laile samalaitsa 6200956 single letsa voice note ka bo letse 0212199956 le plus 2665995 re utlo ho itse hala nna ke nke patele le bona fela ke khutle mana ke Monica and it's Angel of Mine.

0: Emana tumana ke Tony Braxton e bitswa Breathe Again re bo metse sengele shume le metse supileng ka mora ho raena ya le shume bo metse back to your roots na le na lelai
1: lelai ke o dumedisa ka le bitswa la mabakani le ba mamedi ka ofela ba mametseng ke sa kgethung ka pere ka le bitswa la mabakani bona lelai ntumpanyetsa le ka ofela mo sebetseng mo ka ntse o le ke la ba formal pela o tlo ithuta hore lelai. Let's take it, for instance, go ka mohlala fela. O se ba monga ka mosebetsing, right? Ha o le monga ka mosebetsing. Nne se ke tla ke re melele ka potlo ga monga ka. Mpa ke re lele o tlo utwa ke. Ke leng gore sometimes mosebetsing ga lo ke la re tlise mmele ba fike. Tse ya ke re tshola ga madi ba fike nga tengwe fela ha ke go mofike, mpa madi a nkhanya na nya. So, jwale ha o le monga ka ka nnete ke tla lela yo leng teng tse re tsebang studio se se se se ba ka po itse ke ken ke kenye manana wa feng shoeng go ke mo hlala fela ke re lela o le monga ka ke but let's see lela ke re ke le biso la ho le leng ha pele no ke la ke le go jo gang ka lona lela so ha ile ya ana sma ko empa ha se sa lela la mabati ka tla me mabati oba
0: e
1: ba a ke nane ga ina le smoke ntwe because nna ke ka ga mosebetsi go tsantsa go flexible mo mosebetsi o tsala handle ke mo to distance no tsalo tsa di posa ke re ha bile ha di tsala ke be di tsala ba nne mo di ntwa matswa a dutla a sebetsa so ke le ka go tsaka ga span go tsantsa go ho be le that flexibility e seng hotella ya hotella ke re sho so tla ma mena fitness mo tla go bua ka no a yena o sa ntella yona sa la la to kwa ha go deba ba ka pokamba me lele eya e ba jwa lotse a ke ntse kuma metse ka 95.6 ke le ka matebele ga mmolo mo mphedi mabo ka kalibisela mabakane hola
0: ke le bo tla be le bisibo mo nata ke ya ska be sa gala batho ba tisitse mmile mesebetsi mo e so ke tisitse mmile fela monu tse ka fela Mrs. Mazibuko Mrs. Mazibuko Mrs. Mazibuko. Eh, we do piece of family shimela metsiro bong kamora ho re na ya le show be e jwala fela mo mabedi ga e kwala hene ke re bua ka yona ke tsentsa dinthomo wa medi tsenyane fela tse golo mo tla fumana hore hey da go ngo bona go monga ha o monyane ho ena ka dilemo monyane ho ena ka dilemo fela ke monga ha o batla o phametse ka boemo mo sebetsi mong eh ibile o sabile o jetse tsore a e ka nete hlemme o ka mpitsa lelai ewe ha o mpitsa lelai e motho mongwa o makala o ga e wa no mpitsa mongwa ha o balo ba u tse ke mpitsa ha o o le pisa pa ba ke tsole mana ke a tla
2: ke ba go bona jang ja seng lo sa makala go le se fikile ga ga matsi wa se fikile se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntlele ke le bua ka kapatse go tse ke kiketseng yo le ga gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go mogoge go na ke ntse ke bo bothe ke na ke mo bogele dikeng empa le thole ka gaba a hela a se ma jang jang mali ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hach ya dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona bate ke re ke dobe tabi a na o lakatsa o latswa se o ma jang jang sutwa mamela PCFM ka hari ba
3: PCFM your pulse.
0: Emashima mabedi ka mro hora ya leshume hore nya leshume le motso le mo mamedi hashtag what's trending on Tuesday ka ke shaba tse ding tsa ditaba pele mo ne go tlobana wena ka jeno ga ke tekae ga hlo go medisa ka eng utwa ka eng tsa tsilelageleng ho lona le beletse ka thoko e machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe ha tla bona mo mamedi wa tswa ntho tse ding wa tsaba bophelo mmone ke ke ntsenetsa ntho tseo ke ithutang tsona ga o ile wa etsa qeto e o bonang gore ya o sotla moyeng o lokoloile momedi o ka chetcha ka po wa fetoela qeto eno kore ha ba o bone gore ka mano ena la rato ya nsotla mane ke bona e ka ke lokela o chetcha mo chetcha e u go ka nnete le sekile bo mmbo o seng ke sa gone o bona o bele nthuna e u kwisa bohloko pelong tshetsa ngwaneso Eh. Ha hola ntho ese seboko. Mm. Inse tsa maele bo mogatlong wa dipolitiki ka pa mogeng wa dipolitiki. Inse tsa maele mona papading ya bolo fela dipapading mona hore la ha ba motho a caster semenya jolo wa bana o caster semenya ha sa sia. Yo ka o no motseba ka ti. O lukuluhile ho ka ga na caster semenya ke sa mmona hantle man. Ke go nke ke tshintshe ke ke ho motho mong. E yena si an caster semenya hle ke ho ye. Ka pa o khethe mong. A ho le twice se bo go mmame. O lukuluhile. Ke a bolella. Mm. E ka go mmuso ng thweka le ka le mo mame di fumane batho ba tshila go e masa hana ke sa wela ka mogeng A se ke wela mogeng B e skibela fela go uko hele ntwenye kana kana batho ntse ba gona go qhuma mo medi bona motho sa ga nna ke se ke le ka nqeng e fetola le mo be me bala mo mamedi je re ke tsene tsa ntse ke tshile tsa la mo mamedi ho ha so bona go qetene ke kingile e ka ha ntse le molemo o lokuluhile ho o ka tshintsha e wena ho ska bo so dula mono ka pele bo hloko ntse ge e mosadi enwa o nkukisa bohloko eh a ho lwa ntho e kukisa bohloko mo mamedi hai munna enwa ka nnete ka nnete ka nnete mm tshene se ke tshofela ho re eh a ho lwa ntho e se sebo eh bona tabi yes a ho piece FM ene bitswa can you stand the rain ke new edition. Get out there.

0: dance our beat.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: Kana la pele mo wa medi wa hopela nkile ga bua mo ena dabeng tsa Tupac. Tupac mo wa medi wa hopela taba tsa lefula hai sa le di saga go lehe. Ka dilemo tse telele ha holo mo mamedi tse ha kanyetsang ho tse mashume a mararo ka ofela. Jwale ha re bua tsena mo mamedi he ho ile ha ba le an arrest e leng etsuwa. Ha tswa wa melelwa mo mamedi a hla ka pele le gotla a fumana a le molato jwa lona ballwa sentencing ya high hacker jeno ga jeno ka pani fela o e balletswe o e balletswe he wena mo mamedi wa PCFM ka jeno ka jeno o e balletswe wena mo mamedi lo a fumana ga kona le motive na ko ngo ha ka sheba ka go di case tsena tsa polao ba tlo shega tse se sakeng ke ntwe ne ka etsa go le le ba tlo finita motho e be ho sheba bona monketse monna o wa ke le ba ka le ka etsa utlo motho na o sa magati ho uko we o lukela a atimele ha ke ke ntwe ja lo mo mo fungwa no e motive ne le tem ba shashisi ba fumana mo mamedi ho re ka hem o ne ho ile ho ba le ho se utlwane ka re ka bo Tupac bana ba ile ba hlasela ba bomang kae jwale ba mana le yena KFD jwale Dwayne Davis mo mamedi ke mo bitswa hi fela heads pala ka nna la KFD jwale ya ba ka nete ka re ne le boiphetetso wena mo mamedi ke mo ke ene ne re bua ka ena mo mamedi ya keng ho tshinyela ga ha o plena ho dulwa fase ho tshe ga ka etsa eng ho tshe ya o fihlantsa a ga tshwa le tla sebedisa nthokeng ya ntsha meta weapon wena mo mamedi PCFM je le kitse ba ka mo khodileng ka teng he re le ra fumana mo mamedi hore o ile ba convicted ka first degree murder ka August kgweding yona selemong sona sena mo mamedi sodimo jele re la rile ga hlalosa ya mo mamedi gore ga tla mamela sentencing go gona jele sekwabo sona sekeng go thweng go thwe 40 years to life 40 to life jele ke kae 40 to life e bulela mbathung go thwe pele a ka ba considered go pila a ka nahanelwa le hore mohlomong a ka kopa ka pafua pagola parole o lokela ba ile a dula dilemo tse 40 dongo a serve 40 e wena mo mamedi e le hore ha ba mohlomong ke o idutse 40 ya hae e ba wa plaela parole wena mo mamedi ka ba I offer wa parole e ba mohlomong he ha re go nea plaela ya ba ha ya dinawo mo mamedi ya ba o tshe tsantso dutse ke life gore ke 40 years to life ka mara 40 years eno a ka plaela parole ha ba ho a sa e fuwi e le go automatically ya life e ba bo phelo bohle he wena mo mamedi wa PCFM ke di taba ka mogodileng ka teng he wena mo mamedi mpala o le jalo o kile gore ba buele ba ha ba molao ba na le morero mo mamedi wa ho nka pili ba na le morero wa ho nka pili jwale he ha ba o se o le jalo taba ene tswela pili le wena mo mamedi ga tlo dula a ge beile lihlo ho kogola ho etsala eng ke ntho e lefatsheng le batla ho tseba haholo ka yena mo mamedi hobane jwang Tupac ke mongwe wa batho ba ka pe mo wa dibintse leng tsa ratwa haholo mo mamedi jele ya ha house wait a sita ya tsena tsa le fula ha ile pula wa ha ya ba batho ba maka ba ga go ula bua ha ba thulwa mo mamedi case ya hle ne le cold case o tshe qabolang ka taba ena mo mamedi go re ena Davis Simona mo ha di Davis Simona e ke ena e ka o le ikenya ka hanga mo mamedi e ka wela ngula qalla o ngwala dibuka mona ngwala dibuka ka tsa bophelo ba hae ka nnete ya ga a sa ngotse dibuka ka tsa bophelo ba hae jwale ka ha dibuka mo mamedi buka hae ka ya tuma e tshwana le pina fela o tla bitswa diradiong o bitswe dithelevisioneng o bitswe kae o dule fatshe jwale o ko bue o hlalose ditaba tsena tsa gago go o botsega ga ebo o re nna e ka bujeng ka mona jele kae kae mo medika le tsa hlaletsena tsa tsa Tupac e a ka ne dika o latswa thatuluwa ka tsona munhu vile ho thitsa ba melwa mo watu ka 2019 mo medika tsa jo hlile ya 2019 ba tabena ya tla mari be li so ina ke re mamela handle na handle o go hoetsa etseng mona jele ba mo bitsa he mo medika tsona ditaba tsena e ke hwana mo aqeteletseng a le boemong bona ke o ikutlwa jang mo medika ka suko bo se bo ba sentencing e le ga bua pejana ho o fumana a le malato di bekenza ho feta e ba bona jalo o ikutlwa jang ke bana mo mamedi bona le melaetsa e medi mo e teng tsela ha yo ha ke se buthata ke ke bana o gometse malaetsa fela ha ke o bone e medi ha mohlomo mo mamedi o la gomela molaetsa jalo o maketse o kwalele ha ba le molaetsa wa ka ke ke o bona fela ha ke o bone o ke o bona o gometse molaetsa fela ha ke o bone mo mamedi mohlomo le ka gomela o mong ka bone 6200956 ngoletsa voice note 6200956 ngoletsa voice note 2121956 le plus 2665956 ya ke ke utaba mo mamedi ke utaba o tshia ka nete 40 to life je le nke batlo bona hona o le modikae ke ngwa dithotso ke ne kitse ke tla hanka hopola fela ke tla shebana hona ba le o dile modikae je le ho go bona mohlomo 40 man o tla fihla a sa le dile modikae ha ke yes o tshwana je le 63 ke ke ntse ka pelinya na mo America bo hlale fela fast ke go khotse ka pele fela ho the o 263 ka mo khohlalo swang ka te je la re nka 63 yena ha ga o 63 sharp 63 ga kenya 40 ena wena mo mamedi ene o thinki baseline ke minimum e go ga ga go la o ka tsho a ka ba considered for parole fela 40 yena lo ke la ba ile ai qeta le kwana ka banneng lo go 40 yena ka iqeta ha re go tla iqeta mo mamedi o tla iqeta ha le 103 103 years je le 103 years mo go hona he matla plela parole provided wife mana ha sa e fumani ka pai a sa e fui aw o tla tsantsa dutse mo mamedi ke o tala fela he ba boile ba molao ba re ha ba tla nka pile ga tla sala mo ga mo mamedi ta bena ge shebe o mo hlomona le mo hlomong mo ngati wa Tupac wa mino wa ha jalo jalo o ikutla jang ka sentencing e mo mamedi go tsofetse
1: one night thing
0: o sharp
1: ka
0: ka ka wena o socha 6200956 maletsa voice note 2121956 plus 2665956

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your Paris, our beat.

Thank you.